0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalina.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ay nako, ayan kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hilig sa magandang babae. O ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig mo lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupit mo talaga, Ka Vibes! Dahil ngayon ay araw ng Miyerkules, June 24, 2026! Sa lahat ng ating mga ka-vibes na naghahanap ng pangit, magandang umaga!
3: Akala ko nga doon sa patugtog natin, Pasko na.
4: Oo nga.
3: Yung pala, hindi naman mambabati. Mambabati lang ng itsura.
4: Oo.
3: Naniniwala ka pa ba doon sa statement na humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay?
4: Siyempre.
3: Talaga?
4: Hindi.
3: Hindi na.
4: Hindi na! Aba, ang dami na. Ang dami nagkalat sa social media. Sabi nga ng mga post, yung mga naisahan, yung mga nag-cheat. Sabi niya, naku, kahit yung mga pangit ngayon, yung mga hindi kaganda at kagwapuhan, sila pa yung nakukuhang magloko.
3: Actually, ang explanation ng psychology dyan, nabawa yung mga kagwapuhan kagaya ni Kiko. Sanay na yan sa attention eh. Sanay na yan na hinahabol-habol yan ng mga babae. Name it, which station, kahit saan. Ay, yabang. Hindi, pero diba, sanay ka na.
4: Mm-mm.
3: Pero yung mga hindi masyado,
4: mm-mm,
3: like si...
4: si...
3: Joke lang. Yan yung parang mga masyadong, ay, napansin ako.
4: Mm-mm, oo.
3: At doon mo nagiging yung validation na in a way, parang hindi mo naman kasalanang natuwa ka, na-appreciate mo yung pagkaka-appreciate siya ng mga tao.
4: Mm-mm.
3: Pero masama na kapag nakasakit ka na ng iba dahil halimbawa may asawa ka na, may girlfriend ka na.
4: Mm-mm.
3: Tapos natuwa ka sa validation ng iba, in-entertain mo.
4: Patay.
3: Ayun lang. Eh, hindi sanay masyado sa attention. Nung nabigyan, ayun.
4: Namihasa.
3: Oo, parang bulate na ano, sorry, pasintabi, na nalagyan ng asin. Diba? Yung talagang sobrang ligali. Go!
4: Ay, nako ka vibes, diba? Regardless kung ikaw man ay pangit, maganda o gwapo, hindi ka dapat gumagawa ng something na makakasakit ng damdamin ng iyong partner kung meron ka ng partner, di ba?
3: Pero aminin mo, mas masakit kapag nasaktan ka ng pangit kesa na mas itsura.
4: Parang kang ano, di ba? Parang nagtampo sa bigas. Oh, ano?
3: Parang,
4: ako na to, ha?
3: Di ba?
4: Nagluko ka pa?
3: Bakit ako pa, di ba? Ito na nga ako, oh. Ako na to.
4: Totoo. Alam mo, sabi nga nila eh, wala naman talaga sa itsura yan. Doon sa attachment na nararamdaman mo sa tao, di ba? Na kapag, lalo kapag nagluko yan o gumawa ng cheating, eh talagang masasaktan at masasaktan ka regardless kung ano mang itsura niya. Itsura kasi mababago kung kung sabi, eto harapin na natin to. Open secret naman to. Kung pangit ka, pwede ka na magpagwapo o magpaganda ngayon.
3: Napakadali,
4: eh. 'Di ba? Basta may kwarta ka.
3: Ang dami nang promo, hindi mo nga kailangan ng sobrang yaman.
4: Mm-hmm.
3: Mangutang ka lang sa GSIS. Hindi sa totoo yung iba, may ganyan ha, nang umutang sa GSIS.
4: Maglo-loan.
3: May nagawa man lang magandang gobyerno, 'di ba?
4: Oo, 'di ba?
3: Sa iyong itsura, sa iyong buhay.
4: Kapag kinabangan mo yung inaambag mo, yan. Tapos, di ba? Tapos kapag okay na itsura mo, inborn na ano ka, talaga ang ganda ng jeans mo, di ba? Ang ganda ng itsura mo, magwapo ka, eh, i-maintain mo na lang yan eh, di ba? Mm-hmm. Konti na lang ang maintenance niyan.
3: Tama.
4: Eh, basta wag ka na magloko. Ayun na lang ang usapin doon, di ba? Para mamuhay na lang tayo ng may peace of mind, ng walang hinihintay na karma.
3: Uy, tsaka kapag nagloko ka, ewan ko ha, pero para siyang may kaakibat na I don't wanna say kamalasan, pero parang ganun.
4: Meron talaga, may buntot yan eh.
3: Oo, yung parabang na-jinx ang mga plano mo, hindi nasasakatuparan. Kasi alam nang nasa itaas yung mga pinagagagawa mo, side hustle.
4: Oo nga.
3: Diba, dami mo na palang side hustle, hindi mo na kailangan ng trabaho, tanggalin ko na. Masyado ka busy.
4: Oo. Sa laulang. Kaya naman sa lahat ng ating mga ka-vibes, ano man ang itsura mo? Gumawa ka ng tama, do good, feel good!
3: Of course, para laging good
4: vibes! Yun, at sa aming pababalik, kasama mo pa rin ang makulubit, ano, makulubot?
3: Makulubot?
4: Makulubot, makulit! Makulit na doon!
3: Ano, talaga ba? Patingin nga!
4: Ay! DJ Yane!
3: At DJ Kiko Calico!
4: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
5: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
5: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
7: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.

0: The vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang

0: Vibes, nandito na ang inyong favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes ngayong araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Salamat ang ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan. Ito ang para sa mga kila inyo.
4: Isang malupet na happy birthday.
3: Ganun! Tara, kanta na!
5: Happy, happy, happy birthday.
3: Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pagkain.
5: Happy, happy, happy birthday.
3: Sana'y mabusog niyo kami. Sino-sino ba ang mga may birthday ngayon?
4: Ayon, syempre, Rufa Gutierrez. Wow. Is celebrating her birthday today.
3: Happy birthday!
4: Ngayon din si John Arcilia.
3: Wow, actor na si John Arcilia. Happy birthday po.
4: At si Senator Risa Hontiveros.
3: Hoy, Senri, happy birthday!
4: Happy birthday din ngayon. At ngayon din, syempre, si Sir Miggy Montenegro.
3: Happy
4: John
3: birthday
4: John Lloyd Cruz. Hoy, ang balita, di ba, is magkakaroon na daw sila ulit ng sitcom project ng kanyang dating girlfriend at nanay ng kanilang anak na si Ellen Adarna.
3: Aba.
4: Aabangan mo yan, ha?
3: Happy birthday po. At ganoon din, maligayang karawan kay Kuya Johnny Martinez. Happy birthday, Johnny Martinez. Di ba? Ang nag-iisang bangos ng Atlanta Center.
4: Happy birthday.
3: Ganoon din, maligayang karawan sa wow na DJ ng FMR. Walang iba kundi si DJ ID. Wow, ID, so happy birthday.
4: Birthday niya ngayon.
3: Oo, maligayang karawan sa'yo. Ay, wow!
4: So ba ang apelido niya?
3: So.
4: Oh, so pretty.
3: So pretty, correct.
4: So wow.
3: So sexy.
4: Akala ko kasi talaga apelido niya na wow. Dahil ID wow.
3: So, di ba? Isa siyang Chinese.
4: Ganda.
3: Ang ganda niya.
4: Bunga.
3: So pretty, so sexy, so bait, so talino.
4: So talino. So lahat na.
3: Kaya
4: so,
3: naman, so...
4: Iba yung so ko eh. So...
3: Kaya naman sa lahat ng ating mga kabay sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang karawan, ito ang para sa mga mukha ninyo.
4: Isang malupit na happy birthday.
3: Ganon! Kaya naman, tara, kanta na tayo!
5: Happy, happy, happy birthday.
3: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain.
5: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami.
4: Busog na.
3: Oo, at mamaya ka-vibes, ha? Tawag kayo sa 0954-4061-967. 0954-4061-967 para pwede kayong bumati on air. At shoutout din pala kay Arms Espina sa lahat ng kanyang mga pasayero sa BGC. Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasamang malupit na duo, DJ Alex!
4: At syempre, ang pinakamakulong mong dito sa radyo, DJ Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes!
3: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet!
5: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalikot.
5: Woohoo!
4: Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong
3: favorite vibe.
2: Favorite vibe.

mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex.

0: Festival!
1: Basaan na.
0: Basang-basaan na naman. Di ba?
1: Pero hindi dahil sa ulan.
0: Dahil
1: pero sa... maulan na rin ah.
0: Oo. Uy, sumabay ha.
1: Oo.
0: Good thing na rin kasi mahirap nga naman yung babasaan kayo tapos tirik ang araw.
1: Mm-mm.
0: Ang sakit sa balat nun.
1: Ay, at saka paalala lang din. Kasi ito, matagal ng issue to sa mga previews na wata-wata. Okay lang magsaya. Pero yung mambabasa ka ng mga taong nakikiusap sa inawag, yung mga taong papasok sa trabaho.
0: Yung mga nakikidaan lang sa San Juan.
1: Wag naman po.
0: Oo, makailang beses na rin kasi, di ba, yung recent nga si Boy Dila. Di ba, nag-trending yan. At syempre, nayamot si Mayor Zamora dahil nga imbis na maging kasiyahan yung wata-wata, eh nagkaroon pa ng aberya na dahil lang sa iilang individual na hindi marunong magbigay ng respeto dun sa mga dumadaan lang talaga sa kanila. Walang no choice eh. Dadaan sa San Juan eh. Eh, binasa pa ng sadya. Hindi tuloy nakapasok sa hanap buhay.
1: Alam mo, nangyari din sa akin yan. Pero sa ibang part naman, sa Bulacan kasi sineselebrate din yan sa may kalumpit.
0: Mm-hmm.
1: Dumaan ako sa Puro 4. Nag-sorry pa sa akin na nakatricycle ako. Dala ko yung laptop ko kasi may project kami nun. Sudyante ako. Alam, binuhusan ako. Buti na lang yung laptop ko, nasalba ko pa.
0: Oh.
1: Sabi, sorry te. Sorry, Tea. Huwag po

0: Akanya, para sa kanya ay good as cash yung ano eh, yung prepaid load eh. So bakit mo bibigyan ng expiration, di ba?
1: Totoo yun. Binayaran ko yun eh, tapos may expire.
0: Oo.
1: Ano to tuna? Kinakain ba yung load?
0: Oo nga
1: naman. Hindi naman napapanis ang load dapat eh.
0: Di ba dapat talaga, kung hindi mo magamit, hindi mo magagamit. Bakit? Binili mo na yan eh, bakit ka pa bibigyan ng stress na dapat konsumuhin mo to sa ganitong period of time?
1: Tsaka konting consideration naman, paano kung nag-cool off kami ng jowa ko, kunyari, ayoko muna makipag-text, expiring yung load ko.
0: Oo nga na pala, no? Dapat maging consideration din yun. Ano ba yan?
1: Yun ang pangunahin na primary dapat. Diba? Huwag ganyan, nag-cool off lang kami, magta-text din kami ulit.
0: Ano ba yan? Hoy, magandang umaga kay Kazumi, ganun din kay Emma Ogma. Kay Charles, magandang umaga. Kay Will Ilaga na nakatapos na sa kanyang detective era.
1: Detective o defective era?
0: Detective.
1: Ah, detective.
0: Nagaling na siya sa defective.
1: Ah, tapos na.
0: Tapos na.
1: Detect naman ngayon.
0: Ganun din si Manika, magandang umaga. Kay, si Powerpuff G, magandang umaga. At kay Becca, magandang umaga po sa inyo. Tawag na kayo, 0954-4061-967. Kung kayo ay merong gustong ipabati on air. At magandang umaga din kay Arbs Espina. Maraming salamat sa pagtutok habang siya ay nagmamaneho ng kanyang bus number 26. At itsundo sa kanyang mga pasahero na naghahanap buhay dyan sa BGC. Maraming maraming salamat. Thank you sa pakikinig.
1: Salamat ha, at mag-iingat sa pagmamaneho. Gayun din sa lahat ng mga driver dito sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar kung saan tayo napapakinggan.
0: Uy, sabi naman ni Jeff Tadsoliberos, sana ang feelings din hindi nag-e-expire.
1: Ayun lang, walang garantisado yun. Lahat ng kinakain pwedeng mag-expire. Eh di ba kinakain mo rin yan?
0: Ano ba yan? Si Charles, sabi niya, pa-shoutout po sa mga bumbero sa Qatar. Talaga ba?
1: Hello po.
2: Bakit?
1: Di kasi syempre, ano sila, grabe rin yung buwis buhay talaga pag nasa Middle East ka, lalo ngayon, na there's always threat. Diba? Kaya hello sa mga magigiting nating overseas Filipino.
0: Oy, magandang umaga kay Lawrence Manipor. Maraming salamat sa pagpunta kahapon, ha? Kahit na ikaw ay busy sa hanap buhay, binibigyan mo pa rin talaga ng oras ang iyong favorite vibe at FMR family.
2: Wow, family!
1: Family! Family!
0: Maraming salamat.
1: Ano,
0: walang tatawag? Tapong ko to.
1: Wag naman! Teka lang, baka nag-expire kasi yung load.
0: Ano ba yan?
1: Yan kasi, expire pa eh.
0: Hoy, nanonood tayo ngayon na nakikita natin yung feed ng DZMM. Si Zeus. Pangalan na to?
1: Legaspi.
0: Si Zeus Legaspi, live siya ngayon, yung kanyang feed sa Wata Wata Festival. Grabe, ang daming tao, di ba?
1: Sobrang may dumila pa sa tabi.
0: May dumila pa sa gilid. Yan, ganyan lang, kasiyahan lang. Kapag may dadaan, huwag nating sadyain na buksan ng mga sasakyan o yung mga nakatricycle na kamotor.
1: Or bukas ang bintana kasi nagtitipid po sa gasolina.
0: Kapag nakiusap na huwag niyong basahin, huwag niyong basahin. Madala na tayo sa mga nangyari before. Diba?
1: Baka pumapatawag kayo. Sige ka.
0: Kayo rin, mahirap mag-trending. Hindi niyo alam, may nakatutok na camera sa inyo. Oy nga pala ha, mga ka-vibes nating senior citizen. Ito na ang pagkakataon ninyo para makabiling at maramdaman ninyo ang good vibe music at syempre ang good vibes sa dala ng mga paborito ninyong FMR DJs at ng 92.3 FMR. Aba, magmiyembro na kayo sa ating FMR Senior Citizens Club. Oh, grabe yun.
1: Ay, may ganun na tayo.
0: Syempre, may ganun na tayo. Meron tayong Facebook group na FMR Senior Citizens Club. Kaya sa lahat ng ating mga ka-vibes na senior citizen na o kahit papunta pa lang kayo, ganun din naman yun.
1: O basta masakit na tuhod.
0: I-advance na. Pwede na yun. Doon din papunta yun. Magpamiembro na kayo dyan. Hanapin nyo lang FMR Senior Citizens Club o kaya mag-follow kayo kay DJ Kiko Kalikot sa Facebook para ma-invite namin kayo.
1: Yan ang ating itatatag. Naghahanap na ng presidente. Ano daw ang benefits? Libreng kiss kay Kiko.
0: Libreng ngab-ngab. Ganon.
1: Tungkab.
0: Tungkab.
1: Ng kaong.
0: Ano ah? Para na tawag, katapong ko to.
1: Kahit expired na, nangangab-ngab pa rin to ng kaong tsaka nanunungkab to.
0: Nangangaban na. Okay mga ka-vibes, magbabalik ba rin kami para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, dugdugan at kulitan. At mamaya, alas 10 ang umaga, sasa inyo na, pakikinggan namin kayo. Tawag na! para sa ating

0: KL.
1: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta. Pwede kayo tumawag sa 0954-4061-967 para sa ating SKL. Magbabalik pa rin ang makulit mong... Ay, makulit mo. Ang malupit mong duo.
1: Makulit ka. Makulit ano na dito talaga yan. Napakakulit.
0: Siyempre kasama si DJ Alec.
1: At DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupit. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet! Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil walang bitawan sa pagtutok simula pa kaninang alas 8 kasama ang malupit na duo DJ Alex
3: at DJ Kiko Kalikot.
4: Ka vibes, tawag na kayo 0954-4061-967 kung gusto mo bumati on air. Pero bago yan, gusto natin syempre i-shout out yung ating mga ka vibes, lalong lalo ang mga miyembro ng FMR squad, si Sari Lerma, Lawrence Manipor, William Mortel, Arbs Espina, ganun din si Ate Maya de Guzman Ponce, si Altesa na laging pinapawisan pag nakikita si Kuya Totoy.
5: Grabe naman ang ano sa'yo, alindog.
4: Oh, alindog nito. Ganun din yung mga ka-vibes natin dyan sa San Juan na nagdiriwang ng Wata Wata Festival. Salamat po sa inyong pagtuto. Magandang umaga po sa inyo.
5: Ang saya eh, no? Mm-hmm. Nakakatuwa yung mga wata-wata. Minsan magulat kami, malamig na tubig. Mm-hmm. Pero paalala rin po, mm-hmm, kahit naman nung mga nakaraang celebration, na gumamit po tayo ng malinis na tubig. Ha? Hindi pwede yung napakabantot, magugulat. O, sige, nakipag-celebrate. Pero yung bubuhusan mo ng marumi, mm-hmm, ginamit na tubig. Masama po yan. Ha? Baka sa halip na matuwa si St. John, si San Juan, magalit sa atin.
4: No. Hoy, magandang umaga kay Emmy Hernandez, Johnny Cajes, Jody May Dalusung, si Jairom Aromaj. Bakit baliktad? Adrian Sabroso, Joe Cortez, Erickson Mantolino, Randy Santisas, Wilfredo Ronco. Hoy, si Wilfredo.
5: Alam mo yung mga take natin sa mga baliktad ang pangalan sa Facebook. Yung may kailangan ka sa taong yun, kukumustay mo, may itatanong ka. Hindi mo makita sa Messenger dahil baliktad. Okik. Anong pangalan mo pag balik ka?
4: Okik.
5: Okik ka, di ba? Parang ano ba? Gusto mo ba ako maging palaka? Okik. Di ba? Parang ang hirap hanapin. Sino bang pinagtataguan nyo? Pwede kasi yan may utang ka. O di kaya kabit ka.
4: Oh my goodness.
5: Yun lang yun. Or meron kang kasong estapa.
4: Yun lang. Magandang umaga din sa'yo. Sana wala kang kasong estapa.
5: Hindi nga lahat, ha? Baka naman very private person. Baka dun ka nagpo-fall under.
4: Oy, magandang umaga at sana wala ka rin kaso. Si Coach Everyday, Soundtrack, Mary Dulay, si Dangson, si Jeff Tads Oliveros, Louis Basco, magandang umaga sa'yo. Si Wella Sanchez, si Charles na nasa ibang bansa pero nanonood sa ating TikTok live.
5: Wow!
4: Si, pangalan na to, si, ayan, si Zel Aan. Zel Alaan, magandang umaga. Kyle09, Glenn Carla, Q1U, at si Des Destiny Rose, magandang umaga po sa inyo lahat.
5: Hello, kumusta?
4: Uh-oh. Ay, sa ating babalik.
5: Ay.
4: Eto na, yung ating inaabangang SKL.
5: Share ko na.
4: Ang kwentong may kwenta. Pwede nyo itawag yan mamayang alas G sa 0954-4061-967 dahil live kami mamaya sa ating Facebook page 92.3 FM Radio Manila.
5: Siyempre, abangan nyo yan dahil yan ay susunod!
4: Magpapalik pa rin ang malupit na duo, DJ Alex
5: and DJ Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
5: Ka-vibes
4: ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes
2: ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS ang lupet.
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga panukalang batas na maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad upang maprotektahan sila laban sa cyberbullying at mga isyu sa kalusugang pangkaisipan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-uusapan na ng pamahalaan ang pagripaso sa access ng mga kabataan sa social media kasunod ng mga hakbang na ipinatutubad sa ilang bansa. Binigyang din niya ang masamang epekto ng labis na paggamit ng mga online application, kabilang ang pagkahumaling sa mararahas na online games. Dagdag pa ni Castro, suportado ng administrasyon ang pagbuo ng mas maigpit na regulasyon at umaasa na makapagpapasa ng kaukulang batas ang Kongreso upang mapangalagaan ang mga kabataan sa digital na panahon.
3: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pang mga balita, mas pinaigting ng mga paaralan sa iba't ibang rehiyon ang mga hakbang sa seguridad, kabilang ang mas mahigpit na inspeksyon ng mga bag matapos ang mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Kasunod ito na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City at hiwalay na insidente ng pagdadala ng kutsilyo ng isang estudyante sa Cavite. Ayon sa mga otoridad, pinalakas ang presensya ng pulis sa mga paaralan at ipinatupad ang mas mahigpit na no ID, no entry policy, bag inspection at paggamit ng metal detectors. Sa Davao City at iba pang lugar, pinaiigtin din ang pagmumonitor sa mga pumapasok sa campus sa pamamagitan ng CCTV at mahigpit na registration ng mga bisita. Ayon sa mga eksperto, nakakaapekto ang social media at exposure sa karahasan sa pag-uugali ng mga kabataan, kaya mahalaga ang gabay ng mga magulang, paaralan at komunidad upang maiwasan ang kaparehong insidente.
3: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa ating panghuling balita, sinagot ng palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ang kritiko ng administrasyon ay sinususpende. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang naiuulat na nasuspend na mga kritiko at binigyang diin na ang administrasyon ay sumusunod sa batas. Giit ni Castro, kung may kasong isinasampa, ito ay dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag pa niya, kahit may maparusahan, at least hindi daw na EJK o kaya na extrajudicial killing at nananatiling buhay ang mga kritiko.
3: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Good mood siya! Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes!
1: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes!
1: Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR. The vibes! Sa Saldrin!
7: Ang lupit naman! Gustong-gusto ng Soundtrip! Pero magbayad ng utang, ayaw nga ni!
1: Ayaw!
7: 5 minuto makalipas sa alas 10 ng umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.

0: favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Ang lupet mo talaga ka-vibes dahil walang bitawan at iwanan para sa paborito mong bitamina sa umaga. Favorite vibe! At heto na! Heto na ang pinakihintay mong SKL! Ang kwentong may kwenta. Ka-vibes, kung ano man ang gusto mong i-share sa amin, ano man ang kwento mo, malungkot, masaya, may pighati, gusto mo mag-arap na majojowa, o gusto mo lang magkwento ng kahit ano, pwede ka na tumawag sa 0954-4061-967. Again, that's 0954-4061-967 at hintayin namin ang tawag mo. Kaya ano pa yun itin mo? Tawag no! Tawag na! Marami ng ka-vibes natin na nabago ang buhay dahil sa pagtawag sa amin, nagkwento ng kahit ano, love life nila, 12-year relationship, o diba?
2: At marami na ring luha ang naiiyak si Gigi ko sa kapapakinig sa inyong kwento.
3: Diba, hindi kami magsasawa sa pakikinig sa inyo. Basta mailatag nyo lang yan dyan, tumawag kayo, kami nang bahalang makinig, diba? Hindi namin kayo huhusgahan.
2: Walang ganun dito. Tsaka ang saya kaya yung pakiramdam na parang naiintindihan ka ng mga tao sa paligid mo. Minsan mas okay pa yung mag-share sa mga hindi mo kakilala kesa sa mga sobrang close mong kaibigan.
3: Hindi mo. Kaya ano ba yung hinihintay nyo? Tawag na 0954-4061-967. Magandang umaga po sa mga ka-vibes natin na driver, konduktor at mga pasahero sa kabaan ng EDSA Bus Carousel at sa PTEX. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat po kayo! Ngayon ay araw ng Maynila, ha? Ang number coding scheme ay suspended, lifted muna siya sa Maynila. Ito ay ayon sa MMDA dahil nga sa pagbibigay daan para sa araw ng Maynila. Mawawalay.
2: Ang naalala ko dyan yung pag sa mga commercial nila, yung mga Harrison's Plaza.
3: Oo, diba?
2: Square.
3: Ano pa? Carriedo.
2: Dami, no?
3: Oo, Binondo Church. Ang ganyan.
2: Ako, speaking of which, ha, kung dyan ako tatakbo sa Quirino Grandstand sa Manila this June 28. Pinapatalas nas natin dito yun, eh. Yung Exona 10-miler. Exciting. Kaya doon kami, kakanta ko ng mahal ko. Pero feel ko mas mabilis pang tumakbo yung kalesa. Nanay ko.
3: Ah, nanay mo.
2: Sasabayan ko yung kalesa, yung pacer ko kalesa, kabayo.
3: Ay, ka-vibes, tawag na kayo. 0954-4061-967. SKL, i-share nyo na ang inyong kwento. Ano mang klase ng kwento yan? Aming niyang pakikinggan. Ikaw ba, DJ Alex, kung ikaw ang magsishare ng SKL, ano ang isishare mo sa atin?
2: Siyempre, yung mga buwelta ko at sagot ko sa mga allegation. Sikat ako. Hindi, charet. Ano, siyempre, tungkol sa aking buhay, sa mga pinagdaanan. Hindi naman perfecto yung ating life, but it's what makes life colorful, diba? Kapag marami kang mga pinagdadaanan, pagsubok. Isipin mo, magkwento ko sa mga future apo ko, sa mga pusang anak ko. Diba, kailangan may konting conflict, rising action, sabi nga nila sa sa story.
3: Magandang umaga kay Jackie San. Ka-vibes natin mula sa, IFM Tacloban. Ay, salamat po, nanonood sa atin sa IFM Tacloban.
2: Good morning.
3: Thank you, salamat Jackie San. Si Wela Sanchez. Yan din si, Lady Sari, gusto ko po sana tumawag kaso na ulan. Ano naman?
2: Baka yung signal umiina.
3: Dali na, tawag na kayo. 0954-4061-967. Ano man ang inyong SKL, basta kwentong may kwenta, aming pakikinggan. Ano pa man yan?
2: No judgment.
3: Jeffta Soliveros, magandang umaga sa'yo. Uy, mga ka-vibes natin, ha. Kahit na yan ay napakaliit lang na kwento, kung sa tingin mo hindi yan pakikinggan, walang tira. Aba, para sa amin napakalaking bagay na yan na kapag ikaw ay nagbahagi sa amin ng iyong kwento ng buhay.
2: Tira-tira dulce. Naalala ko yung term na tira.
3: Oo.
2: May ano yan?
3: Yung matamis.
2: Oo.
3: Yung pag kinagat mo, unang masisira ang ngipin mo.
2: Oo. Tama naman yung sinabi mo, di ba? Kapag kayo naglathala, don't you worry, sa atin lang yan dito.
3: Oo.
2: Walang makakalabas, wala yan na ano sa internet. Ilabas mo na yan.
3: Ilabas mo na. Ano pinintay mo? Labas
2: ano
3: mo
2: ba nilalabas? O teka, huwag sa pampublikong lugar.
3: Easy.
2: Baka maglabas ka sa pampublikong lugar, lagot ka talaga, ipakukulong kita.
3: Huwag yung gender reveal. Hi,
2: oo. Pero yung maglabas na sa loobin, iyan din ay maganda.
3: Oo.
2: Hindi yung panloob, ah. Sa loobin, magkaiba yun.
3: Magandang umaga, Bel Masabe, Lawrence Manipor, si Heidi Lee na dati nating intern, si Lani Ganaden, at si Colleen Enalan, baliktad na naman ang pangalan, Ramos Gel, at si Sabeng Dalagan, Villanueva, magandang umaga po, nakikinig, tawag na kayo.
2: Good morning! Ano ba, Wednesday na ngayon, kaya medyo ito na yung time na nararanasan na dati sumasakit na yung batok, yung likuran.
3: Naninilim ang paningin.
2: Kasi sa trabaho, napapagod ka na.
3: Uh-huh.
2: Nagsisimula nang mag-kick in sa'yo yung, ay, ngawit na ako.
3: Uh-huh.
2: Alam mo, share ko lang, dahil SKL,
3: yeah.
2: May nabili akong massage gun.
3: Uh-huh.
2: Dati, parang dinadaan-daanan ko lang yan sa mall, eh naka-promo, 500 lang.
3: Oh.
2: Ang sarap pala.
3: Massage gun, ibig sabihin yun yung nagbabibrate.
2: Oh, nagbabibrate. Na iba-iba ang ulo.
3: Ay, iba-iba ang ulo.
2: Napapalitan ang ulo. Kung stick to one ka lang, pero ayaw mo talaga na mag-stick to one, gusto mo iba-ibang ulo matry mo.
3: Oh my God.
2: Doon ka sa nagbabibrate na massage toy.
3: At least yan, safe.
2: Ang ganda, oo. Mm-hmm. Hindi sa totoo lang, kapag yung quads mo, masakit ang muscle mo, yung calves mo, masakit, ano mo lang siya, ang sarap. Ang sarap
3: rechargeable yan, di ba?
2: Rechargeable.
3: Oh, wow.
2: Oo, di ba? Oo. Kung walang magmamasahe sa'yo or kaya nagtitipid ka, pwedeng itusok mo lang sa likod mo, sa gilid mo. Kung saan mo gusto itusok, wag lang sa ano.
3: Saan yan?
2: Medyo malakas siya, baka matanggal. Hindi kayaanin yung ulo.
3: Baka bumulagta ka bigla dyan.
2: May ibang device for that. Pwede mo mabili sa Shopee, pero yun, wag mo i-try ha. Wag.
3: Magandang umaga po!
2: Baka magulat ka, tumalsik. Ano yun?
3: Ano ba yan? Ano na, tatawag kayo o kami tatawag sa inyo?
2: Bakit biglang may peanut?
3: Ha?
2: Peanut? Kasi tumalsik na nga. May money dito.
3: Pwisit ka. Alex! Biglang may peanut. Pwisit ka talaga. Ano? Tara?
2: Ano?
3: Tawag na kayo.
2: Kare-kare. Hintayin natin yung tawag. Itong mga to parang nag-expire na yung load. Busy kayo masyado sa trabaho. Ah.
3: Dali na, tawag na kayo.
2: Feel ko na si pagpagalitan ng mga boss to kasi yung first 2 days ng kanilang work week, medyo petics and nahuli. So ngayon, si pagsipagan, hindi makatawag sa atin. Oo.
3: Dali na. Oh, may tinatawagan ako.
2: Ay, sino yan?
3: Pipilitin natin sumagot.
2: Ayan!
3: Ah, meron na pala! Ito na. Teka lang. Ayan! Oh, diba, sabi sa inyo eh. Hello? Hello? Hello? Ka-vibe, sino to? Taga saan ka?
0: Taga-Philippines po.
3: Taga?
0: Taga-Philippines.
3: Taga-Philippines?
2: Oh.
3: Ah, anong pangalan mo?
0: Inday.
2: Ano?
0: Inday po.
3: Ah, si Inday. Oh, Inday! Ilan taon na si Inday ng Philippines? Ilan taong ka na?
2: Natatawa.
3: Nakakatawa, ha? Ilan taong ka na? Sige, kalimutan na lang natin kung ilan taong ka.
2: Si Inday talaga.
3: Inday, bakit ka napatawag?
0: Gusto ko lang kung batiin ang mga FNR squad.
2: Ayun
3: pa. Yun naman. Oh, sige,
2: batiin
3: mo na. Baka mabati ka pa.
0: By the way, happy birthday po kay DJ ID. God bless you mo.
2: Yun, tama. Sino pa?
0: Yan, sa mga ka-vibes po. President Lawrence, Vice President Larry Sari Lerma. Tsaka sa mga, tsaka si Councilor Jan Vincent, tsaka kapwa ko members po.
3: Oh, yung mga kapatid. Yung mga kamag-anak mo naman ang batiin mo.
0: Kamag-anak ko sa Bicol. Huwag na po kasi sad ako ngayon.
2: Ay, sad daw siya.
3: Teka lang, parang naluluha ka. Parang naluluha ka, Inday. Bakit?
2: Sad.
3: Ano ba pinagdadaanan mo? Ano ba pinagdadaanan mo, Indy? Pilitin natin umiyak.
2: Oh, iyak na, iyak.
0: Iyak ko na nga.
3: Di nga, bakit? Bakit nung tinanong namin, na bakit hindi mo batiin yung mga kamag-anak mo? Bakit nag-iba ang... Something. Oo, nag-iba ang pihit ng tono ng pananalita mo. Bakit? Ano bang pinagdadaanan mo ngayon?
0: Eh, kasi nasa hospital yung ano
3: ko. Yung?
0: Yung tatay ko na hospital. Oh. Tapos yung nagbabantay.
3: Na hospital din?
0: Hindi rin siya naging okay. Oh. Tapos, na ngayon yung naka-dextrose.
3: Oh.
0: Ayaw kong umiyak. Tapos na akong umiyak isang nakarang araw.
3: Ah, hindi kayo naman namin pinapaiyak. Gusto lang namin malaman kasi kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi naramdaman namin eh, na may kurot yung bitaw mo na may pinagdadaanan kat na hindi kayo okay ng mga kamag-anak.
2: Ba't ba siya na hospital muna?
0: Hindi, ano Father's Day po kasi.
3: Hmm. Ayan. Eh, kwento mo nga. Oh.
0: Late ko na nga sinalaman gabi na hindi agad nila sa akin pinalam.
3: Oh.
0: Gabi ko na nalaman. Kaya pala nung, actually, ano ko yung off ko kasi yun nung Father's Day. Kaya pala wala ko sa mood kung mula umaga hanggang tapos naisipan kong tawagan yung kapatid ko.
2: Mm.
0: Yun pala, naka-atala yung tatay ko.
2: Parang may kutob na siya na nararamdaman niya.
3: Ano-anong dahilan ba't nasa ospital lang tatay mo, Inday?
0: Sabi nung, ano, yun naman yung mga kamay niya sa kapapo.
3: Anong findings?
0: Heat stroke?
3: Tama, heat stroke?
0: No, na. Yes po.
3: Mm.
2: Kumusta naman ang lagay ngayon ng tatay mo?
0: Okay lang po siya ngayon. Kasi yung kapatid ko naman na isa na pinapunta nung kapatid kong bunso dun sa amin, siya may yung nakadistrust ngayon. Kasi hindi rin naging okay yung pakiramdam niya.
3: So,
0: pero happy lang ako.
2: Asaan ba sila? Lang. Nasaan sila? Malayo kayo? Sa isa't isa?
0: Yes po. Nasa sa Bicol sila.
2: Tapos ikaw, nandito sa Kamaynilaan?
0: Yes po.
3: Inday, yung sinasabi mo kanina na nabantay ng tatay mo na hindi kayo okay, sino siya? At bakit hindi kayo okay?
0: Huh? Okay kami. Okay kami magkakapatid.
3: So mali ako pala.
2: Hindi lang sa kanya agad sinabi.
3: Hindi agad sinabi.
2: Siguro kasi ba parang natakot sila na baka magpanik ka. Ayaw ka na nilang mag-worry. Ano bang ginagawa mo kasi sa Kamaynilaan? Bakit ka dito napadpad?
0: Work ko.
2: Ano ba linya ng work mo ngayon?
0: Masinday.
3: Nangangamuhan. Okay yan.
2: Masipag. Malinis na tao, di ba?
3: So, kailan yung huling uwi mo sa Bicol? Kailan mo huli mo silang nakasama? Yung airpot mo?
0: Last year po.
3: Last year, okay.
2: Ilan taon na ba si tatay?
0: Ano na po? 71
2: na.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ngayon, yung huling balita mo, okay na ba? Okay na ba siya? O ano na bang lagay?
0: Okay na po. Kasi yung kapatid ko naman ang medyo hindi okay kasi yung puso niya na yung may problem.
2: So, apektado rin siya. Siguro dala na rin ng stress na natakot siya para sa inyong tatay. So, I can only imagine, no, Kiko, and mga ka-vibes, yung iyong nararamdaman ngayon, Inday. Kasi nalaman mo, saktong patak, Father's Day.
3: Mm-mm.
2: Ano ba sa tingin mo, anong gusto mo sabihin sa ano mo, sa iyong tatay, syempre, bilang Father's Day message mo na rin sa kanya?
0: Ayaw naman po sa kanyang sinasabi na gagaling siya. Malakas kasi tatay ko, maano rin po kasi siya. Gagaling siya. Hindi ko sa kanyang babalik yung normal na ano. Mabait yung superman.
2: Yun po. Superman kung ilarawan mo siya, no? Mm-hmm. Bakit? Ano ba yung mga sakripisyo na
3: Superman yung tatay niya, no?
2: Ginawa.
3: Nakalabas ba yung brief niya?
4: Ayaw! Seryoso, na umiiyak na siya.
3: Sorry. Tanong lang.
2: Tawa ka muna, oy!
3: No. Seryoso to?
2: Ayan, natawa na siya. Ano daw?
0: kasi tapos na po ako umiyak ng todo.
5: Hindi po, iyakin ka ulit namin.
2: Take two, sabi ni Derek.
5: Take two. May asawa ka na ba, Inday?
0: Mm-hmm.
5: May asawa at anak ka na ba?
0: Ba't napunta na tayo dyan?
5: Sumagot na lang.
2: Papunta.
5: Para mas maabang kwento. Hindi nga, may, seryoso, may asawa at anak ka na ba?
0: Ha? Wala.
5: Ah, wala, dalaga. Dalaga. Bakit hindi ka pa nag-aasawa?
0: Secret. Papayamat tayo. Paano ba mabilis magpayaman po?
5: Ano? Sorry, mabilis?
0: Magpayaman.
5: Ah, gusto mo munang mag-ano, asikasuhin, unahin yung karir mo. Para sa tatay, tama? Hotdog.
2: Career first. Maraming ganyang Pinoy ah.
5: Oo. Buhay pa ba si ano mo, si Ermat mo?
0: Wala na po.
5: Ah, kaya kay tatay na lang siya naka-focus. Oo. Ilan kayo magkakapatid?
0: Anim. Dalawa yung nangirahan na rin sa ibang bansa.
5: Ah, may mga karir na rin
2: sa pala. Sa mga bansa sila nag OFW.
0: Isa po sa Canada.
2: Mm-mm.
5: Ay, wow, bigatin ha.
2: Mm-mm.
5: Yung isa
0: sa Saudi.
2: Okay din eh.
5: Okay din naman pala.
0: Ako rin yung tatay ko, katutor lang nila sa Taiwan. Tapos pagbalik niya yun nga.
2: Kumbaga siguro napagod, no? Naglibang, nag-enjoy, pero dahil 71 na.
5: Mm-mm.
2: Ano daw ba pinagkakain sa Taiwan? Kasi madalas yan yun eh, pag sa matanda na, may kainin ka lang na bawal.
5: Magpapak na.
2: Hello,
5: Inday? Nandiyan ka pa, Inday?
0: Sige na po, babay na po ako.
2: Ay,
5: uwi ka na?
2: Parang may trabaho na.
5: Ah, may trabaho. Oh, sige, Inday, maraming salamat ha.
2: Siningit lang tayo. Uy, salamat ha. Mag-iingat ka. Pag-pray natin yan, nawa ay gumaling na complete healing sa iyong papa.
5: Ayan. Sige. Maraming salamat, Inday!
2: Ingat ka!
5: Thank you! Grabe.
2: Feel ko binaba niya na kasi parang ano na yan eh. Patulunay luha, tapos nasa gitna rin ng trabaho.
5: Pero maraming salamat ha, kahit na ikaw ay busy, ikaw may ginagawa at syempre, ayaw mo masyadong maapektuhan yung emosyon mo dahil nga kanya eh, kakagaling niya lang sa matinding pag-iyak dahil sa nangyari sa kanyang airpot, binahagi niya pa rin to. Napilit natin mga kabayan. Napilit natin si Inday. Yun lang.
2: Buti na lang, no, tumawag. Ang hirap nung ganyan yung malayo ka sa pisa ng pamilya mo tapos matanda na yung magulang mo, iniisip mo yung kapakanan. Kaya I understand bakit pinili mo nang hindi sabihin sa kanya agad.
5: Alam mo sa parte ng mga ano niya, ng mga kapatid niya, naiintindihan natin yun eh kasi syempre malayo si Inday. Ang iniisip nga nila, baka pag sinabi namin to agad, baka lalo naman siyang mawala sa focus.
2: Mm-hmm.
5: Mas kilala namin ang ugali niya dahil baka siya naman ang maapektuhan dahil sa ipabalita namin hindi maganda. Kaya siguro mas pinili na lang muna ng mga kapatid niya na huwag na muna sabihin, di ba?
2: Oo. Pero sa akin na, kung akin niya mangyari, dapat maging transparent na lang kayo. Dahil sa huli, huwag niyong sarilihin yung problema. Sama-sama tayo dapat dyan, di ba?
5: Yan. Ika nga, one goal, one family. Ganun. Maraming salamat ha, si Inday na tumawag sa atin, nagbahagi. Ang kanya lang naman eh, gusto niyang bumati pero na-dikdik natin eh.
2: Oo, naiyak na eh.
5: Naiyak na siya eh.
2: Oh, kung may mga tatawag pa dyan, tawag na kayo sa ating numero.
5: Oo.
2: Ano number natin dito? 0954-406-1967. Tawag ka na.
5: Oh, tawag na. 0954-406-1967. Hintayin namin ang tawag mo. Dali na, bago namin tapon tong telepono. Sabi ni Soundtrack, Kiko, paiiyakin mo pa ako eh. Haha, good vibes lang ako. Wow. Sino to?
2: Sino yan?
5: Ah, nakikinig, naapektuhan daw siya sa...
2: Ganun talaga.
5: Si Inday.
2: Hindi naman natin makokontrol, syempre, yung ating mga naririnig. Kaya dapat alam mo rin na i-filter, diba? Mm. At alam mo rin na isipin na, o sige, nega, ang nangyayari sa kanya, ipagdarasal ko na lang.
5: Oo, oh, tama. Kaya sa lahat ng ating mga kabibes na may pinagdadaanan po, gaya po kay Inday, eh maging matatag lang po tayo, stand still, at tayo po ay magdasal na tayo po ay malagpasan natin ang mga ito.
2: Kung sa stand still, lagi tayo nakatayo talaga. Sa MRT pa lang, stand still ka na talaga.
5: Hoy, ito na!
2: Meron.
5: Ito na. Hello!
6: Hello?
5: Hello, sino to ka, Vibes? Nagkasaan ka? Pangalan?
6: Gracia po, taga Cavite po.
5: Si Gracia ng Cavite. Oh, Gracia ng Cavite. Gracia! Ba't napatawag?
6: Meron na po ako, sir, kung i-confess.
5: Ah, mayroon ka i-confess. Okay. Sige, eto na.
6: So, para may mapag-usapan na ito kasi gusto ko kung makialam. Paso ang problema.
5: Saglit.
6: Wala akong...
5: Grasa!
2: Ba't napunta na sa pakikialam?
5: Grasa, eto na! Para tuloy-tuloy ka ng paglalatag mo ng iyong SKL, i-share mo na!
6: Okay. Actually, hindi ko po ito kwento eh. Kwento po ito ng kapitbahay.
5: Okay.
6: Kaya lang.
5: Grasa.
6: Kasi masyadong talk of the town siya sa bayan
5: namin. Grasa!
6: Parang unfair.
5: Grasa! Hinaan mo yung monitor dyan sa'yo, ha? Para hindi siya mag-feedback at para magkaridigan tayo ng maayos, okay? Dito ka sa phone okay. Mo makinig. Ayan, okay. Hinaan mo muna. Hinaan mo yung
6: wala
5: monitor.
6: Wala na po. DJ Kiko.
5: Ayan. O, sige, kwento mo na!
6: Kayo na lang po yung nag-feedback.
5: Ayan, okay. Kwento!
6: Kasi meron po dito, actually, kamag-anak ko po siya eh. Mm-mm. Yung pinsan ko po kasi, may pinsan po siya namatay. Yung asawa po nung nag-abroad, meron po silang kanin na anak.
5: Mm.
6: Tapos po ngayon, dumating po yung asawa niya, hindi na po ako mag-mention ng name.
5: Ah, sige.
6: Kasi ang daming nakikinig dito sa station niyo eh.
5: Naks, ng bola.
6: So ngayon po, dumating yung asawa niya, parang wala pang 1 month dito, namatay yung asawa niya.
5: Mm.
6: So namatay yung asawa niya, o di, siyempre, longin siya kasi nadarating lang niya, namatay niya agad yung asawa niya. Bigla-bigla po kasi namatay lang yun eh, wala akong ibang dahilan. Parang inatake sa puso niya.
5: Mm-hmm.
6: So ngayon, syempre, kaming mga kapitbahay, naawa kasi may maliliit pa po silang anak, isa pa lang po yung umbran. So eto po yun, nung naliting na po yung asawa niya, during the nililibing po, masyado po iyak ng babae. Halos magpakamatay na rin po siya.
5: Mm-hmm.
6: Tapos po, nililibing na after 10 days po, nahuli po siya ng hipad niya. Paano ba sasabihin yun off-air? Nakikipag-ganon.
5: Nakikipag-tempet, ganon?
6: Nakikipag-tempet.
5: Ano
6: yung labing-labing?
5: Ah, okay. Kanino?
6: Oo, yung ginagawa lang po, nagpapinsan po yung asawa niyang namatay. Sa bahay pa po mismo nila.
2: Sa pinsan ng asawa nung namatay.
6: Ngayon po, ang problema po kasi... Nahuli po siya ng mga hipag niya, so kinalagit po siya all along from sa hagdanan. So, nagkaroon na iskandalo, ganyan. So nagpatamaan po sa social media, ayaw pong umamin ng babae, although yung lalaki umamin na. Problema po kasi yung DJ Kiko ay yung mga bata apektado. Pero alam niyo po nagkakawatak-watak sila. Tapos ang namumroblema po yung mga lolo-lola kasi hindi na nila... Senior na po kasi sila, hindi na nila alam kung paano i-handle yung mga bata kasi nagwawala. As in.
5: Agoy.
6: Hello?
5: Oo, narinig ka namin, Gracia.
6: Am I still on air?
5: Oo.
2: In English na tayo.
5: In English pa kami.
2: Oo, nagulat lang din kami, parang yung mga kapitbahay nyo, parang na-imagine ko kasi yung kaganapan na, ano ba, paano daw ba? Siyempre, may eksena yan, nakapatong ba? Ano yung posisyon nung nakita?
5: Nasa dingding ba? Nasa hagdan? Nasa kisame? Parang butiki?
2: For sure, nasagap yan ang source mo, kwento mo, bilis, para kompleto.
5: Parang chismosa to si Gracia.
2: Panindigan na natin.
6: Hindi po kasi hindi namin maano yan kasi siyempre pag ganyan nag-aaway, di ba matitigin ng kapitbahay, Filipino culture na pag may nag-aaway, nakasilip sa bintana or what. So ayun, ganun nga po.
2: Mari.
6: Ang problema ng akahiya, kasi nga po, pinsan buo pa po nung asawa niya yun. Wala pa pong 10 days na ililibing yung asawa niya.
2: Ay.
5: Nagpakamot na?
6: Nakitagbo na siya sa pinsa ng account.
2: So, ibig sabihin, baka matagal na.
5: Oh.
2: And ang sabi niya, di ba, biglaan yung naging pagkamatay. So, it's not like may sakit. It's not like...
6: Yun nga po eh. Iniisip ko namin, baka kaya inatake sa puso, nahuli din sila.
2: Grabe namang mga ano yan. Aligasyon, hinay-hinay lamang muna. Buti na lang, wala siyang pangalan.
6: Okay, nangyari na po yung ganun. Ang nakakaawa po kasi yung mga bata.
2: Hinga ka muna,
6: hinga ka muna. Alam niyo po yung bigat nung dinadala ng mga bata.
5: Saglit! Huminga ka! Daan-daan lang! Walang umahapon sa'yo!
2: Ramdam ko yung ano eh.
5: Ang dami niyang gusto ikwento. Grasya, grabe ka ha.
2: Umalohokan to nung araw. Nag-reincarnate. O sige, tapos.
5: Daan-daan. O, tapos?
2: O.
6: Yung mga bata po kasi, kawawa naman. So parang sinisisi nila yung magulang. Lumayos na po kasi yung nanay eh. But umalis na. Ngayon, pinagbablock po nila yung nanay nila. Yung nanay naman nila,

0: tumikim ka na ibang kapatid. Pwede ba yun?
1: Ano ang chismis dyan? Anak niya sa iba?
0: Hindi po, anak naman po lahat ng asawa niya yun.
1: Ah, okay. Ano ba trabaho nung asawa niya dati? Lagi bang nawawala-wala dyan? Ano ba OFW?
0: Ay, hindi, mabait po yung lalaki. Okay. Under okay. Na nga po tawag namin dun eh.
2: Okay, yeah.
0: Parang si DJ Chico, ganyan po kabait.
1: Ay, di ba sure?
3: Tamay na naman yung civilian, be.
1: So, mabait naman. Eh si ate, oh. Ano ba ang pagkakakilanlan dyan sa purok ninyo, sa barangay nyo?
3: Mahilig magturok.
0: OFW po siya.
1: Ah, OFW.
0: Ayun po. Dati na po siyang may issue, layasin niya po yung asawa niya. Pero hindi naman po siya nagkaanak sa iba or what. Kung baka parang, kahit mag-asawa pa sila, may sinamahan siya sa barang.
3: Ah, may history ayun. Na, be. May history na.
1: Tanyo, oh. Ilang lalaki. Oh. Babae rin kaya.
0: Problem po ngayon nga, yung mga bata, gusto niyang makita, gusto niyang kuhanin, gusto niyang isama or what, ayaw na po ng mga bata sa kanya. Kasi yung mga bata po, nahuli na po pala siya beforehand, sinabihan na po siya na itigil na, huwag nang ituloy yan.
1: Teka, paano nahuli? Paano nahuli?
3: Sige, oo nga.
0: Nahuli po nung anak na grade, nahuli po nung anak na elementary.
1: Na ginagawa nila?
0: Bihis na po.
1: Ano daw?
3: Na?
0: Nagbibihis na silang dalawa.
1: Uy, tapos, alam mo ha, ano yan ha? Bawsi yan.
3: Under yan sa child abuse.
1: Oo, pero anyway, kapasuhan siya dyan.
3: Anyway, ibang usapin naman yon. Pero ang konteksto dito ay nahuli. Tama? Pero paano naman nasabi o paano nabuo yung konteksto na may nangyari nga though ang naabutan na lang ay nagbibihis na? O baka kayong mga chismosa na lang ang nagsasabi na may nangyari?
1: Pero kasi ba't ka magbibihis? Oo,
0: bibihis ko. Nasa isang kwarto, magbibihis silang dalawa. Anong ginawa nila doon? Nagkompiyang?
1: Totoo naman. Hindi mo naman kailangan mahuli nga naman na magkapatong. Di ba yung nagdadamit pa lang kayo? First of all, ba't kayo naghubad together?
0: Ano? Ayan nga, alam nga naman nag-jack and spoil lang sila.
1: Nagtatatuba yung pinsan? Ay, nagtatatuba yung kapatid? Baka kasi tinatuan pero, yung katawan.
3: Pero Grasa, may tanong yung mga ka-vibes natin dito. Ayun sabi, si Grasa po ba chismosa? Chismosa ka daw ba sa lugar nyo?
0: Certified marites para masaya naman.
1: Ayun. Ano ba trabaho mo, te?
3: Ano daw talaga?
0: Wala po, nandito lang po sa bahay. Oh, human
3: CCTV. Human CCTV pala mga natin.
1: 35.
3: Umamin din.
1: Pero ako, opo. Kapit-bahay ko rin yan. Malamang kasama kita. Magwawalis tayo sa bakuran. Kwentuhan tayo ng alas 3, man.
0: Ay, hindi, DJ Alex. Ang pagpo ka nagpapakapit kami dito sa umaga, nagpapo kami sa isang sulo.
1: Umaga pa lang?
3: Sinungaling.
0: Yes, umaga pa lang. Kunwari, nagwawalis.
1: Ano, sa halip na balita ang pinakikinga sa umaga, chismis agad. So ito bagong sagap kasi maaga pa.
3: Baka nga naman, sabi nga ng ibang ka-vibes natin, baka nga naman daw yung naabutan o naaktuhan na nagbibihis, baka nagsusukot lang daw ng bagong biling damit.
1: Isusuot
0: okay,
1: sa 40 days.
0: Okay,
1: considering
0: nagsusukot ng bagong biling damit, babae at lalaki, hindi naman sila magkaano-ano, nagbibihisan silang dalawa.
3: Ay, pinsan naman ng asawa.
1: Oo.
3: Baka
0: kaya, yun lang ang masama dun eh, pinsa ng asawa.
1: Affected.
0: Ano ka bakit dyan?
3: Affected ka ba?
0: Teka lang. Unethical na makita silang ganun.
1: Unethical, wag ka.
3: Fight us, unethical. Empleyado yarn.
1: Si kuya ba na, ano, na allegedly e kabit ni ate, merong asawa, may jowa o single?
0: Wala po, binata po siya. Kaya lang po drug addict.
1: Kaya lang ano?
0: Drug addict siya.
3: Bawat yugto ng sandali.
1: So single pala, no? Ano kasi diba kung namatay naman, if ever, pwede naman talagang magmahal ka muli. Pero hindi ganun kabilis na 10 days pala.
0: Exactly the point is, Little Alex, diba? Pwede naman silang maging sila. Kaya lang, siya na naghintay sila ng kahit 40 days man lang. Alam ko yung ganun.
3: Pero baka yun naman din talaga kasi ang gusto nilang mangyari, di ba? Bakit pa natin patatagalin kung doon din naman
0: kasi
3: ang punta nun?
0: Kasi parang ang point na lang dyan, ate. Masyado na lang siyang matilig na may...
3: Eh siyempre, alam mo Grasa, buhay naman nila yun eh, di ba? Ngayon, kung may nangyari man sa kanila, byuda naman na siya, di ba?
1: Technically, wala siyang batas na nilalabag na.
3: Ngayon, ang siguro nagkakaroon na ng panghusga sa kanila dahil nasa mga tao nakapaligid sa kanila, gaya mo!
0: Hindi actually, kasilip lang ako ng konti, pero hindi naman mo.
1: Hanggang saan lang nakita mo?

0: Hanggang saan?
1: Hindi, yun ang wala ka na judge na nung sinasabunutan pababa.
2: Ayun sa'yo.
1: Yun ay nangyari.
3: Sino sumasabunot?
2: Yung mga kamag-anak.
3: Ah, nagkaroon ng...
1: Yung kapatid ng namatay.
3: Nagkaroon ng komosyon.
1: Yeah. Yan, nahuli siya. Galing na siya dun sa kwarto, while yung lalaki, nakahubad-hubad pag nakahiga doon sa bahay ng kapatid nila.
3: Eh, ba't yun na lang binidyohan?
1: Siyempre.
3: Ay, nawala.
2: Na-expire ang load.
3: Na-expire ang load, yun lang.
2: Grabe naman.
3: Grabe kwento. Si Grasha. Iba ang hatid na istorya ni Grasha.
2: Oo ah. O kung may chismis din sa barangay nyo, chismis nyo dito.
3: Mm-mm, nawala sa linya si Grasha. Sana makabalik para mapatuloy niya yung kwento niya.
2: Grabe.
3: Grasha, tumawag ka ulit. Nawala ka eh. Grabe kwento to ng isang byuda, kamamatay lang ng asawa niya, 10 days.
2: Oo.
3: Sa ikasampung araw, nahuli sa akto.
2: Oo, na?
3: Yung pinsan buo ng namatay na asawang lalaki ay nagdudu sila nung babae.
2: Pinsan ba o kapatid mismo? Pinsan.
3: Pinsan. Mm-mm.
2: Nako.
3: Grabe, di ba?
2: Yung nga lang talaga.
3: Ito na. Hello?
1: Hello, naputol po. Pasensya na.
3: Okay lang. Oh, okay. So ano ngayon ang sitwasyon, Grasha? Nung
1: umalis po yung babae. Through social media po siya nagsasabi ng mga sinasabi niya. Hindi niya inaamin kasi hindi naman daw siya nahuli. Doing that thing in reality. Wow, kundi yung nagsapantaha. How do you call that in English?
3: Wow.
1: I don't know.
3: Wow.
1: Nag-assume na lang daw po yung mga at bahay o kamag-anak ng asawa niya na ganun yung ginawa nila. Pero hello, hindi ka naman pinanganak kahapon para makitang galing ka doon, bubot-hubad yung kasama mo. Diba?
2: Teka lang ah. Baka kasi nagsukat lang ng pang 40 days. Oo, hindi ba pwede yung baka binilan? Nagmagandang loob.
3: O, baka nanliligaw.
1: Jay Alex, ibang sukatan ang ginawa nila.
2: Ayun lang. Ano daw ang size?
1: 14.
2: Ay,
3: ha?
2: Baka naman, kung 14, anuhin mo rin talaga.
3: Liamado, be, ha? Ay, malakabayo.
2: So, kumusta sila ngayon? Nababalita pa ba sila ngayon?
1: O medyo... kasi ano yun, nag-aaway sila sa social media.
2: Sino nag-aaway? Yung nahuling nagdudu?
1: Yung hipag at saka yung babae.
2: Ano ang parinigan? Sige, bilis, chismis mo sa amin.
1: Matatanghiya mo, ganyan-ganyan. Lahat sinabi nung lahat ng nakita niya at nahuli niya, sinabi nung babae. At yung
2: yun ang
1: loko na babae, hindi pa rin niya inaamin.
2: Anong sabi niya sa FB?
1: Sorry?
2: Anong sabi niya sa Facebook na mga posts? Sige.
1: Mahahaba.
3: Chismoso.
2: O kunyari nga, screenshot, bilis. Ichika mo yung pinaka-gist. Galingan
3: mo. Pero ikaw, anong sa palagay mo? Totoo o hindi?
2: Oo.
1: Totoo. Kasi nakita ko yung hindi nanggaling sa kasi.
2: Nakita
1: kami nakapingin.
3: Pero
1: yung lalaki, masin na mataga ng tatay.
3: Grasha, ikaw, anong judgment mo dun sa lalaki? Sa lalaki.
1: Basta
3: pag nakikita mo siya,
2: maganda lalaki ba to? Ano itsura? I-describe mo para ma-imagine namin.
3: No.
1: Kung para mo kay Kiko, siguro mga 10 yung ligo ni Kiko sa kanya.
2: May itsura rin, pero hindi masyado.
3: Oo.
1: Hindi nga lang ganong kagandahan.
3: Okay na yun.
2: Tiyas
3: nga may itsura, be.
2: Malaki ba katawan? Parang ganon?
1: kasi nagtatrabaho yun sa kalamansiyan.
3: Ay,
1: parang borta.
2: Maasim.
3: Ay, borta, be!
2: May asin.
3: May ano yun? May hulma ang katawan nung kasi nagbubuhat.
2: Oo.
1: Wala siyang, puro siya abs.
3: Puta mo. Ikaw ba, Grasha? Siyempre, nakikita mo na puro abs, tapos nagbubuhat. Ikaw ba minsan naglaway ka sa
1: kanya? Ay, hindi.
3: Baka naman naiingit ka sa kanya!
1: Hindi. Mas maglalaway ako sa DJ Kiko pag nakita ka sa personal siguro. Kasi nakikita pala kita sa iba na yung pakiramdam sa iyo eh.
2: Grabe naman! Ito ano to, dalandan naman ang pwedeng pigain sa'yo.
3: Diyos ka po!
2: Uy, pero nai-imagine ko ha, iniisipin mo, piga-piga siya. Ano na ginagawa niya sa kalamansian?
1: Din po yung trabaho niya, siya yung nag-aasikap ng farm.
2: Anong farm?
3: Ah.
2: Saan nila madalas daw ginagawa? Doon lang sa bahay nung ano?
1: Doon lang sa bahay.
2: Doon lang. Kala ko pati sa kalamansian nakakarating or sa...
1: Hindi rin namin alam. Pwede rin naman ganun. Kaso kadarating lang din ng babae, wala ka siyang 1 month sa Pilipinas.
2: Saan ba siya nag-OFW dati?
3: Mm-mm.
1: Basta Asia.
2: Basta Asia. Okay. Pero kung Tapos na siya may kaya-kaya ba si ate? Siya ba yung mukhang magiging parang...
1: Ah, ngayon nangihiram na siya kung kanino. Kasi sabi niya dati, hindi siya.
2: Pero hindi siya galante kay kuya na parang sugar mommy, ganon.
1: Meron kasing post, habang magkausap sila, parang pinapadala nung isang OFW yung boyfriend. Tapos nakasunod yung pangalan niya doon.
3: Chismosa talaga.
2: Galing no, nalalaman mo kay Remitas.
3: Pero kapitbahay ka ha, pero detalyado ka.
1: Siyempre, ito lang o, isang bahay lang, siko.
3: Huwag mo kasi gawan! Bakit wala tayo dito?
2: Bakit ka masayang chumichismis? Anong satisfaction ang nakukuha mo?
3: Yan ang gusto malaman ng mga ka-vibes natin. Ano daw yung satisfaction mo?
2: Satisfaction sa paninismis. Bakit mo ito kinakareer?
1: Bakit mo what?
2: Bakit mo kinakareer? Bakit mo passion ang chismis?
3: Ang pagkakalat ng kwento.
1: Ay, excuse me, DJ Kiko, hindi niya pagkakalat ng kwento, reality yan.
2: Oo nga, pagkakalat pa rin ang kwento yun.
3: Oo nga, realidad nga.
1: Hindi tayo magpabarangayan dyan.
3: Realidad nga, pero nagkakalat pa rin. Yun ang point dun eh.
2: Oo.
1: Alam mo, yun nga ang point ko eh. Wala akong mapagsalat. At ito na lang sinawag.
2: Oo nga, sa radyo. Secretive ka pa niyan lagay na yan?
3: Secretive ka ba? Pero detalyado mo kinakwento. Loka-loka ka.
2: Grabe, alam mo, bagay sa'yo yung pangalan mo.
3: Oo, Gracia.
2: Oh, akala ko, Gracia, kasi alam mo lahat ng baho at putik ng mga tao sa paligid mo. You're a blessing.
1: Sabi nga ni Kipitan dito, pwede ako magtrabaho sa kanya. Hindi na niya kailangan.
3: Kanino?
1: Binuhin mo, binibiro niya ako ng ganun.
2: Sino?
1: Kapitan siya, ha?
2: Kay Kapitan.
3: Ah, kay Kapitan.
2: Oo nga, ba't hindi ka mag-apply sa barangay? Parang may chance.
1: Ayoko kasi mapagsabihan ako masyado akong chismosa.
3: Eh, chismosa ka naman talaga, di ba?
2: Actually, pag nga sa barangay ka na, valid na at legal na yung pagtatanod mo, di ba?
3: Kasi kung hindi ka pa chismosa, kinalat mo sa radyo yung kwento na hindi mo na magkwento.
2: Hoy, pero nag-enjoy kami sa kwento na yan. Ano pa? Ano pa nasasagap ko, Liz? Nag-iisip, tinitingnan yung directory.
1: Hindi pa natitinig, nawawala ka kasi dito.
2: Ah, nawawala. Hello, oo. So kumusta na sila? Sa palagay mo ba sila pa rin? Tuloy pa rin ang lambingan?
1: Feeling ko doon siya tumakbo eh. Oh. Nung pinalaya siya.
2: I wonder
1: why. Wala na siyang pera ngayon.
3: May conclusion pa rin.
1: Sabi na, nandyan daw somewhere in Manila eh.
2: In Manila, okay.
3: May conclusion pa rin.
2: May sariling bahay ba si ate? Yung bahay na kapit ba? Wala. Ano, nirerentahan nila yan? O bahay yan ng yumao niyang asawa?
1: Yes, bahay ng yumao niya.
3: Hindi mo alam niya na.
1: Ang buhay niya doon, DJ Alex, wala siyang pinoproblema. Even pagpapaaral sa mga anak niya. Baon, everyday food, lahat libre. Provided na parent.
2: Anong course nung 20 years old na anak? Sige nga, baka alam mo.
1: Human resources.
2: Ay! Ang galing.
3: Alam niya. Alam mo, dapat ka naman palakpakan.
2: Alam mo kung may board exam sa inyo ng pagiging certified o malohokan, it's gonna be you, the top notcher. Lahat ng detalye, no? Believe ako sa'yo.
1: Totoo ba?
2: Oo.
3: Hindi ka pa kasama sa bahay niya, partida.
1: May so-chismosa ba?
3: Oo, certified talaga.
2: Hindi, pero ang galing lang kasi alam mong human resources. Saan nag-i-school? Yung anak.
1: Hindi ko alam.
2: Ayan.
3: May tanong dito yung ka-vibes natin. Kung hindi ka daw chismosa, anong tawag sa'yo?
1: Okay. May tawag ako sa sarili ko.
3: Ano?
1: Hindi lang ako sinong.
3: Ano?
1: Yun, hindi ako sinungaling. Nag-kwento lang ako. Pero, kasi iba yung level ng chismosa.
3: Chismosa ba rin?
1: Doon sa nagsasalita ka ng katotohanan, diba?
3: Nilalaban niya talaga.
2: Siguro ano ka na lang, reporter. Ganun, pwede ba reporter?
1: Kasi ganun... Ay, hindi. Kasi minsan ang mga reporter, makapag-report lang.
3: Easy!
1: Parang nilalay na lang din sa kanila.
3: Hoy, magdaandaan ka. Media rin kami.
2: Reporter to si Kiko dati, oy.
3: Baka gusto mong tuktokan kita ng pantambol.
1: Paano naman gagawin natin doon, DJ?
3: Pag-usapan. Ganito lang yan. Simple lang.
1: Nakakawatak-watak na sila.
2: Dapat na mag-apply sa Bantay Bata. No? Grabe yung pagbabantay.
3: Ganito na lang gawin mo, Grasa. Huwag ka na lang makialam sa kanila.
2: Kasi ayaw technically, wala.
1: I can't help it. Talaga. Kasi pag nagkakagulit na dito sa bahay namin. So, syempre, ikaw, tismoso ka nga. Sabi mo, di ba? Mapapalimit ka
3: sa bintana, sa bintuan. Ay, ano, pipilitan niya? Maganda na makialam sa kanila. Hindi yun na lang yun.
2: Hindi eh. Mm. Parang passion niya, calling. Calling to eh, calling.
1: Calling? Calling? Pare, gudong.
2: Oo, kasi tinatawag kayo, hindi mo mapigilan. Diba? Pero
1: so, ano... ganun pala yung pwede kong gawin.
3: Hindi daw sa chismosa, concern lang.
2: Oh, concern siguro. Pero grasya kasi, kung totoo sin, wala na silang batas na nilalabag. Except doon sa sinabi mo na, kung totoo man ha, na nahuli sila ng bata.
1: Yes, you can say that na wala silang batas na nilalabag. But what I'm trying to say is, nasa naman yung decency ng babae, di ba?
2: Grabe so, ang ano ha.
1: Minsan ang asawa mo, ay mamatanggang.
2: Ba't di ka kaya sumama sa impeachment trial? No? Parang pwede ka mag-abogado.
1: Eh, nakakainis sila kung natin pag-usapan yung
2: abogado. Pero na-explore mo na yung ano abogado, yung parang gano'n. Hindi mo ba pinangarap? Parang bagay sa'yo eh. No?
1: Hindi, actually, ang gusto ko talaga doon magmadre.
3: Magmadre pa, lagay na yan ha? Talaga ha?
2: Ay, calling nga yan, calling. Sa iba lang na-divert.
3: Gusto mo ba na sumama?
1: Ha? Saan?
3: Doon kay Lord.
1: Huwag mo na, DJ. Huwag mo na. Pag hindi pa nga kita nakikita ng personal, meron mo na mga acting to you. Tapos sasabihin mo agad, sumama ako.
3: Kung gusto mo lang naman.
1: Hindi ka pwedeng makita.
3: Kung gusto mo lang naman.
2: Sabay sandot, kailan ka daw pwede makita? Baka naman, malay mo sa isang mga prosesyon dyan sa kalye nyo, makita mo escort to si Kiko.
1: Paresta naman tayo, taga Etni ba?
3: Oh, wala akong pake. Taga Makati ako. Oh, sige na. Yun lang naman ang gusto naming sabihin na hayaan mo na lang sila, ha? Para meron silang peace of mind, meron ka rin peace of mind. Kung magkaroon man ng gulo sa kanila,
1: ay,
3: diskusyon,
1: hindi,
3: mapipilitan
1: ako,
3: niya pa naman. Alam mo, bahala ka na sa buhay mo, Grasa.
1: Salamat po. Pasensya na po kayo. Salamat
3: okay,
1: po.
3: Okay lang. Maraming salamat, ha, sa balita at chismis mo, ha? Thank you, Grasa. Salamat!
1: Meron pa!
3: Uy, wala na kaming oras!
1: Meron pa!
3: Na ano?
1: Si Sir Gabriel at saka si Elma!
3: Na ano? Mabati ka lang eh. Hello? Oh, nawala na siya. Ikaw talaga.
2: Grabe no?
3: Grabe.
2: Iba yung dedication nito.
3: Tama na.
2: Saba?
3: Yoko na.
2: Pagod ako.
3: Pagod
2: ako.
3: Skudinoo ka.
2: Fairness ha, ang daming baon. O ka-vibes, kung may baon ka rin na ganyan ha, bukas tawag ka ulit. Sige, yes. Syempre 0954-406-1967. Ang dami natin natutunan ngayon, no? Mm. Grabe talaga niyang i-justify na hindi siya chismosa sapagkat hango raw sa katotohanan or truth only yung kanya mga kwento. Kahit pagbalibalik na rin mo mga salita, yung pa rin yun eh. Chismosa ka pa rin, diba? Iba ang satisfaction ng tayo ay dumadaldal talaga. Basta, siguro, okay lang naman dumaldal kasi kahit na sabihin natin na hindi makatao yung pinag-uusapan natin buhay ng ibang tao, hindi yan maiiwasan. It's part of human nature na tayo'y dadaldal tungkol sa buhay ng iba. Pero keep in mind na hindi ka pwedeng manira kailanman ng ibang tao and you're gonna use that information para i-harm ang reputasyon ng ibang tao. Diba? Right. Ay, nako ka-vibes na ano talagang ating oras dun, no?
3: Extend!
2: Oh, pero bumilis ang oras. Mag talaga chismis sa pinag-uusapan, alam mo, ha? No? Bumibilis ang oras! Bakit ganon? Mag-uwi na tayo. One hour na lang. Siyempre, hanggang alas 12 pa tayo ng tanghali magsasama-sama dito sa inyong
3: favorite vibe. Kay Grasa, maraming salamat ha. Napasaya mo kami, nakikinig yung buong mundo.
2: Alam mo, Grasa na dapat ang pangalan kasi alam niya lahat ng putik na ibabato sa ibang tao. Huwag na huwag mong kakaawayin to.
3: Mm-hmm.
2: Merong ibubuga palagi laban sa'yo.
3: Kabayb, sa pagbabalik namin, dali-dali pa rin ang Good Vibe Music. At kwentuhan hanggang alas 12 kasama malupit mong duo, DJ Alec.
2: At DJ Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
2: Kabayb's
3: ang lupit. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabayb's
0: ang lupit.
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR.
0: Pinas. 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang Lupet.
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Uy, kinikilig! Ang lupet!
7: Uy, ka vibes!
8: Oo, ikaw!
7: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
8: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
7: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
8: Oo,
7: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Guys, maraming salamat sa inyong pagtutok. Simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na tahali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Shoutout sa lahat ng ating FMR squad members na si Nasari Lerma William Mortel, si John Vincent Sagrado, ganun din si Arbs Espina at si Sari Lerma. Ganun din si Wela. Hoy, salamat Wela. Thank you.
5: Maraming salamat sa inyong mga suporta at pagmamahal at sa ating caller kanina.

0: na na. Talaga namang certified
1: cheese! Keso!
0: Keso na lang. Oh, pangit kasi pakinggan yung chismosa, eh, no? Parang, ang pagkakaintindi niya yata sa chismosa, pag fake news daw ang pinagkakalaan. Pero pag totoo naman, o hango sa katotohanan.
1: Yan ay concern.
0: Oh, concern lang. Ano ba yun?
1: Hindi.
0: Tapos ayaw pa niyang patawag na reporter.
1: Oo.
0: Kasi daw gawa-gawa lang. Naman.
1: Talaga nilaban niya. Kaya yung mga ka-vibes natin na nakikinig kanina, talagang wala na. Hindi nila kinayab eh.
0: Oo, napahabang ating usapan, pero kayo naman, bumilis ang oras. Wala ka dahil pag-chismis sa pinag-uusapan, talaga naman.
1: Correct.
0: Pero, naku, sa susunod na programa, syempre, hindi ito chismis.
1: Oo, dahil ito ay totoong nangyayari sa totoong buhay. Ang programang Love Me, Cathy G. Susunod na, kasama nag-iisang majusi at mamiti, Cathy G is the place to be.
0: Siyempre, from 12 to 3 in the afternoon yan, ang Love Me Cathy G. At yan ay
1: susunod! Yan naman bukas ulit! Magkarinigan tayo, pero bago yan, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, TikTok, Facebook, Instagram at YouTube. Hanapin nyo lamang po.
0: Oh, siyempre, 92.3 FM Radio Manila.
1: At
0: siyempre, damay nyo na rin, DJ Kiko Kalikot and Alex Baltazar.
1: Yeah.
0: Alex for change.
1: Yan o! Bukas ulit, Daka Vibes, ha? Magkita-kita at magkarinigan tayo. Alas 8 hanggang alas 12 na tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite 5! Nakasama mo ang malupit na duo, DJ Alex!
0: At DJ Kiko Kalipo!
1: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio,
0: Kaka-Vibes!
1: Ang lupit! Ang oras nga ni...
0: Sorry, it's 11:49.
1: Bye!
0: Bye!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Binisita ni Leyte First District Representative Martin Romualdez ang mga pamilya na mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Leyte na ikinasugat din ng higit 20 iba pa. Kasunod ito ng pagsasampa ng mga kaso laban sa isang 15-year-old na suspect kabilang ang tatlong bilang ng murder, frustrated murder at multiple serious physical injuries. Nagpahayag ng pakikiramay at nagbigay ng agarang tulong pinansyal si Romualdez sa mga naulilang pamilya at binisita rin ang mga sugatan sa ospital upang tiyakin ang kanilang kalagayan. Tiniyak naman ng mababatas na tututukan ang investigasyon upang makamit ang hustisya kasabay ng panawagan ng pagkakaisa at panalangin para sa mga biktima at kanilang mga pamilya.
0: FMR News Break.
2: Samantala, sa iba pang mga balita, nagsampa na ng kasong kriminal ang pulisya laban sa isang 15-year-old na estudyante kaugnay ng nakamamatay na pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa. Ayon sa Police Regional Office 8, naisampa na sa piskal ang mga kasong murder, frustrated murder at serious physical injuries habang patuloy na sinisilip ang posibleng motibo kabilang na ang bullying. Ang dalawang menor de edad na sangkot ay nasa pangangalaga na ng City Social Welfare Office habang nasa matatag naman at magandang kalagayan na ang mga nasugatan.
0: FMR News Break.
2: At sa ating panghuling balita, bukas ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbaba ng age of criminal liability at paghihigpit sa access ng mga minors sa mararahas na online games matapos ang nakamamatay na pamamarila sa Tacloban City. Ayon sa palasyo, wala pang pormal na talakayan, ngunit handa ang Pangulo na ripasuhin ang panukala ng Kongreso habang isinusulong ng PNP na ibaba ito sa 12 years dahil sa pagdami ng kasong kinasasangkutan ng mga bata. Lumabas din sa investigasyon na naimpluwensyahan ng mararahas na online content ang mga suspect kaya pinag-iisipan ang pagpapasa ng batas na maglilimita sa ganitong mga laro. Samantala, magsasagawa ng investigasyon ang Senado sa July 1 habang nanawagan naman ang mga mambabatas na mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan at pagtugon sa mga ugat ng karahasan tulad ng kahirapan at problema sa pamilya.
0: FMR News Break.
2: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Uy, ka-vibes!
6: Oo, ikaw!
5: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
6: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
6: pati electric fan.
5: Pagka hindi nanonood ang TV,
6: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G. Love Me

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Eric Santos with Kulang Ako Kung Wala Ka, Ka-Vibes. Kulang ako, Cathy G, kapag hindi kita napapakinggan. Wow, yun ang masarap marinig, di ba, Ka-Vibes? Kamusta ka naman dyan? Ka-Vibes, ang maulan po na Miyerkules sa inyong lahat. Ka-Vibes, kamusta ka naman? How's your day? Ayan, literal na maulan. Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig. Cathy G, ayan, hanggang alas 3 po tayo ulit, ha? Magkakasama-sama. Siyempre, it's Manila Day. Ayan, isang pagbati para sa mga Manilenyo at pista rin po ng San Juan. Ayan, I remember during the time na nag-aaral ako in San Juan. Nako po, wata-wata yan, festival. Ayan, yung pagbasa. O, literal ngayon, nagbasaan talaga. Binasa na kayong lahat kasi maulan. Ayan. But anyways, ka-vibes, enjoy lang po and happy-happy fiesta sa lahat dyan po sa Manila and San Juan. Ayan, the Feast of San Juan Bautista. Anyways, ka-vibes, siyempre, alam nyo, kamusta ka naman? Kamusta naman ang relasyon nyo? Kamusta naman ang relasyon mo sa partner mo, sa asawa mo, sa boyfriend, girlfriend mo? Alam nyo, may mga pagkakamali sa buhay na nangyayari dahil sa isang maling desisyon. Ikaw ba nakapag-desisyon ka na ba and then nasabi mo mali? Minsan kasi nagsisimula yan sa simpleng pakikipagkwentuhan, sa pagiging comfortable mo dun sa isang tao or sa mga pagkakataon na akala natin ay wala namang masamang maidudulot. Pero papaano kung ang isang bagay na para sa'yo ay wala namang mali siya sa una ay unti-unting naging dahilan para masubok yung mga pangakong, you know, minsan nating binitiwan. Nangyari na ba sa'yo yan, ka-vibes? Yun bang ilan na kaya ang napunta sa sitwasyon na ganyan? Minsan naman, kabaligtaran eh. Yung alam mong mali yung ginagawa, pero pinagpapatuloy mo pa rin dahil sa pansamantalang saya, yung happiness na napifeel mo, yun yung nangyayari, di ba? Tapos, pag dumating na yung oras na haharapin mo yung mga bunga ng mga naging desisyon, eh, sapat na ba? Kaya, yun, ka-vibes, sapat na kaya yon para sa pagsisisi mo, para maitama ang lahat? And may chance pa ba? Or too late na? Alam mo yung mga ganun. Kumisan kasi, di ba, minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na that certain moment, ang saya-saya mo. Tapos hindi mo naiisip na, ay, baka may mali dito. And then, ngayong araw po na yan, ka-vibes, ha? Siyempre, pag-uusapan po natin at maririnig nyo po ang isang kwento na pwedeng sumailalim sa reality ng maraming tao. I'm sure, makaka-relate ka dito, ka-vibes. Ito kasi yung kwento tungkol dun sa tukso, tungkol sa konsensya, sa mga desisyon na possible na magpabago ng buhay, pero hanggang saan ba ang kayang sirain ng isang lihim? Sa mga may lihim po dyan, alalahanin nyo, walang lihim na hindi nabubunyag, di ba? Pero kung minsan na tayo mismo ang nagiging reason ng sakit na nararanasan ng taong mahal natin, aminin naman natin yan, possible bang mabuo ulit yan, ka-vibes? Yung tiwalang minsan nang nabasag. Eh, syempre, sasamahan nyo po ako, ka-vibes, habang ikaw ay busy na nananghalian dyan, nakikipagkwentuhan dyan, abangan nyo po ang isang kwento na magpapaalala sa atin na ang bawat desisyon ay may kaakibat na responsibility, di ba? At ang tunay na pagsubok ay hindi lang dun sa pag-amin sa pagkakamali, eh. Di ba? Kundi ang tapang na harapin ang mga naging bunga nito. Lakas-lakas ng loob mo nung gumagawa ka ng hindi maganda. Ngayong nandyan na, hindi mo na alam ngayon kung anong gagawin mo, di ba? Ayan. Nako, ka-vibes. Makaka-relate kaya ikaw sa ating story for today. Yan po ang inyong abangan. Maya-maya lang po ang story na babasahin ko. Saying hello muna again sa mga nabasa pagpasok sa trabaho. Yung mga dyan po sa may area ng San Juan and Manila. Ayan. And dapat nagbaon na kayo ng damit. Oo. I remember, noong time na nandun kami, nagbabaon na talaga ako ng extra uniform, ba? Diba? Ayan. Anyways, ka-vibes, ayan. Sa mga ka-vibes po natin na nandyan po sa kanilang mga tindahan. Ayan. Nakikinig na po ngayon sa mga tahanan, sa inyong opisina. And of course, sa mga nasa lansangan po nating mga ka-vibes, kamusta po kayong lahat, ka-vibes? Siyempre, welcome to Love Me, Cathy G. Abangan nyo po ang story natin for today dito lang sa 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love me, Cathy G.
0: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Mapa, SB19, Ka-Vibes, and kayo pa rin po'y nakatutok dito sa Love Me, Kathy G. Mapa. Ako na. And Ka-Vibes, ayan, ako po, grabe. Ikaw ba, may pag-asa pa bang maibalik ang tiwala kapag ikaw mismo ang sumira nito? Ayan, ako ha, sa mga may ginagawa po dyan pagkakamali na pinagkakatiwalaan kayo ng todo-todo and yet hindi nyo naiisip na meron tao mga nagtitiwala dahil lang iniisip nyo lang yung sarili nyo. Yung iniisip mo lang minsan na parang, ay masaya ako ngayon eh, iyaan mo muna yan, maniniwala naman sa akin yan eh. Nako ha, Ka-Vibes, alam nyo ba, ang tiwala ay mas madaling masira kesa mabuo muli. Ayan po ang tatandaan nyo. And kapag nilabag ito, hindi lang isang pangyayari yung nasira, pati yung pakiramdam ng security ng isang tao doon sa relasyon. Kaya abangan nyo na po ang ating story for today. Ang story po coming from Aris. Ano nga ba ang problema ni Aris? Anong pagkakamali ang ginawa ni Aris? Meron ba? Sinira niya bang tiwala at papaano ang gagawin niya para maibalik ito? Yan po ang inyong abangan, Ka-Vibes. In just a short while, you'll hear na ang story po ni Aris, diba? Nako, ang hirap, no? Kasi sabi nga nila, kahit na ibalik mo na yan, may lamat na. Parang ang hirap na ring magtiwala ulit. Parang ano lang yan eh, parang salamin, ba? Diba? Parang mga base, yun yung mga ginagawang example lagi na kapag nalalamatan, ba? Diba? Kahit na anong dikit mo dyan, still makikita mo pa rin eh, na meron at merong biyak, Ka-Vibes. Pinilit lang pagdikitin ulit. Nako. Well, yan po ang inyong pakaabangan, Ka-Vibes. Ha? Saying hello muna siyempre sa mga Ka-Vibes po nating nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod. Kamusta po kaya dyan sa City of Smiles? Ayan, lagi lang mag-i-smile ha. And siyempre dyan po sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, sa 97.5 Jensen. Kamusta na po kayo dyan, mga Ka-Vibes natin sa Jensen? Ganon din po sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte, Ka-Vibes. Kayo po'y nakatutok dito sa Love Me, Kathy G. But saying hello muna, Kathy G. Pabati naman po ang asawa ko si Ray, ano to? Ray Ren Floreno. Daddy, mag-ingat ka palagi, mahal na mahal kita. Wow, no, sweet naman. From Marilyn Floreno, wala akong kinatatakutang ipagsigawan kita sa buong mundong mahal na mahal kita, Dad. Wow! Sana all, sabi nga, di ba? Ayan, Ray Ren Floreno from Dasmariñas, Cavite. And si Elizer Torregosa naman, Kathy G, ang mga pamilya ko po dito sa Bicol. Ayan, hello po sa inyo dyan, mga Bicolano. Elmare Bongon, Kathleen at Salapo na nandyan po sa kanila, si Eden Bobier. Ayan, salamat Ka-Vibes ha. Tutok lang kayo at abangan nyo na ang ating story for today. And I'm sure, marami po mapapaisip, makaka-relate. May mga makaka-relate. Yan po ang inyong abangan, Ka-Vibes. Dito lang po sa Love Me, Kathy G, 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, oras po natin, 12:55 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love Me, Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Ka-vibes, oras po natin, 1:04 na po ng hapon at kayo pa rin po'y nakatutok dito sa Love Me, Cathy G.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Ikaw ba ka-vibes, willing ka bang magbigay ng another chance para sa isang taong nakagawa sa'yo ng kasalanan? May pag-asa pa bang maibalik ang tiwala kapag ikaw mismo ang sumira nito? Pwede kayang kantahin itong letter sender sa ating katanungan for today na give me a chance, self. Give me a chance, my love. Nako, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today. Ang story po ni Aris na ibinahagi po sa atin na marami po ang sasakit ang ulo, marami po ang mai-embear na, maiinis. Alam naman din po ng ating sender na, alam niyo yun, na yung kanyang binahagi sa ating story ay Cathy G. Ito yung talagang normal na nangyayari dahil tao lang naman. Pero ano nga ba ang kanyang binahagi ka-vibes? Ito na po. Pakinggan niyo po after this song coming from Michael Lawrence Turak. Sabi nga kapag tayo po ay nai-in-love, kapag tayo po ay nakakakita ng someone na feeling natin, magiging masaya tayo, pakiramdam natin, ito yung nagbibigay sa atin ng inspiration kahit na committed na tayo, na iiba yung mundo. You took me out of the blue. Abangan niyo po ang story ni Aris. Dito lang sa Love Me, Cathy G.

0: Kathy G. Love Letter.
1: This love letter is from Aries. Dear Kathy G. Ako nga pala si Aries. I'm 40 years old from Taguig City. Matagal na akong tagapakinig ng programa niyo, Kathy. Sa araw-araw kong pakikinig sa mga kwento ng ibang tao, hindi ko akalain na darating din ang araw na ako naman ang magbabahagi ng kwento at hihingi rin ng payo sa inyo. May asawa ako, siya si Ruth, at may dalawa kaming anak. 20 taon na rin akong nagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan ko ngayon, Kathy. Isa akong supervisor at sa tagal ko sa trabaho, marami na akong nakikilala at nakakasama. Marami na akong napayuhan. Maraming empleyado na rin ang dumaan sa ilalim ng pamamahala ko. Palagi kong sinasabi sa iba na maging responsable sa mga desisyon nila dahil bawat kilos natin may epekto sa buhay natin at sa mga taong nagmamahal. Pero Kathy, hindi ko rin inakala na darating ang panahon na ako mismo ang mahihirapang sundin ang mga bagay na madalas kong ipayo sa iba. Alam kong kwento ko pa lang, marami na ang maaaring magalit at humusga sa akin. Alam kong may mali akong nagawa. Hindi ko hiniling na kampiyan ako. Ang gusto ko lang, marinig ang payo nyo dahil pakiramdam ko, habang tumatagal, mas lalo akong nalulunod sa sitwasyong ako rin naman ang gumawa. May bago kaming empleyado sa department niya namin, Kathy. Siya si Lisa. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho sa amin at siya ang mahawak ng ilang importanteng impormasyon na kailangan ko sa trabaho, kaya madalas kaming nagkakausap. Nung una, trabaho lang talaga ang dahilan ng communication namin. Nag-uusap kami tungkol sa reports, deadlines at mga kailangang ayusin sa department. Pero habang tumatagal, Kathy, hindi ko napansin na nagiging mas madalas na ang mga kwentuhan namin. Minsan tungkol sa trabaho, pero minsan tungkol na rin sa personal na buhay. At doon siguro nagsimula ang pagiging komportable namin sa isa't isa. Kathy, hindi ko na malaya na yung taong dati kong nakikita lang bilang empleyado ay unti-unting naging taong hinihintay kong makausap araw-araw. Dumating ang isang gabi na may birthday celebration ng isa sa mga staff namin. Pagkatapos ng trabaho, nagkaroon ng simpleng salo-salo. Masaya ang lahat, Kathy. Nagkwentuhan at naging magaan ang pakiramdam ko dahil parang nakalimutan ko muna ang stress sa trabaho. Pero bago kami tuluyang umuwi ni Lisa, may isang sandali na hindi ko rin makalimutan. Nagkatinginan kami, walang sinabi, pero parang pareho naming alam na may nagbago sa pagitan namin. Pero bago kami tuluyang umuwi ni Lisa, may isang sandali na hindi ko rin makalimutan. Nagkatinginan kami nang walang sinabi, pero parang pareho naming alam na may nagbago, Kathy. Sa isip ko noon, baka nag-message siya sa akin kung ano ang gagawin namin or kung saan kami pupunta after celebration. Pero hindi ko hinintay. Ako na mismo ang unang nag-send ng location kung saan ako nag-book. At doon, nagsimula ang isang pangyayari na hindi ko akalaing magagawa ko, Kathy. Hindi ko inaasahan na sa mismong oras na yon, nagme-message ang asawa ko. At Kathy, dahil sa nagmamadali at kaba, aksidente kong naipadala sa kanya ang location ng hotel. Nagtanong si Ruth kung bakit ako nandoon. Kinabahan ako at isang tanong lang niya, pero parang biglang bumigat ang lahat. Alam ko, sa isang sagot ko lang, pwedeng magbago ang lahat, Kathy. Kaya pinili ko na magsinungaling. Sinabi ko na doon ang location kung saan ako makikipagkita sa client at restaurant sa tapat kami magkikita. Hindi ko alam kung bakit sa halip na sabihin ng totoo, mas pinili kong protektahan ang sarili ko sa oras na yon. At Kathy, naniwala siya. Habang lumilipas ang mga araw, hindi nawala yung bigat na nararamdaman ko dahil kahit walang nakakaalam, alam ko sa sarili ko ang ginawa ko. Patuloy pa rin ang communication namin ni Leia. Sa una, sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko namang kontrolin, na hanggang doon lang, na hindi ito magiging dahilan para masira ang pamilya ko. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na mas nagiging komplikado na ang lahat, Kathy. Kapag kasama ko ang pamilya ko, minsan naiisip ko kung paano ko malaman nila ang ginawa ko. Kapag nakikita ko ang asawa ko na nagtitiwala sa akin, naiisip kong deserve ko pa ba ang tiwalang binibigay niya. Minsan naiisip ko ang mga anak ko. Paano kung dumating ang araw na malaman nila na ang kanilang tinitingalang ang ama ay nagkamali? Papaano kung nawala ang respeto nila sa akin? Hindi ko rin maiwasang isipin ang asawa ko, Kathy. Sa lahat ng taon na magkasama kami, siya yung taong kasama ko sa hirap at ginhawa. Siya yung taong nandyan kung wala pa ako sa posisyon na meron ako ngayon. Siya yung taong nagtiwala sa akin. Pero ngayon, Kathy, naguguluhan ako. May bahagi sa akin na natatakot mawala ng pamilya, pero may bahagi rin sa akin na nahihirapang tanggapin na may nagawa akong mali. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng pag-ayos. Hindi ko alam kung kailan ko ba sasabihin ang buong katotohanan at kung paano ko tatapusin ang bagay na sinimulan ko. Ang alam ko lang, ayokong mawala ang pamilya ko, Kathy. Pero aaminin ko, nag-e-enjoy ako sa kung anong meron ako ngayon sa pagitan namin ni Lisa. Kathy, sa tingin mo ba may pagkakataon pa akong itama ang pagkakamali ko? Paano ko haharapin ang asawa ko at pamilya ko at ang mismong sarili ko? Nasa sitwasyon ako nga na nag-e-enjoy ako sa sarili kong pagkakamali habang nakukonsensya rin ako sa mali kong ginawa. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang, Kathy. At maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. God bless you all and more power to your station. Lubos na umagalang, Aries.

0: isa.
1: Alam niyo ka, vibes, hindi naman masama na makipagkaibigan. Hindi naman masama na makipag-close sa isang tao. Ang masama ay yung hayaan mo yung sarili mo na mahulog ng tuluyan kahit alam mo nang mali. Yung hindi mo pigilan yung sarili mo do sa mga bagay na hindi naman na dapat, di ba? You have to put boundaries. Hindi po pwedeng porket close kayo, porket nararamdaman mo yung happiness dun sa taong yun, hala, sige ka na. Di ba? Hindi naman po pwedeng ganun eh. Kailangan lagi pa rin natin iisipin yung commitments natin, yung pinangako natin, lalo na kung committed ka na, lalo na kung may pamilya ka na, di ba? Tapos yes, sabihin mo na masaya ako eh, nararamdaman ko yung happiness dito, Kathy G. Nagkakaintindihan kaming dalawa eh. Nagkakaintindihan kayong dalawa, pero naiintindihan mo rin ba kung ano yung nararamdaman nung taong niloloko mo? Naiisip mo rin ba na if ever na malaman niya yung totoo, anong mararamdaman niya? At naiisip mo rin ba na kapag ikaw ay gumawa ng hindi maganda at gumawa ka ng kalokohan or pangloloko dun sa tiwala o yung pag ginawan mo, nang sinira mo yung tiwala ng taong nagtitiwala sa'yo, ano sa tingin mo, mapifeel mo? Diba? Masakit? Lagi nating iisipin na ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon ng taong niloloko natin. Pero yes, sabi nga eh, diba, Kathy G, hindi naman natin may isip agad-agad yan, lalo na doon sa moment na masaya ka. Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Aris. Masaya siya eh. May pagkakaintindihan silang dalawa eh, nitong kanyang katrabaho eh. Nagkakaintindihan sila, kaya Kathy G, eto, ako na mismo gumawa ng paraan. Gumawa siya ng paraan na, alam niyo yon, yung paraan na ginawa niya ay talagang nilid din dun sa kanyang asawa. Diba? Na para ma-text niya dun sa asawa niya yung hotel kung saan sila magkikita nitong babaeng gusto niya. Diba? Sabi ko nga, paulit-ulit ka vibes, choice natin kung gusto natin gumawa ng pagkakamali. At choice din natin kung gusto nating hindi malagay sa alanganin yung relasyon at yung pamilya na meron tayo. It's always our choice, ka vibes. Pwede nating gawin ang isang bagay, pero dapat lagi din nating isaisip na may mga consequences na pwedeng mangyari. Yung pagsisinungaling, dadalin mo yan eh. Dadalin mo yan kung ayaw mong sabihin yung totoo. Ikaw rin naman mahihirapan eh, diba? Kapag hindi mo sinabi ang totoo, dala-dala mo yan, ka vibes. And I'm sure, hindi ka magiging okay. Dahil every time, katulad ng sinabi mo, Aris, every time nakasama mong pamilya mo, every time nakasama mo yung mga anak mo, ikaw mismo ay nanliliit sa sarili mo. So, hayaan mo pa ba na maging ganon? Well, ano nga ba ang dapat gawin ni Aris, ka vibes? Dapat nga bang sabihin niya na ang katotohanan or i-keep niya pa rin ito, ba? Diba? Nasa sa atin naman yun eh. Kung gusto natin ng katahimikan, then ikaw din ang gagawa ng katahimikan mo. Ikaw din ang gagawa ng paraan para maging maayos ang lahat at takbo ng buhay mo. 0927-384-8639. Again, it's 0927-384-8639. Or sa aming pong Facebook page, 92.3 FM Radio. Or my FB page, DJ Kathy G. Ka-vibes sa mga hindi po nakarinig ng story na ano, medyo nakakainis. Ayan, nandito po. Pwede nyo po panoorin sa Facebook Live, ha? At uminom po ng water doon sa mga nainis naman, hinayblad na ko. Wago, ganun talaga. And, pero alam nyo, kapag talagang mahal mo yung pamilya mo, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, marirealize at marirealize mo yan eh. And then eventually, sasabi mo, iba pa rin talaga yung taong totoong nagmamahal sa akin. Iba pa rin talaga, babalik pa rin ako dun sa taong nagsisilbing inspirasyon ko sa buhay.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lubed, Mariah Carey, Love Takes Time. Talaga naman. Oo, hindi minamadali yan. Kasi pag minadali mo, nako, iba rin ang kakalabasan. Parang mabilisan lang ang lahat. Love Takes Time, ka-vibes. And of course, kayo po'y nakikinig pa rin dito sa Love Me Cathy G. Ka-vibes, ano na ba? Ah? Kamusta ka na? Maulan pa rin ba? Ayan, ako, mag-iingat kayo ha, ka-vibes. Dahil nga, syempre, tag-ulan na rin. Dapat lagi tayong ready. Ayan, lalo na po sa mga rider-driver po natin, madulas ang kalsada, so mag-iingat po kayo. Ka-vibes, may pag-asa pa bang maibalik ang tiwala kapag ikaw mismo ang sumira nito? Ang ating pong story na binasa kanina, ang story po ni Aris na hindi niya inakala na siya rin pala ang sisira sa pamilyang binuo niya. Matapos, ayan, nako, magkaroon ng hidden, ano eh, hidden feelings sa isa't isa itong si Lisa at saka si Aris. At alam mo yun, parang talagang ginawan ng way, di ba? Mami sent, ikaw ba na re-experience mo na yan, ka-vibes? Yung nami-sent ka sa partner mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo na pero ay titext mo talaga ay iba. Ititext mo talaga ay yung someone na alam mo yun, nagpapasaya sa'yo, sabi mo. Yung kinikilig kapag nakikita mo, sabi mo. Diba? Ibig sabihin, yung partner mo hindi nagpapasaya sa'yo. Yun, ikaw ba nagawa mo niya? Na-miss-send ka na ba? Yun ang nangyari kasi dito kay Aris eh. Pero instead na aminin ang katotohanan, tinago niya, nagsinungaling siya. Alam niyo ka vibes, madalas nating ginagawa yung self-justification eh. Kapag alam nating mali yung ginagawa natin, 'di ba? Aminin naman natin 'yan. And that's according to cognitive dissonance theory ha. And ito yung process kung saan hinahanap ng utak yung reason para mabawasan yung bigat ng kasalanan. Tulad nung hanggang dito na lamang naman or hindi naman seryoso, yung mga ganun ba na mga rason. And yung emotional affair, pwedeng magsimula ng simpleng connection at attention. Hindi lahat ng pagtataksi nagsisimula sa physical relationship. Minsan nagsisimula yan sa madalas na pag-uusap, nagiging komportable ka na, pag-aharap o yung nahanap mo yung emotional support dun sa ibang tao, yun na yung nagsisimula, ka-vibes. Sabi nga ni Engineer Tadeus Conti coming from text line, Miss Cathy G, ang pagkakaligaw ng landas ay hindi pa huli upang mabago ang unang hakbang ay ang pag-amin at pagsisi sa nagawang mali sa asawa. Gamitin ang konsensya at humingi ng tawad. Nararapat na humingi siya ng payo o sa pari magulang upang maituwid ang landas. Dahil ang pagkakamali ay hindi katapusan ng mundo. Correct! Ito ay magsilbing aral upang maging mas matatag at mas matalino ang desisyon sa hinaharap, 'di ba? Maging mas malapit sa mga anak at asawa at higit sa lahat sa Diyos na panghuhugutan ng tapang upang labanan ng tuksong masasagupa sa araw-araw. Ayan, nako, very deep, ha? Thank you, Engineer Tadeus Conti. This one also from text line sender na si Dan. Sabi niya, oo, mali talaga ginawa ni sir, pero para makakip niya yung family na ayaw niya, kuno, mawala, mas better, makipaghiwalay siya at kahit wag niya nang sabihin yun. Kasi once na sinabi pa niya yun, mas lalong gugulo at 100% maghihiwalay sila ng asawa niya at masisira yung family na gusto niyang ikip. Kasi kung tiwala sa kanyang partner niya, mawawala na yun once na sinabi niya yung kalokohan niya. Correct, ayan. Sige, thank you. Iba-iba talaga yung opinion, diba? Salamat, Dan. And this one is from Facebook Live. Ayan, sabi ni Miss Altesa, sa sender, kailangan mo magpasya ng tama na may asawa ka na't anak. Dapat itama mo yung pagkakamali pero huwag ka magsisi sa, para huwag ka magsisi sa huli. Iwasan mo na yung office mate mo. Isipin mo yung mga anak mo na tukso ka lang dyan dahil mas maraming oras siyang kasama mo. Walang idudulot na mabuti yan. Ayan ha. Doon ka na lang at magdasal ka. Thank you. Oh, thank you naman, Miss Altesa. Salamat po. Pabati naman, Cathy G, si Nix Kiamco ng happy birthday kay Kai Jean Mendoza and Oliveros. Ayan. And Marites Beltran from Nix Kiamco. Happy birthday. At sala po naman nagsiselebrates ng birthday today. Happy, happy birthday ka vibes. And Miss Sari, for me, wala namang pag-asa maibalik yung tiwala, lalo na kung taong nagtiwala sa'yo, sobra mo talagang nasaktan. And for Aris, grabe yung story. Hanggat hindi pa nagsisinungaling, maghinala si Ruth, eh putulin mo na yung connection or relationship nyo ni Lisa. Kasi kapag hindi ka pa lumayo kay Lisa, baka mag-cause pa yan ng another problem. Correct, di ba? Yung sugat, hanggat hindi pa lumalala, eh dapat gamutin mo na. Ganun lang yun ka-vibes eh. Huwag mo nang antayin na lumala pa yung sugat na yan. Dahil pag lumala yan, baka mas mahirapan ka nang gamutin. Diba? Well, Ikaw ka, Vibes, ano pong mapapayo mo para sa ating sender for today? Hey, Miss Girly Bakale, Cathy G. Dears Cathy G, keep safe always. Lagi kami nakikinig dito sa Mati City, Davao Oriental. Kamusta po kayo dyan sa Davao Oriental, ka-Vibes? Smile naman dyan. Kung sa Everyday William Ortel, standby. Siyempre, sila pa rin po namang bibigyan ng reaksyon at payo. Tuloy po ang tugtugan dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:25 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Mind Over Matters of the Heart, Ka-Vibes. And of course, final hour ng programang Love Me Cathy G. Ayan, oo, nag-enjoy ka ba sa ating tugtugan? Or na-imbiyer na ka sa story na binasa natin? Oo, story po ni Aries na nakagawa ng kasalanan, ngayon hindi niya alam pa paano niya sisimulan at paano siya hihingi ng kapatawaran dito sa kanyang asawa. Aaminin ko ba ang pagkakamalit kasinungalingan ko, Cathy G, or paninindigan ko to para hindi na lang masira ang pamilya ko? Ayan. Alam niyo, Ka-Vibes, ha? Yung temptation kasi ito na tempto itong si Aries. Mas lumalakas kapag hindi natin binibigyan

0: todo sa pagkakamali. Sabi ni William Mortel, depende kung may second chance, then why not po ulit para makabawi sa mga pagkakamali na nagawa ko sa mga taong malalapit sa akin. That is to answer the question, may pag-asa pa bang maibalik ang tiwala kapag ikaw mismo ang sumira nito? Habang hindi pa huli ang lahat, Aris, itigil na niyang relasyon kay Lisa at isipin na lang niya yung family kung gusto pa niya itong maging buo pa rin. Ayan, again, happy birthday to DJ ID. Happy birthday, ID! ID, wow! And to the whole FMR squad. See, quotes every day. Ayan, for my opinion to Aris, mas okay na magbago ka na isipin mo na lang yung family mo alang-alang sa mga anak mo. Yun na lang ang iisipin natin, ka-vibes, diba? Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-effort, nagbigay po ng reaksyon at payo at sa mga walang sawang nakikinig po ng ating mga story na ibinabahagi po namin sa inyo. Malaking tulong po ang mga opinion at comment at payo na ibinibigay nyo sa ating mga letter sender araw-araw. And alam nyo, ka-vibes, and for you, Aries, hindi madaling humingi ng kapatawaran, pero lalong hindi madali ang pagtago ng sikreto ng pagkakamali. For you, Aries, maging totoo ka. Ganun kasimple. Aminin mo yung pagkakamali mo sa asawa mo dahil mas mabuti na yung sinabi mo yung totoo kesa sa iba pa niya malalaman pagdating ng panahon. Pero don't expect na matatanggap agad ng asawa mo yung aaminin mo na mali. Diba? Dahil hindi biro yung lokohin ka ng isang taong pinagkatiwalaan mo ng todo, diba? Just be consistent kahit walang kasiguraduhan na mapapatawad ka kagad. And keep in mind, yung kapatawaran pwedeng ibigay ng minsanan. Pero kung ang tiwala eh muli mong kinikita araw-araw, 'di ba? Kung mahal mo talaga yung taong nasaktan mo, igalang mo rin kung gaano katagal yung kailangan niyang panahon para muling magtiwala sa iyo. And you know what? Some wounds heal with words, but broken trust heals only through consistent actions. Thank you so much for sharing your story with us. Aries, at sa mga gusto pong mag-share ng kanilang story, mag-email lang po ulit sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Miyerkules. Ayan, ha? Again, syempre, ako po si Cathy G and antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew! Ayan, syempre makakasama niyo po tambalang Jyclong, DJ Jyho and ang darling na si Miss Chloe Weber.
1: Yes! Diba? Nako, excited na ako para kay Mama Jy mamaya dahil I'm sure matutuwa siya sa ating booth. Malamig-lamig dito, DJ Jyho! Kung nakikinig ka ngayon, alam kong malamig din sa labas dahil umuulan-ulan, non-stop at saka minsan random lang na umuulan tapos correct, titigil, uulan ulit. Kaya mag-ingat po ang lahat, mga ka-vibes. Don't you worry dahil papainitin natin ang inyong hapon.
0: Correct. Malamig man ang panahon, papainitin po yan ang tambalang Jyclong dahil meron kayo mga kasama for today.
1: Yes! Siyempre, mamaya mga kasama natin na Cez Garcia. Oh, very sexy lady.
0: Oh, wow.
1: And of course, mamaya namang hapon, 420, Kevin Constantine, siya ay isang singer.
0: So, siksikliglig pa rin ang inyong yung Banana Crew, kaya naman ka vibes. Diyan ka lang, huwag kang bibitiw, ha?
1: Yes.
0: Para pasayahin po ang inyong Merienda Time. Susunod na po sila, Banana Crew. Di na lamang po yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio,
0: ka vibes ang lupet. Oras po natin, 2:49 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Love me. Cathy G. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Gigi
1: and Lopez.
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Wala pang formal na desisyon ang Senado kung kailangang magtalaga pa ng ibang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ipinaliwanag niya sa ilalim o nasa ilalim na kasalukuyang panuntunan ang Senate President ang nagsisilbing presiding officer sa impeachment cases, pero posible pang mag-appoint ang iba pa kung nanaisin ng Senado. Sinabi pa ni Gatchalian na patuloy nilang pinag-aaralan ang mga articles of impeachment, kabilang ang mga ebidensya at testigo mula naman sa magkabilang panig. Nakabinbin din ang panukalan na magtatakda ng botong mayorya para sa pagpili naman ng ibang presiding officer.
0: FMR Newsbreak.
2: Samantala, sa iba pa mga balita, maaaring maglamon o maglaman ng mahalagang ebidensya ang nakaselyong kahon mula sa Bureau.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Lead Prosecutor Attorney Jervil Luistro, posibleng makatulong ang mga dokumento sa loob ng kahon sa pagsusuri ng mga isyu sa hindi na ideklarang yaman, kakulangan sa sell-end disclosure at umano'y interes sa negosyo. Isinama ang kahon sa impeachment records noong Abril, ngunit nananatiling nakaselyo dahil sa mga isyong legal sa confidentiality ng tax records. Handang ihayag ng prosecution panel ang kanilang posisyon sa impeachment court sakaling talakayin ang posibleng pagbubukas nito sa mga susunod na pagdinig.
0: FMR Newsbreak.
2: At sa ating panghuling balita, tinututukan ng Department of Justice ang posibilidad na hindi lamang bullying ang ugat ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng labing isang iba pa, kundi maaaring may kinalaman din sa mas malawak na pattern ng extremism. Ayon kay DOJ spokesperson Apollo Martinez, pinag-aaralan ng kagawaran kung ang insidente ay bunso ng tinatawag na nihilistic violent extremism at iba pang uri ng radicalism. Sinabi niya na hindi dapat ituring na simpleng bullying lamang ang pangyayari dahil may mga impormasyon na pinabubusisi pa sa mga investigador. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
4: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
5: Chismis na naman! Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Nominado na naman ang 93.3 FMR.
1: Ang lupet.
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet.
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Hello mga ka-vibes, ako po si Helen Paralejo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
3: Hello mga ka-vibes, this is Angelica. Palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
0: Paborito niyong merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
4: Totoo yung galit mo dahil nagsalas ka kay Christina.
5: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo!
7: Hey!
4: Hello mga kapa!
8: Miss Julian Santos!
5: Uy, pagod na pagod ako dito!
9: JC De Vera!
10: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
1: Ang lupet!
5: Ka-vibes!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes Ang Lupet!
1: Magandang, magandang afternoon sa lahat ng mga Kavibes natin sa Metro and Mega Manila sa 92.3 FM Radio. Siyempre naman, heto na, etong ito na talaga, kapiling kabonding, kasama niyo po ang Kuela Makulita kapag bigay ng more music. Kami ang tambalang
0: Joy Klong! Happy Wednesday, mga ka-vibes! Kasama niyo ang inyong pambansang darling ng Radyo DJ Chloe.
1: Beautiful and fresh na fresh. Siyempre naman, para makompleto, of course, hindi mawawala on a Wednesday. Tama diba? Wednesday pa lang. Wednesday afternoon, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho!
0: Hi! Very, very happy ka ngayon, Marcy.
1: Yes! Oo, kasi diba, parang ano, akala ko sobrang lakas ng aircon ko kagabi. Akala ko talagang wow, ang bongga. Yung,
0: malamig!
1: Yes, yung one horsepower ko, parang 2.5.
0: Wow!
1: 2.5 horsepower because super duper lamig talaga. As in, dire-diretso yung tulog ko, sis Mars and mga kabayas. Yung pala, bumusang malakas na ulan kanina.
0: Oo, ang lakas talaga. As in, parang puti na sa labas.
1: As in, oo, di ba tawag yung zero visibility para sa mga nagda-drive. Oh. Kaya dapat pag ganyan talaga, super duper ingat. And very, very important din na hindi lang yung basta gulong natin, yung battery natin, yung mga makina natin, yung chine-check every time na nagpumapasada o bumabiyahe tayo. Alam mo, importante rin na i-check nila yung kailang mga ano, salamin.
0: Salamin.
1: Yung mga salamin, i-check din nila kasi talaga yung mga acid rain, kung tawagin.
0: Ay, oo, diba? Oo, nakakapag-contribute dun sa ano, windshield ba tawag dun?
1: True, nakakapag-cause siya. Ano ba yan? Yung lipstick ko, nakakain ko na. Nakakapag-cause siya ng ano, yung paglalabo nung salamin. Mabuti na lang, meron akong ano, parang nabili sa online, na ispray mo siya, tapos parang isa-swipe mo siya ng bongga. Parang yung water from the rain. Dumediretso na lang.
0: Hindi
1: siya nagmamark. But then again, ito nga, diba, ayoko naman ang iran siya ng bonggang-bongga. Pero syempre, I'm sure nakaka-relate ang mga ka-vibes or makaka-relate ang mga ka-vibes natin. Ikaw na nakikinig sa amin ngayon na nakatutok sa 92.3 dito sa Metro and Mega Manila, sa 101.9 Davao City, 89.5 Davao del Norte, at sa
0: 102.3 Baguio, Bacolod, at sa 97.5 Gensan.
1: True! Oo, diba? Alam mo yung eksena, diba? Nakabili nga ako noon, nagpa-car wash nga ako noong pantanggal ng acid rain. Diba? Mahal din ang
0: mahal,
1: bayad.
0: Mahal! Iba! Yes! Iba ang bayad. Spray nun, yung parang ano, talagang matindi.
1: Iba talaga ang bayad. Hindi siya same doon sa kunyari yung sa coverage na 250 or something. Mm-hmm. Iba talaga. Ang atake ate, di ba? Sorry po, nagbibigay naman ako talaga. I'm sure kayo din, kapag may barya kayo sa sasakyan, nagbibigay din kayo din sa mga bigla na lang bubuhusan ng, hindi ko alam kung joy ba yung binubuhos.
0: Yung biglang may surprise.
1: Oh, hindi ko alam kung joy yung binubuhos. Tapos ang atake, iwa-wipe nila, lininisan nila. Yung kapag ka naka-stoplight, ganyan. Alam mo, buti na lang talaga, ano, ngayon matapang na. Kasi parang, hindi ko alam kung totoo yun, there's a study na parang budol something yung atake, dahil diba minsan
0: wala ka ng choice eh.
1: Lalo na pag babae. Siyempre yung mga girls, diba natatakot kayo na pag biglang may sumilip dun sa salamin nyo, tapos kakatukatukin kayo. Mm-hmm. Diba tinitigan talaga kayo? Diba tinitigan talaga kayo ng masama? Oo, diba? So parang ikaw, oo, magbibigay ka na lang, o kaya mapipilitan ka talaga magbigay. Eh diba may technique, yung bubusina ka ng bongga, yung parang palapit pa lang siya, busina ka na, para hindi niya natuluyan na basain. Eh, di ba minsan, ate, wala silang pakisabusi-busina. Kahit kakalinis lang ng salamin, bagong car wash yung sasakyan mo, bigla nilang gaganunin. Eh, di ba hindi ko alam talaga kung ano yung ginagamit.
0: Ginanong ka ba recently?
1: Madalas.
0: Ay, kaya.
1: Oo. Hindi ko alam kung ang gamit pa, joy ba? Eh, yung joy hindi naman nakakatanggal ng something. Nalilinis ng very light. Pero, joy talaga.
0: Iba kasi yung pag, ano, paglinis sa kotse. Eh, syempre, pang dishwashing naman yan.
1: Oo. Buti sana kung ang ginamit ay ACS.
0: O kaya ba? Smart.
1: Correct.
0: Dishwashing case.
1: Buti sana kung... Ha? Ha? Dal-dal mo kasi, Jai. Hindi ko alam basta kung ano yung ginagamit nila, kung ano mang something yan yung hinahaluan. Baka mamaya madumi pa yung tubig, yung mga ganun, diba?
0: Hindi mo kasi alam kung saan ang galing yung ano, product.
1: Totoo, diba? Diba? Ayan, syempre, sa oras na 3:32, Best and Chica, more fun kami ng aking sis Mars, ha? Ito naman, i-welcome natin mga kasama natin, of course, mula sa Viva Max. Bakit hindi natin pahinitin ang malamig yung hapon? Yes, i-welcome na natin ang ating very, very special guest mula sa VMX, yes, para mag-promote ng kanyang pelikula. Please welcome mga ka-vibes, Cez Garcia!
2: Hi everyone, good afternoon po.
1: Hello, Cez, not your first time.
2: Yes po.
1: Ikaw ay nag-promote na dito. Ano yung pinromote mo last time?
2: Ekis.
1: O yung taray, ngayon naman, ikaw ay nandito para sa pelikulang
2: The Cheating Wife.
1: Oh my God, magandang usapan ito.
0: Oo nga.
1: The Cheating Wife. Ikaw ba dito ang wife o ikaw ang nag-cheat?
2: Dalawa kasi kami yung wife dito. So, siya yung nag-cheat sa akin. GL.
0: Ano siya?
1: Ah, talaga? Girl to girl. Yeah. Happy Pride.
2: Happy Pride.
1: Perfect for Pride Month, yes, ha? Okay. Kwentuhan mo kami, di ba, syempre. Bilang artista, napaka-importante para sa inyo ang pagbawas sa paggawa ng proyekto, di ba, na malaman nyo kung hanggang saan yung limits.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Eh, pag ikaw ba, nung pumasok ka sa VMX, sinabi mo kagad na game ako sa lahat, wala akong uurungan, kung ano ipapagawa nyo, gagawin ko.
2: Opo, pero support na ganun na kung ano yung gawin nila, yun lang din yung gagawin ko. Kasi may mga restrictions ako pagdating sa katawan ko.
1: O, ano mga restriction niya ni Cez?
2: Yun. Ayoko lang nung ninahawakan yung boobs ko.
1: Talaga?
2: Yes.
1: Ay, kasi nakikita ko meron din talaga. Di ba dati talaga, hindi ko alam, parang dati bawal yung touching eh. Ngayon nga may mga nakikita ko, meron ng ginagamitan ng tongue.
2: Yeah.
1: Meron na, di ba?
2: Meron na po ngayon.
1: Siguro,
2: depende po kasi yun sa artist eh. Well,
1: kung payag siya.
2: Yeah, tinatanong naman po kami kung hanggang saan yung restriction. So, ikaw nang bahala kung saan mo gusto ipawak yung part sa body mo. Ganun.
1: Totoo. So, yun lang yung sa'yo. Bawal hawakan ang iyong boobies.
2: Yeah,
1: ganyan.
2: Tsaka yun yung sa tang.
0: Ayaw mo ng tang.
2: Super ano na yun eh.
1: Talaga?
2: Yeah.
1: Oo. Gusto ko malaman, paano ka napasok sa VMX?
2: Actually, nagbabike lang kami ng friends ko somewhere sa Antipolo. Basta around Antipolo.
1: Sa Inares?
2: Hindi. Town and Country.
1: Okay.
2: Sa village na yon, dun din nakatira yung manager ko.
1: Okay.
2: Ayun. Then yun, nagbabike lang kami. Tapos may tumawag sa amin na tagasan daw kami. Tapos yun, sinabi ko kung saan kami.
1: Nakasasakyan?
2: Hindi.
1: Ay!
2: Ano? Sa bahay lang din nila.
1: Nasa
2: rooftop kasi sila that
1: nakita
2: time.
1: Kayo.
2: Tapos nakikita kami.
1: Okay.
2: Tapos yun, tinanong yung pangalan namin, kinuha yung IG namin.
1: Tapos dalawa kayong friend mo?
2: Tatlo.
1: Na mga babae?
2: Yeah.
1: Lahat kayo, Vinny, ang ginawang VMX?
2: Mm-hmm. Pero yung dalawa po is parang nag-rest na rin ngayon. Kaya nag-focus na lang sa school.
1: Ah, talaga? Mm. So ilan taong kayo that time?
2: Ako kaka-18 ko lang nun eh.
1: As in?
2: Uh-oh.
1: Yung dalawa?
2: Yung dalawa parang 17, tapos inantay mag-18,
1: uh-oh,
2: then yung isa naman parang 19 po, ganun.
1: Oh, so okay na, ganyan. So ikaw, tumuloy-tuloy ka?
2: Yeah.
1: Ah, talaga?
2: Kasi gusto ko talaga maging artista.
1: Gusto mo maging artista? Mm. Kumbaga para sa'yo, ito ay malaking bagay, stepping stone ito. Pero syempre, di ba, I'm sure aware ka that time na nag-bike kayo na parang VMX is like hot, mainit,
0: kailangan
1: ganyan.
0: Kailangan
2: mag-ban. Hindi. Ako alam.
1: Hello kay JPGE. Nakatutok sila sa atin ngayon. Kay Owen J. Hello. Ayan. So ano pa, paano?
2: Hindi ako aware na all in, kita talaga.
1: Mm-hmm. But ang, ano bang pagkakasabi sa'yo ni manager?
2: Wala rin siyang nasabi that time. Siguro na-explain niyo lang sa akin kung paano gagawin on the shoot. Pero hindi talaga ako aware sa Viva Max kasi hindi siya dumadaan sa newsfeed ko, ganun.
1: Correct.
2: Kasi bata pa ako nun
1: correct.
2: Eh.
1: Kaka-18 mo lang. Oh,
2: tapos yun, nung nandoon na ako, dun ko lang na-realize na okay, ganito pala yun.
1: Paano? Siyempre, di ba, una niya, hindi ka naman dadalhin dun sa salang ka lang basta-basta. Siyempre, for sure, may script na pinadala sa'yo. Okay. Nung nabasa mo na parang, oh my God, merong intimate scene, may kissing scene, may something
0: first
1: na
0: love
1: ganito.
0: Scene mo pa, ganun.
2: Na-shock ako. Hanggang sa nanood na lang ako ng
1: mga ano,
2: sexy, video.
1: Sexy videos. Nanood ka.
2: Okay. Para alam ko yung gagawin ko. Kasi hindi pa ako marunong makipaglawsin.
1: Talaga?
0: Iba rin kasi, kasi yung
1: okay, ano ha, magandang kwento ito. Pasintabi po at busina po sa mga batang nakikinig, patnubay at gabay ng magulang ay okay, kailangan. Lang. Ito po ay base sa experience ng ating bisita na si Cesc Garcia mula sa VMX. Siya naman po ay isang artista at ito po ay kanyang first-hand experiences. Okay. Mm-hmm. So, nanood ka.
2: Then, ayun, alam ko na. May idea na
1: nagkaroon
2: ako.
1: Ka ng idea. Alright, tuloy ang kwento.
2: And then, yun, inalagaan naman ako ng co-artist ko that time.
1: Sinong leading man mo that time?
2: Shande Guzman.
1: Okay. Ah, yeah. Si Shande that time ay ano, siya ang parang king of VMX. Di ba tama? Ngayon medyo lilo si Shande, di ba? Oo nga. Okay. And then?
2: Ayun, iniyata niya ako, tapos nagawa ko naman ng maayos yung trabaho ko that time.
1: True? Yeah. Talaga ba? Ay, paano yan? Siyempre, di ba, ano? Ano siya, parang siyang sayaw eh. Di ba parang sayaw?
0: Parang may choreo.
1: May choreo. Di ba tama, may choreo.
0: May fast, may slow.
1: Pre-practice niyo ni Sean?
2: Hindi.
1: Siya na lang bahalang kumilos.
2: Yes, oo. Pinractice namin yung
1: blockings.
2: Tapos yung movement namin na kung saan niya ako mahahawakan like that. Tapos yun, okay naman na. Na-gets ko naman na din yung ganon. So, habang patuloy yung project ko that time, natatanggap ko ng, okay, baka para dito rin talaga ako. Stepping stone.
1: Totoo. Pero mas ginagalingan mo every time may mga acting scene.
2: Yes, kasi I like drama po.
1: Yun talaga yung pinaka, parang sa tingin mo, okay lang to kasi napagdaan na din naman to ng mga ibang artista natin ngayon. Di ba yung mga kilalang artista? Yes.
0: Si Coco Martin.
1: Yes, Rosanna Roses, di ba? Aramina, Patricia Javier, at marami pang iba, di ba? Ng bongga. Si Patricia pala, speaking of sa Friday, makakasama po natin si Miss Patricia Javier dito sa programa. Sa Viva din siya.
0: Okay.
1: Yes, pero ngayon, na siya as a wife, entrepreneur, and as a singer.
0: Oh!
1: Yes, totoo, diba? So, pagkatapos nung sinyo ni Sean, ilan na yung mga sumunod mo ang project? Ano yung first ever mo?
2: The Influencer. The Influencer.
1: Tapos yung kay Sean yun. Mm-hmm. Tapos nagsunod-sunod na.
2: Opo.
1: Ano sabi ng magulang, mga kasama sa bahay, ganun? Na-shock?
2: Maraming basher, but wala
1: sa family.
2: Marami sila sobra sa akin.
1: As in, kasi nagalit sila sa'yo. Nagalit?
2: Yeah. Hindi yung mommy ko, hindi naman. Pero I felt na parang nahihiya siya sometimes.
1: Na yung anak niya, napapanood sa VMX.
2: Pero sa isip ko na gusto ko to eh. Like, gusto ko maging artista. Maraming way para maging artista. Pero sabi nila, bakit Viva Max daw? Doon ko lang na labas yung talagang ako pagdating sa acting. Marami akong natutunan kasi sa Viva eh. Lalo na sa pagiging artista nga po.
1: So, suma total, nakakailang pelikula ka na sa VMX?
2: I'm not sure po if 13 or 14 po or like 13 po ganun.
0: Nakadami na rin.
1: Oo, correct. Pero ito ha, ano lang naman, curious question lang. If you're not comfortable answering the question, it's fine. I just need to ask you this question. Di ba syempre marami sa VMX na talagang nagpapadagdag sila ng boobs nila para mas, alam mo yung mas appealing, mas lumaki. Yung mga tinatawag natin na nagpapa-surgery, retoke, ganyan, di ba? Ikaw, hindi mo plan na magpaganan. Mas gusto mo ba na natural yung, di ba, yung sa boobies, ganyan?
2: Dati naisip ko yun, pero nung nakarami na ako ng pelikula, so parang di ko naman na din kailangan. Siguro, gusto ko magpaayos ng nose, konti lang, not super
1: not tango. Alar lang. Alar, tapos kunya. Yes.
2: Yun,
1: hindi kasi alam mo, 2026 na. Kumbaga, kung hindi kayo comfortable na pag-usapan yung mga bagay na ganito, di ba? Post muna, tapos balik na lang kapag kayo po'y comfortable na.
0: Yes.
1: Di ba, huwag tayo magpaka-impokrita. Aminin naman natin, nakikita nyo naman din talaga sa lahat-lahat, di ba? Okay, yon. Nose ang gusto mo lang talaga.
2: Pero sabi kasi ng ibang boss sa Viva, wag na daw.
1: Kasi nga, they wanted more natural.
2: Yes. Siguro yung teeth ko na lang. Kasi meron akong before na...
1: Suke.
2: Tapos parang pinabunot ko na lang din siya kasi nga hindi ako komportable magsalita.
1: So gusto mo ng magpa-veneers. Yes. Ganyan.
2: Pero ngayon, hindi ko pa siya masyado iniisip kasi I have so many responsibilities yet.
1: Totoo. Mm. Alam mo, hindi yun talaga yung tinatawag na ano eh. Kung saan ka masaya.
0: Yes.
1: Kung saan ka masaya sa ano, sa itsura mo. Mm-hmm. At katulad niyan, di ba? Maraming mga boss ang magsasabi na, uy, magparetoke ka para mas appealing.
0: Yes.
1: Pero may mga boss na magsasabi na hindi. May mga market na they want it the more natural. Mm-hmm. Di ba? Mas gustong-gusto nilang pinapanood yung mga ganon.
0: Yes.
1: Di ba? Totoo. Yeah. Pero syempre yung sa veneers naman din, dati ang tamang time. Baka busy ka lang talaga ngayon, di ba?
2: Yes.
1: Nag-aaral ka pa?
2: Hindi na.
1: Pero nag-graduate ka na?
2: Hindi. Grade 12 lang natapos. Ah, grade 11.
1: Grade 11. Hindi ka na, nag-start ka na kasi mag-VMX that time. Oh, kaya, pero syempre, I'm sure dream mo rin naman na makatapos in the future. Kumbaga, ngayon na may opportunity, dito ka muna sa opportunity.
2: Okay. Kasi hindi naman lifetime tong ginagawa ko kasi tatanda rin naman ako na everyone gusto pa rin ako maging artista.
1: Totoo.
0: Tsaka at least wala ka ng regrets, yeah. Diba?
1: At least nagawa mo lahat. Nung panahon na ikaw ay talagang sariwang-sariwa, batang-bata.
0: Ganda.
1: O so, syempre, di ba, marami mga VMX na mga nag-guest dito sa atin ng mga artists. Hindi ko alam kung noon tayo na nag-guest siya, baka wala ako. Pero dumaan sila sa matinding hamon, matinding challenge. Kasi syempre, isa sa mga inaabangan sa VMX, di ba, yung acting nyo, kung paano yung mga talagang tulog-tulugan acting.
0: Yes!
1: Oh, mga ganun.
0: Grabe yung tulog-tulugan na yun.
1: Yung tulog, di ba?
0: Tulugan.
1: Ano ka ba? Paano magiging makatotohanan? Eh, acting lang naman talaga yun, di ba? So, even yun, inaral mo yun.
2: Hindi. Talagang...
1: Kusa lang.
2: Oo.
1: Natural. Okay. So, sige, sample-sample tayo, ha?
0: Yes.
1: Oo, dumaan ang lahat ng mga VMX artists. Again, oto, mag-ano tayo. Papainitin natin ang gabi. Okay, sandali lang. Okay, eto na. May mga challenge kami sa'yo. Ses. Ses Garcia. Para sa pelikulang The Cheating Wife. Ang challenge natin para sa kanya ay, di ba uso sa TikTok to ngayon?
0: Oo, yung mga different supportive. Yeah.
1: Oo, supportive.
0: Disappointed.
1: Disappointed. Flirty. Ganyan, di ba? O sarcastic. Pero dito, kailangan may leveling. Oo, pagbasa alam mo na yun, level 1, 2, 3, 4, 5. Ang sasabihin mo lang ay, ka-vibes, ang lupet.
0: Ay! Yes!
2: Ano yung una nun? Angry?
1: Hindi. Kailangan ng una, level 1. Oh, hindi natin susundin yung angry, yung ganun-ganun.
0: Okay.
1: Ang susundin natin, siyempre, yung VMX atake.
0: Okay.
1: Oo, yung kung paano sa VMX kapag nasa eksena kayo ng mainit na eksena.
2: Mga?
1: Ka-vibes?
2: Mga ka-vibes.
0: Ang lupet.
1: Ang lupet. Oh, level 1. Paano ang level 1 kapag ginagawa ang intimate scene? Intimate scene to, ha, Sesa? Pero ang sasabihin mo lang, ka-vibes. Ganon, ha?
0: Hi!
1: Okay, yes, ayan. Please welcome, mula sa Viva Max, Ses Garcia, para sa kanyang challenge na ka-vibes. Ikaw nga muna, paano sa'yo, sis?
0: Sa level na.
1: Level 5 ka kagad.
0: Oh, good to God!
1: Hindi, dalawa kayo dapat.
0: Ay!
1: Level 1.
0: Napasabak
1: talaga
0: ako.
1: Yes, level 1. Dapat siya, ikaw muna, papakitaan mo siya. Level 1.
0: Dapat yung maano.
1: Oo.
0: Ka-vibes. Ang lupet.
1: Ay, ang galing na sisig. Oh, hindi niya ako pinapahiya.
0: Dapat okay. Pala tumingin ako doon.
1: Okay. Ses Garcia.
2: Mga ka-vibes, ang lupet.
1: Oh!
0: Ganyan.
1: Level 2.
0: Nako. Ka-vibes, ang lupet.
1: Ay, oh, level 2.
2: Ka-vibes, ang lupet.
1: May halinghing. May halinghing.
0: Naman ikaw din.

0: Kavibes ang lupit.
1: Ah, ganun. Para commercial naman. Ay. Ganun ba pagka sa mga intimate scene nyo?
0: Sakto lang. Minsan, may mga ganun.
1: Minsan may mga ganun. Uh-huh. Oh, level 5. Ikaw mauna naman sa level 5.
0: Ano
1: todo ba? Na to. Baba. Todo na yung talagang, talagang nahuhumaling ka na talaga.
0: Okay.
1: Okay, go.
0: Ah, kabibs, ang lupit.
1: Oh! Bongga, di ba? Ikaw na si Smart.
0: Naku. Kabibs, ang lupit! Naloka na ako.
1: Antali pala pa ka natin. Bongga, di ba?
0: Ikaw naman.
1: Hindi, ay, magaling ako sa mga ganyan.
0: Sige nga, drama, level 5.
1: Ano ka ba, voice acting ako?
0: Okay. Okay. Yeah.
1: Level 5, sandali yeah. lang. Sandali ka lang dyan, huwag kang bibitaw. Level 1 muna.
0: Ay, level 1.
1: Oo, siya. Kavibs. Ang lupit.
0: Okay, level 2.
1: Gonna give my heart away. Level 3. I've been adventurous too long. Level 4.
0: Hi.
1: Come on, Lupe. Level 5 na ha. Kabayo! Ang lupit! I just so wanna be a woman. Ganon!
0: May ano ganon!
1: Ganon kasi,
0: naku,
1: alam mo te, ang mga nakikinig sa radyo natin, di ba, radio is yung element of curiosity.
0: Oo, sa diba? Boses.
1: Yung hindi na, oh, yung boses natin, bilang mga radio DJ, it's very, very important that you can portray any roles through your voice.
0: Yes.
1: Di ba, yung leveling, nararamdaman nila, hindi sila nakaka-feel, parang parehas lang naman. Oh, hindi sila nakaka-ganon. Very monotone kapag parehas lang. Di ba, syempre, leveling nga, di ba? Patodo yung level nun talaga. Ay, yes.
0: I love the todo.
1: Totoo, ibibigay todo mo talaga yan. Kasi syempre, totoo ba? Level 3 na yan, di mo lang umangat. Ganon. Mm. So, di ba, nakita nyo, naramdaman nyo talaga. Parang, yes. Kung nakikinig ka, di ba? Pero syempre, maganda sana yun kung sa inyo nang galing.
0: Ay, hindi ba kami lumevel up?
1: Hindi kayo lumevel up.
0: Ganon ba?
1: Ngayon na nakita nyo ako, ha? Kayo naman, okay?
0: Galing ako.
1: Yes. Kasi, you're getting to my nerves.
0: Ano, okay. Dapat may pa-challenge pa na dagdag.
1: Oo, todo talaga. Ayan, ha?
0: Okay.
1: 3, 2, 1, and Kavibes. Ang lupit. Ikaw mauna lagi. 3, 2, 1, and Cez Garcia, go.
0: Kavibes, ang lupit.
1: Level 2.
0: Kavibes, ang lupit.
1: Level 3.
0: Kavibes, ang lupit.
1: Level 4.
0: Kavibes, ang lupit.
1: Level 5.
0: Kavibes, ang lupit.
1: Ganon. Diba?
0: I love it.
1: Nakuha ko na ang content.
0: Meron na tayong content. Ang lupit.
1: Okay, ikaw na sis.
0: Okay.
1: Ready, sis Mars. 3, 2, 1, and go. Level 1.
0: Kavibes, ang lupit.
1: I'm Husay. Level 2.
0: Kavibes, ang lupit.
1: Nanginginig! Ang nasisi ko! Level 3.
0: Kavibes, ang lupit.
1: Level 4.
0: Kavibes, ang lupit.
2: Parang ang lamig. Ang lamig.
0: Laro!
1: Level 5.
0: Kavibes, ang lupit.
1: Ay lang, gano'n. Okay, sisi. I'm so proud of you.
0: Pag ako talaga nag-VMX,
1: I'm so proud of you.
0: Joke lang.
1: I'm so proud of you, Sissy. Di ba? Ganun talaga siya. Di ba yung sa kanya naman? Sa kanya parang mahinhina, girl. Lagi may halinging, di ba? Pero sinong... Ayan, thank you so much. Palakpakan natin. Puntuan naman silang dalawa. Oo, totoo. Sino naman ang mga pangarap mong makatrabaho in the future?
0: Kung sino na lang din siguro ibigay ni Lord sa akin.
1: Kumbaga ano, kung parang go with the flow.
0: Yeah.
1: Oh, bongga. Mm. In fairness. Ayan. Sino kasama mo dito sa ano, sa The Cheating Wife?
0: Si Allison Ross and Vince Rillion. And then,

0: isang guy na ngayon ko lang din na meet. Oh no, I forgot the name.
1: Ah, oh, talaga? Ay, sorry. Sino yan?
2: Si Alison Ross pumunta na rito, di ba?
1: Naging bisita yes. na natin si Alison Ross.
2: Congratulations to her. Dami niyong projects.
1: Mm-mm.
2: Ayan, yung isa is... Eto. So, cheating wife, Primo Angeles, tama ba?
0: Yeah, Primo. Primo.
2: Primo. So, Primo Angeles, Vince Rillon, Alison Ross, and Seth Garcia. Yes, naku, may ano, may dream ka ba na leading man?
0: Yeah. I think Vince.
1: Vince Rillon.
0: Yeah, Vince. Kasi sobrang professional niya talaga katrabaho. Like, super.
2: Talaga.
0: Yeah.
2: Pero siya yung kaano mo dito. Dahil kayo ay cheating wives, tapos 'di ba it's a GL scene ganun. Siya yung ano, yung temptation, kumbaga.
0: Uh-oh.
2: Ay, naku, abangan 'yan, ka vibes. And of course, yung mga ano mo pala, yung mga other movies upcoming, ito lang.
0: Ito pa lang po ngayon.
2: Pero grabe sunod-sunod. Congratulations.
0: Thank you.
2: Ano pang aabangan natin sa iyo?
0: Siguro yung oh, sorry, wag pala, wag.
1: Bawal pa.
2: So in the process of filming pa lang kayo. Nako, congratulations sa iyo. Ano
0: what
2: tawag dito? Ano pala, may question ako before we end. Meron ka bang gustong katrabaho na leading lady?
0: Leading lady.
1: Kasi GLGL mo na ihilera sa.
0: I'm shy. Wag na lang.
2: Ay, bakit?
0: Secret.
2: Naku,
1: abangan.
0: Abangan.
2: And perfect na perfect siya for Pride Month, no?
0: Yeah.
2: Naku, batiin mo na yung mga ka-vibes to invite to watch your film, di ba?
0: Ayan, iniimbitahan ko kayo manood na Cheating Wife this coming June 26 only on VMX.
2: Yan, congratulations, Ces Garcia, the Cheating Wife only on VMX. Yes. Magkano na lang yung ano, yung subscription? Di ba nag-ano na siya? Parang
1: bumaba.
2: One month?
0: Yeah,
1: tara. O sige, invite mo na sila sa The Cheating Wife. Again, yeah. Mga ka-vibes, ito po si Ces Garcia.
0: Ayan, guys, please manood kayo ng The Cheating Wife only on VMX this coming June 26.
1: Yon, sa birthday ng nanay ko, ha? The Cheating
2: Happy
1: Wife.
2: Birthday!
1: June 26. Kaya naman, sa mga nakatutok, ikaw, na nakatutok sa atin ngayon, ikaw, si Pinti. Diba, hindi kasi Pinti, oh. Ikaw na ka-vibes natin. Tuloy-tuloy ka lang sa pagtutok. Lakas na lang radyo dahil it's time para tayo naman ay magbalik sa more tugtugan.
2: Yes.
1: Walang bibitaw dahil mamaya may makakasama pa tayo dito sa Home of the Stars. Ito ang
2: Banana Crew!
1: San pa ba? Sa 92.3.
2: FMR! Favorite Music Radio ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Banana Crew!
1: Lupet!
4: Dismiss na naman ang lupet!
5: Siniisipat ka na.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Paborito niyong merienda. Nandito na!
5: Welcome sa Home of the Stars!
6: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
7: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
8: Live sa studio, Robbie Domingo!
9: Hey!
6: Hello, mga kapag!
10: Miss Julian Santos!
7: Uy, pagod na pagod ako dito!
6: JC De Vera!
11: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Paborito ng merienda. Nandito na.
0: Welcome sa Home of the Stars.
3: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
4: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
5: Live sa studio, Robbie Domingo!
6: Hey! Taas, ha?
5: Hey! Hello, mga kaba!
7: Miss Julian Santos!
8: Uy, pagod ako dito!
9: JC De Vera!
10: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

0: 101.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet.
1: Magandang afternoon, mga Ka-Vibes. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong kwela makulit, tagapagbigay ng more music. Kami ang tambalang
0: Jai Klong, kasama ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
1: At syempre pa, hindi mawawala, laging kapiling mo. Wow, taray. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po, si Jai Hao. Diba? Ang ganda. Ang ganda niya, diba? Fresh
0: yes.
1: na fresh. Alam mo ba, may mga napapanood ako na mga videos natin. Tapos in all fairness, dun sa mga napapanood ko na videos natin talaga naman, alam mo, sabi ko nga, oh my God, no, growing up talaga, laging inaasar ako ng mga kalaro ko dati.
0: Saha?
1: Na Bugs Bunny ako.
0: Bakit?
1: Dahil sa ngipin ko, ganyan.
0: Ang ganda nga.
1: Pero kapag pinapanood ko ngayon, sabi ko, ang ganda, no, yung beautiful imperfection. Wow!
0: Oo! Pero totoo naman!
1: Tsaray, syempre hindi ako inaasar nung bata ko, no? Syempre gawa na yan. Hindi naman yan nung bata ko, may ganyan. Ganda
0: pero
1: ko naman, di ba?
0: Pero ang ganda niya talaga.
1: Hindi kasi may nagsasalita ako, di ba? Parang sabi, may mga nabasa na akong comments, napaka-arte mo magsalita, Jai.
0: Talaga?
1: Oo, pero natutuwa ko pag may ganun. Kasi ibig sabihin, di ba, they're
0: you
1: watching
0: matter.
1: Me. Pinapanood
0: yes.
1: nila ako, ganyan. At saka yung sinasabi na naka-arte ko, hindi ko naman yung sinasadya.
0: Oo.
1: Ganun talaga. Alam mo, mas ma-arte pa ako nung bata. As in, mas
0: talaga?
1: Ma-arte pa ako nung nagsisimula dahil yung tunog ng boses ko, feeling ko, kailangan ko siyang i-modulate.
0: Ah, kailangan mo ibaba kasi mataas.
1: Saka may pinagagayahan talaga ako dati. Di ba ganun, may peg naman. Like, I remember, nung college ako, pa nag-host ako, parang ang inaay namin talaga, di ba? Siyempre, pag nag-host ka, kailangan Tony Gonzaga hosting. Di ba yung mga ganun?
0: Ay, oo.
1: Ngayong gabi, yung mga ganun. Di ba yung ganun kapag ka nasa school ka, pag mga nag-host ka ng pageant, ganyan. Tapos ginagaya mo rin si Mariel, yung talagang, balik sa inyo. Yung mga ganun, di ba? Totoo naman, ganyan. Siyempre, nung time na yun, parang ang dami kong mga personalities na ginagaya. And then, nung nagtrabaho na ako sa industry, sinabi talaga sa akin, I cannot forget si Anne Cabogo, phenomenal superstar. Nung sinabi ko, nung una ko siyang mga na-meet, sabi ko, Meme Vice, I wanna be like you. Gusto ko pong maging kayo, ganyan.
0: Aww.
1: Ang sabi niya sa akin talaga, parang you will never be me. Parang ganon. Imbis na masaktan ako, may kasunod kasi yun. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng maging ako dahil ikaw ay magiging si Jai Ho. Ganon yung sabi niya.
0: Sarili mong branding.
1: Hindi totoo ha. Mm-hmm. Nung time na yun, sabi ko, di ba pag pinakinggan mo yung kwento, parang alam, maldita naman ni Meme. Hindi. Mm. Hindi siya maldita. Kumbaga, ang ganda-ganda nung sinabi niya. Kasi syempre, iba ang Vice ganda, iba ang Jai Ho, iba ang ganito, iba ang ganyan. Kumbaga, ganun. Sabi ko, oo nga, no. Kaya yung dumating yung time na parang na-realize ko na instead of like, nung nag-audition din naman ako dati sa dati kong FM radio station na pinagkatrabahuan, hindi naman pagiging modulated ng boses yung hinahanap. Mm. Ang hinahanap na at that time, 2013,
0: yeah.
1: Ang hinahanap na that time, yung personality mo.
0: Which dun lumabas.
1: Ate, sabi ko sa'yo sa audition, radio ang pag-auditionan, itong buhok na to, wala pa to, toned down pa to. Super, flaming red yung hair ko that time. Yung outfit ko nun, yung ginupit-gupit yung dito, nilagyan ng plastic, ganyan. Para pasabog sa audition talaga. Kasi nga, di ba, parang
0: personality, lalabas
1: personality,
0: mo talaga.
1: Personality, dapat ma-impress mo sila. Even, di ba, sabi ko ngayon sa kwento ko, kung nakasubaybay kayo mga Ka-Vibes, even my resume, hindi ako nagpasa ng papel lang na photo paper siya, tapos ginawa ko yung mga picture ko, pina-edit ko dun sa kapitbahay namin sa Mandaluyong na nagtatampo, hindi ko daw siya na shout out, siya gumawa ng resume ko, ganyan. Oo. Pina-edit ko sa kanya, tapos ginawa ko siyang parang magazine.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya nung nakita nila Miss Yane ganyan, dun pa lang sa resume pa lang, napaka-arte naman, paandar naman to. May recall. Natandaan nila, nung namimili na sila nung top 8 sa so 1,000 na nag-audition, 8 kaming nakuha. Ang laki nung edge mo dun sa iba.
0: Oo.
1: 'Di ba? So kung ikaw ay newly grad ngayon, remind lang kita, opo, napaka-importante na kasama rin po sa resume ang pagkapakilala at pagbebenta ng iyong sarili. Mm-hmm. Especially if you want to be part of the entertainment industry, sa media industry, napaka-importante na dapat alam mo yung branding mo dun pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Kasi doon nahihirapan yung mga kabataan. Kapag ka ang dating, eh, parang yung resume na simple lang na gawa lang,
0: oo,
1: ganyan.
0: Papi, ano lang, normal font.
1: Sabi ko nga sa'yo, ha, hindi sa inaano ko yung education. Ako, pinagtapos muna ako ng magulang ko, ako mismo yung sarili ko. Pero hindi tinanong ever yung TOR. Yung transcript of record, hindi talaga ever tinanong. Hindi siya ever tinanong bagkos. Pag sinasabi, hindi naman pala tinanong, eh, ba't kailangan pa makagraduate? Because yan ang skills and katangi-tanging baon mo hanggang habang sa ikaw ay trabaho sa industriya, yung mga natutunan mo, yung learnings mo from the university, from the school, diba, sa second home mo and yung sa mga second parents mo, yun yung daladala mo talaga sa pang-araw-araw mong bala.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga, ikaw ay isang sundalo na hindi sumabak sa gera nang walang armas.
0: Yan. Oh, diba? Metaphor, ha?
1: Totoo. Oh. What is metaphor? Ganda na sinabi. Hindi alam yung metaphor, no?
0: Ayun na, kailangan mo na talaga ng
1: yung
0: bala.
1: Yung metaphor ba? Yung may meta 3, meta 4, meta 5.
0: Ay, iba ata yun.
1: Mali. Oo. Pero syempre, alamin natin, ito sa pangalan pa, actually sa apelido pa lang niya na Constantine, ibig sabihin yan, sa pagtingnan mo sa names, Constantine, meaning faithful. Ganon.
0: Oo, sa Biblia,
1: steadfast.
0: Diba?
1: Ganyan, diba? Oh, yes, bongga. Ganon ang ibig sabihin. Tara, oh, yan, katulad yan, baon mo yan.
0: Uh-oh.
1: Yun yung mga natutunan ko sa mga professor ko, sa mga kaklase ko. Yes, diba? Eh, welcome natin na nang napaka-bongga ang ating bisita ngayong araw na ito. Of course, Kevin Constantine. Hello!
0: Hello!
2: What's up, mga ka-vibes? Kumusta?
1: Wow! Ay, alam mo, parang sa boses pa lang, nararamdaman ko talaga, very, ano, radio-friendly ang kanyang boses.
0: Oh.
1: Ayan. Yes. Oh, Kevin, ayan. Oh, paano ka naman napasok sa music scene, sa music industry?
2: I started singing when I was 7. Nag-start akong
1: bata.
0: Oh.
2: Kumanta.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, actually, yun yung first na singing competition ko. Pero nakitaan na ako ng mom ko nung 3 years old pa lang ako. Bale, nag-hum na ako sa mga cassette players. Yeah.
0: Totoo. As a music lover. Yeah.
1: Ah, kasi may background kayo yung family niyo sa music. Meron bang nanay or tatay ang umaawit or meron ba nasa banda, ganyan?
2: Si mom ko kumakanta.
1: Yun. Grabe. Alam mo yung mama at papa ko, hindi talaga sila kumanta ever.
0: Talaga?
1: Kasi yun talaga yung hindi ko nakuha talaga. Wala talaga, ti. Uh-huh. Ilang beses nang sinubukan
0: a
1: talaga.
0: Award winning kamar, sis. Don't ever forget that.
1: Nahiya naman ako.
0: Eh, totoo naman eh.
1: Sa magra-radyo, di ba? Oo. Pero syempre, di ba, alam mo, naiisip ko kasi minsan, totoo, aminado ko na yung inggit ko, hindi inggit na negative, ha? Nai-insecure ako talaga, naiinggit ako ng bonggam-bongga kasi kapag ka merong mga nag-host that can really sing well.
0: Uh-oh.
1: Kasi nga, ang laki ng bayad.
0: Iba rin yun eh.
1: Ang laki ng bayad talaga if you can sing and then you can host at the same time. Totoo, malaki talaga ang bayad. Lalo na sa mga ano, ka-vibes natin ng mga Chinese.
0: Ay, oo! Oh,
1: malaki talaga ang bayad, ate ko. Pag sinasabi ko siya, kasabi ko talaga, oh my God, hindi ko kaya ganyan. Pero alam mo ba, siguro sabi ko nga, diba, sa industriyang ito, hindi ka pwedeng maging introvert.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan you're very, very flexible. Kasi diba, nung lumibot na ako sa iba't ibang bansa for TFC shows, the Filipino channel, or mga shows abroad, ganyan, isa sa requirement yung kailangan kumakanta ako.
0: Ay, oo.
1: Opening.
0: Kasi yung mga show eh, diba?
1: Oh, buti na lang nga. Salamat talaga sa science. Salamat talaga sa technology. Kasi syempre,
0: ano,
1: diba?
0: Oh, auto-tune.
1: Diba, ganyan. Sa tinatawag na plus one. Oo, diba? Yung may plus one na, alam mo, dahil sabi ko sa'yo, si Kiko Salazar, Francis Kiko Salazar, hirap na hirap talaga siya nung nirecord namin yung first single ko dahil sa Star Music. Oh. Oo. Kasi diba dati na usin ganyan, yung mga DJ kayo, pero kapag nakilala kayo as DJ, ayan.
0: Bibigyan kayo ng ano.
1: Bibigyan kayo ng kanta. Si Chacha, di ba? Award-winning DJ. Tapos meron siyang mwah, mwah, chup. Di rin siya singer, di ba? Tapos ako din, nung dinagyan din ako nung Star Music noon dati. Sa Lodi Records. Ayan. Oh. So yung sa'yo, maswerte ka. Kasi at the age of 3, marunong ka maghami. Ako ngayon, ultimo humming. Hindi ko makuha. Totoo. Kasi nga sabi sa akin, nung in-enroll ako, tone deaf daw ako.
0: Oh, may ganun pala talaga.
1: Oh, di ba? May ganun, tone deaf daw ako. Buti yun sa'yo, nung tayo na nag-ham ka, ginawa na ng parang ng mother mo, tapos pinag-training ka na hanggang sa talagang nahasa na.
2: Yes, parang...
1: What was your first song na talagang nakanta mo ng one whole song?
2: Of first, ang naalala ko is yung contest piece ko nung nung 7 years old ako.
1: Oh, oh.
2: It was a song from April Boy Regino.
0: Ay,
2: Honey, My Love So Sweet.
0: Ay,
1: Para, oh. Honey, my love, yeah. So sweet. Diba? Wala ko na ito, no? Diba? Nakakahiya rin minsan
0: okay
1: kumata sa wasi. Talaga, nalo ka.
2: Yeah,
1: kasi nga, totoo nga, may huskiness yung boses mo. Meron kang huskiness. Ano yan, normal yan? O nilalamig ka lang?
2: I mean, bukod sa maginaw.
1: Normal voice mo talaga.
0: Speaking voice.
1: Yun yung maganda talaga. And then, nagtuloy-tuloy na ba yung pagsali mo sa mga singing competition?
2: Actually, hindi pa. Kasi, parang interest pa lang ng parents ko yun eh.
1: Mm-hmm. Ah.
2: So, parang ako medyo nagka-cross over pa ako sa iba't ibang interest like sports and etc. So, parang nagkaroon lang ng turning point sa akin nung bumalik ako ng Baguio. I mean, moving forward college. College
1: taga Baguio kayo?
2: Baguio po.
1: Yeah. Ah, o sa lahat ng mga taga Baguio, narinig tayo dyan sa 102.3 Baguio. Ah. Yes. Malakas tayo dyan sa mga taxi nila at sa mga kakainan. Yes. O ayan, batiin mo sila. Di ba may ano kayo, dialect? Sa ano language ba dialect?
2: Well, actually, Tagalog din.
1: So, Tagalog din? Ilocano. Ilocano. Batiin mo yung mga Ilocano listeners natin.
2: Naimbag na malim, kada kayo amin, guys. So, tune in lang kayo dito, kinikinig. Dito
1: yes.
0: Na
1: ako.
0: Yes!
1: Oo, ayan. Nung bumalik ka doon ka nagkaroon ng ano, interest na, ay parang gusto ko nang i-pursue yung singing career ko.
2: Well, actually, what happened there was, nag-first year college ako dito sa Manila. Only, para lang, para i-pursue ko yung ibang career path ko, which is to play sports.
1: Mm-hmm.
2: Na gusto ko mag-UAAP.
1: Basketball.
2: Basketball. Kaso hindi ako matangkad.
1: Nakapag-try out ka?
2: Yeah.
1: From what school ka?
2: USD.
1: At talaga? Oh,
0: go, uste. Ay, ibang ngiti.
1: Wala. Anong year ka sa USD? Jaring. Anong year? Sino mga naabutan mong player sa UAP?
2: First year lang ako sila ano, sila Jervy Cruz, sila Dylan Ababu. Ngayon.
1: Ah, talaga. Yung mga nag-UAAP at nag-PBA na sila.
2: Yes,
1: marami
2: yes.
1: Kasi, hindi kayo napasmile ako. Marami tayong friends kasi sa UAAP na mga basketball players.
0: Ah,
1: yes.
0: Friends.
1: Totoo, friends. Mga sudyante ko, para napapangiti sila, no? Talaga naman, no? In fairness. Marami tayong mga kaibigan talaga sa iba't ibang university, sa schools, ganyan.
0: Yes.
1: Hindi na tuloy. Nag-try out ka ba?
2: Nag-try out ako. Kaso, siyempre hindi ako matangkad eh, so alam ko na yung magiging weakness ko. So,
1: pero kasi meron yeah. kasing hindi matangkad na nakukuha.
0: Oh, oh.
1: Yes, so nung tayo na hindi ka nakuha?
2: Hindi ako nakuha.
1: Okay.
2: And then, yun, parang nagpa siya ako na umuwi na lang ng Baguio, which is my hometown.
1: Nag-aral ka doon?
2: Sabi ko, buti na lang kumakanta ako. parang may backup plan pala yung singing.
1: Oh, yun.
2: At least may fallback ako nung time na na-reject ako dun sa path na yun. So,
0: sa sports.
2: Yun, nag-pursue ako sa music. Pag uwi ko ng Baguio, sumali ako ng SLU Glee Club.
1: St. Louis.
2: Yeah, St. Louis University.
1: Oh, alam mo, masasabi mo talaga na parang ano, posh kapag, hindi naman sa pag-ano, for conversational purposes lang. Halos lahat ng mga nakapanayam ko na nasa industry na yun ngayon, they're all from St. Louis University. Like the owner of Beauty Derm, si Mami Ray, graduate siya ng St. Louis University.
0: Saan yun sa Baguio?
1: Hindi ko alam kung saan exactly kasi ako
2: sa Bonifacio.
1: Sa Bonifacio. Yeah. Pero lagi ko narinig yan, St. Louis. Si Pepita, si Bubay, dun sila, sa St. Louis University. Yes. Kumbaga parang yun yung ano, yung kilalang universidad sa Baguio. Maraming produkto ng St. Louis University. So bumalik ka from ilang years ka lang sa USD?
2: 1 year lang. Tapos one school year.
1: Ah, napanghinaan ka dahil hindi ka na ako sa basketball.
2: Yes.
1: Talaga? Oh, at least you tried.
0: Yes. Yeah.
1: Diba? And then,
0: no
1: of course,
0: regrets.
1: Minsan talaga, redirection eh.
0: Mm.
1: Diba? Yung parang feeling natin, hindi tayo nakuha sa isang bagay na to, ni-redirect tayo because para pala tayo sa mas magandang bagay para sa atin. Which, sumali ka sa Glee Club ng St. Louis.
2: Yes, St. Louis University Glee Club. Tapos, yun, from there, doon na nag-start yung interest ko sa singing. Yun, guys, kumakanta na ako ng, I mean, consistently.
1: Totoo.
2: And then, after graduation, naging bread and butter ko siya for quite some time.
1: Mm-hmm.
2: Nagigigs ako sa bars, mga ganun, locally.
1: Totoo.
2: And then, umabot din ako ng Manila. Pero,
1: Nag-gigs
2: ng Manila. Kaso, biglang nag-pandemic. Naabot
0: ang
2: ng
0: hirap pandemic. Kasi mag-gig.
2: Umuwi na naman ako ulit. Umuwi na ako ng Baguio. And then, yun, nag-venture naman ako sa corporate world. Para syempre, kailangan kong i-fund yung passion ko, which is music. So,
0: yes.
2: Yan, at the same time, ginagawa ko na siya ngayon.
1: Bongga, yeah. Diba? Pero yung first song na, as in yung released mo na talaga, yung nasa streaming platforms na ano siya? Bago itong song mo na 404, meron na bang nauna?
2: Madaming nauna. Bale, hindi pa ako ganun talaga kagaling magsulat. I mean, hindi ko naman kinoconsider na magaling na ako magsulat.
1: Sa kanya talaga.
0: Pero mas may alam na.
1: Totoo.
2: So, bale, 2017 ata ako una nag-release.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, nakikikolab ako sa mga iba.
1: Mm-hmm.
2: And then, hinahasa ko lang din yung mga, yung songwriting ko at saka yung mixing. And kasi ako din, ako all in one ako eh. So, mm-hmm. ako din yung nagpo-produce, ako din gumagawa ng lahat.
0: From writing to producing, ganun.
1: Yes, fairness. At saka ano ha, alam mo malaking kita sa mga ganyan. Bukod sa marunong kang kumanta, yung pagka nahasa ka rin sa pagko-compose, actually sa pagpo-produce, extra skills na lang yon. Pero syempre kapag yung mga kanta mo, pasok, di ba parang si Trisha Denise, yung guest natin
0: royalty.
1: Last time. Yung royalty. Kumbaga parang pasok siya ng pasok ng mga songs niya with demo, kasi sila na rin nagdi-demo, basta kumakanta ka. Pag pinakinggan doon ng bongga ko, sa iba't ibang mga record labels, ganyan, ang laking oportunidad na pwede kang ipatawag na ikaw na rin mismo is i-handle ng isang record label na yon. Because sino tong nagdi-demo na to, ganyan, nabibigyan rin ng pansin. And kung hindi man, yung mga kanta mo, papakanta nila sa mga sikat na artist, ganyan. Marami kami mga naging guest dito na nagpasa lang sila ng kanta nila using their voice sa demo. So ngayon, sila na rin yung artista na rin mismo, singer na rin talaga sila. So pwede mong gawin yun.
0: Yeah.
1: Ang dami daw, malaki yung pera daw pag sa royalty. Basta dapat member ka ng ng PhilsCap. Tsaka ng Safari, di ba? Hindi Safari ha, Safari. Ng Pari. Kasi sabi ko Safari, ng Pari dapat. Yeah, Philippine Association of Recording Incorporated, di ba? Parang gano'n. Or industry, di ba? Ganyan. That may gano'n ka. Nag-member ka na ba sa PhilsCap? In fairness, dahil member ka ng PhilsCap, yung mga songs mo, actually, natutunan ko lang recently, hindi lang pala sa television yung sa PhilsCap.
0: Sa radyo din.
1: Hindi, bukod sa radyo, yung sa mga establishments.
3: Yes.
1: Kasi nakita ko, may isang pinag-shoppingan ako. Wow.
0: Isang establishment.
1: May isang establishment. May sticker sila. Nasabi nila, we are paying for something and every song that you hear, parang it's legal because kami ng PhilsCap. Parang may ganun pala. Hindi lang pala siya basta-basta na, kunyari, like, may
0: binlutok mo lang.
1: Yes. Kaya pala ibang mga convenience store, 'di ba? They have their own radio station. Kasi pala yung binabayaran yung royalty kapag kunyari nag-check. Ganun, pwedeng may ganun. So pwede mong gamitin 'yun.
2: Yes.
1: Antara, may mga artist na kumanta ng mga kanta mo.
2: So far wala pa po.
1: Ay nako, soon 'yan.
0: Ito na. Ito nang simula.
1: At least sinigaw na natin sa universe, minanifest na natin. Pero pag-usapan natin, itong title ng song mo is 404. And I heard kanina nabanggit ng sis Mars ko yung salitang metaphor, 'di ba? So yung 404, correct me if I'm wrong, ito pala isang awitin, parang pagdating sa memories na inaalala mo lahat habang ikaw ay nagle-late night driving.
2: Yes, pero to explain further, 404 kasi it's an IT term, it's a technical term.
0: Error.
1: Sa internet.
0: Which, yes. Error 404.
2: Yes. Yes po.
1: Error code.
2: Diba error code yung 404.
1: Oh.
2: Pero ang deeper meaning nun, behind that 404 is lost connection and not found.
1: Lost, not found.
0: Yun ang metaphor doon.
1: Parang yun pa lang ang sakit na. Nangyari sa ito?
2: Ay, hindi.
1: Kanina to, sa friend?
2: Hindi rin. Kasi, I mean, trivia about me, I can write songs nang walang inspo. Ang ginagawa ko siya, composition process ko is, pag may narinig akong phrase or may narinig akong tono, i-re-record ko na siya or i-jot down. And then, hindi ko muna siya bubuoyin. I mean tagpi-tagpi muna siya until pag nagkaroon na ako ng medyo maluwag na oras, bubuhin ko na siya into one song.
1: Antara, yung lost not found. So anong favorite line mo dito sa kanta?
2: Every song reminds me of the nights we tried but we're out of time.
0: We're out of time. So parang
1: hindi talaga sila nagtagpo. Para sa Tagalog, pinagtagpo pero hindi tinadhana.
2: Yes.
1: Diba? Hala, may mga ganyan ba kayo, mga ka-vibes? Naramdaman nyo na ba yung feeling na gano'n? Yung parang akala nyo okay na okay kayo, akala nyo talaga parang jive kayo sa isa-isa, pero hindi pwedeng maging kayo. Di ba parang ganun? So ito yung 404.
2: Yes.
0: Aww. Parang minsan mas mahirap pa yun kesa sa ano eh, no? Kesa naging kayo at may ano, heartbreak.
1: Actually,
0: diba?
1: Yung nasaktan ka kasi.
0: Yung what if.
1: Oo, nasaktan ka kasi parang kahit sinubukan nyo na, pero ito kasi talagang parang simula pa lang, lahat ng experiences nyo wala talaga eh. Not found talaga yung parang ganun. Oo. Ang galing naman. Parang pang Baguio feels talaga siya. Siguro actually, kaya nasulat mo to kasi malamig. Hindi.
0: Tsaka ano, puro yung redirections mo in life, lagi kang bumabalik sa Baguio. Baka there's something there na kaya ka pinapabalik dito ng pinapabalik. Diba?
1: Totoo.
2: Baka nga.
1: Baka talagang ano, sa Baguio mo masusulat talaga lahat ng mga magiging hit songs mo in the future. Maalam mo itong 404, diba? After marinig ng mga taxi drivers, ng mga UV van drivers, ng mga bus drivers, ng mga convenience store ukay-ukayan, eh request na nila sa Banan. FMR.
0: Yes.
1: Munti ko na masabi. MOR na naman.
0: FMR.
1: Pasensya na. Oo, kaya di ba nag-post ako. Nakita, dito sa FMR.
0: May R kasi.
1: Oo, kasi parehas na ano, may M, may R, ganyan. Hindi, pero syempre alam naman nila yan, di ba? Na kung gano'n ko kang mahal ang pagra-radyo talaga. Mm-hmm. Yes, di ba malay mo, di ba, yung 404, marinig mo na rin sa araw-araw. Kaya imbitahan mo lahat ng mga listeners natin sa Baguio para lahat ng mga taga-Baguio nakikinig ngayon, mag-comment sa Facebook natin at araw-araw nilang ire-request sa Facebook namin na i-play ang 404. Go, take it away!
2: Hey, what's up? 2600. Guys, please stream my song 404. Available in all music platforms worldwide. So, makikita nyo po yung song ko anywhere. So, isa-isa na lang po natin. Like Spotify, iTunes,
1: Apple Music.
2: Totoo.
1: Yeah. Siyempre, first and exclusive, nandito na sa 92.3 sa Metro and Mega Manila at sa 102.3 Bacolod at sa Baguio, siyempre ganoon din sa 101.9 FM Radio Davao at sa 89.5. Ayan, i-request nyo po, i-comment nyo po ang 404 by Kevin Constantine para araw-araw marinig natin ang awiting ito. Para sa mga tao na sinubukan pero hindi talaga niya, sila para sa isa't isa. Kumbaga, sa madaling salita, lost, not found. Ito na po, para sa Banana Crew Exclusive.
3: Banana Crew Exclusive! Exclusive!
1: Pakinggan po natin ang 404 sa oras na 4:44.

0: Midnight Crew. Exclusive.
1: Exclusive.
0: Nominado na naman ang 93.3 FMR.
2: Ang lupet!
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
2: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
3: Nako, eto na po, 4:47 na, mga ka-vibes. It's time para tayo ay tuloy-tuloy na makipagtugtugan at musikahan dito lang sa ating Banana Crew Daily Top 10. Saan pa ba? Dito syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
4: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabab!
5: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
6: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: Mahal!
1: Yes, mahal.
0: Hindi. Mahal na naman ang bilihin.
1: Naku. Kaya mahal eh. Dapat talaga makapagtipid-tipid na tayo.
0: Eh, paano ba?
1: Ganito lang yan. Pagkasweldo, magtabi na agad ng konti para sa ipon. Bilhin lang ang nasa listahan pag mamamalengke. At syempre, unahin ang mga pangangailangan sa bahay at bawasan ang luho. Cellphone ka kasi ng cellphone eh.
0: Ha? Eh, nakikinig lang naman ako sa FM Radio Philippines app.
1: Ah, akala ko pa na-check out ka na eh.
0: O, diba? Yan ang matipid. Libreng app, walang gastos. O, download mo na rin sa cellphone mo. Dali! 92.3 FM Radio. Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
3: Eh, bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
4: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ah!

0: mix that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet! Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
4: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7th VP Choice Awards.
2: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
4: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
6: Ka-vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago!
7: Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: FM Radio Manila. Good vibes!
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
2: Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kang tumutok iti 102.3 Baguio.

0: 24, 2026, Miyerkules. Nararanasan ngayon ang pagbugso-bugsong buhos ng ulan. Basa ang kalsada, kaya ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DGMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Patong-patong na reklamong kriminal, isinampa laban sa 15 anyos na suspect ng pamamaril sa Tacloban City. Isa pang menor de edad na suspect, mananatili sa kusadiya ng DSWD. Klase sa San Jose National High School, suspendido pa rin dahil sa ginagawang psychological first aid sa mga estudyante, magulang at mga guro. Investigasyon ng PNP-CADG sa pagkamatay ni na Ateneo student athletes Rene Baterbonya at Divine Adili. Isusumite sa DOJ. Baterbonya na ihatid na sa huling hantungan. House Prosecution at Defense Panel. Target matapos ngayong linggo ang pre-trial conference bago ang paglilitis ni VP Sara Duterte. At Wata Wata Festival 2026. Masayang ipinagdiwang sa San Juan City.
0: Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect sa pamamaril sa Tacloban. Yan ang umaarangkadang balita ni Dan Kirk Requez.
3: Malagim ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Lunes. Tatlong estudyante ang namatay at hindi bababa sa 20 ang nasugatan. Ang dalawang suspect, pawang mga minor de edad din. Kagabi, sinampahan na ng 3 counts of murder, multiple frustrated murder at serious physical injuries complaints sa piskalya ang 15 anyos na suspect.
4: Yun po yung ipafile sa side ng ating mga investigador, but this will still be assessed and evaluated by the prosecutor's office.
3: Dumating din ang ilang witness para sa inquest proceedings alas 9 ng gabi. Samantala, mapupunta naman sa Regional Rehabilitation Center for Youth ng DSWD ang 14 anyos na suspect.
4: As we know under RA 9344 na ang 15 years old below ay exempted from criminal liability. So, wala pong ipafile na complaint against him, pero siya ay ito, in fact, na-turnover na sa CSWDO and will undergo the appropriate intervention program.
3: Nauna nang nagpositibo sa paraffin test ang dalawang suspect. Positibo rin sa gunpowder nitrate ang mga gamit nilang baril mula sa Tacloban City. Ako si Dunker Krikiaz ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Suspendido pa rin ang klase sa San Jose National High School para bigyang daan ng psychological first aid ng mga guro, estudyante at magulang 2 matapos ang mass shooting. Pinaigting naman ang mas striktong safety measures sa iba pang paaralan sa Tacloban. Yan ang umarangkadang balita ni Jay Barion.
5: Ito ang naging sitwasyon sa labas ng Leyte National High School kaninang umaga sa muling pagbabalik ng klase sa lahat ng eskwelahan sa lungsod base sa kautusan ng Tacloban City Deped Division. Maliban lang dito sa 3 paaralan ng San Jose National High School, San Jose Central School at Manlurip Elementary School. Makikita sa video na umabot na sa kabilang eskwelahan ng kolehiyo na ilang metro lang ang layo ang mahabang pila bunsod sa dami ng mga estudyante ng nasabing paaralan. Ayon kay Dr. Nilo Ider, tagapagsalita ng DepEd Tacloban, na ang rason sa patuloy na suspensyon ng face-to-face classes ng 3 paaralan hanggang Biyernes ay bunsod sa ginagawang psychological first aid sa mga guro, estudyante at magulang. Samantala, ang 2 elementary schools ng San Jose at Manlurip ay suspendido lang ang klase sa face-to-face, ngunit magpapatuloy pa rin sa pamamagitan ng alternative learning delivery mode.
6: Ang reason natin kung kaya nung continue pa natin suspensyon at face-to-face classes hindi nga tutulong sa eskwelahan until Friday is that ang San Jose National High School nagkakandak kitahin mga psychological first aid na natin mga teachers, na natin mga learners including ang mga parents.
5: Dahil dito, mas istriktong pinaigting ng pamunuan ang pagpapapasok sa mga estudyante at mga bisita kung saan mahigpit itong iniinspeksyon ang laman ng mga bag at loob ng sasakyan sa lahat ng papasok. Tangi ang mga empleyado at mayroong gate pass lang din ang papayagang makapasok sa loob ng paaralan. Ito'y para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at mga guro.
6: Nangangaro kitahin na pagintindihan atong publiko. This is part of our measures para ma-certain natin nga safe ito na aton mga eskwelahan because we do not want to have nga ini nga mahinabuotro ito na aton mga eskwelahan.
5: Ang nasabing pagpapatupad ng safety measures ay bahagi ng patakaran ng napagkasunduan sa ginawang executive meeting kahapon kasama ang lahat ng school heads, PNP at iba pang sangay ng ahensya. Umaapila naman si Eder sa publiko na suportahan ang kanilang mga hakbang na ipinapatupad para sa kaayusan at maiwasan na ang anumang banta ng karahasan sa nasabing lungsod. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Mariing kinondena ng mga senador ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaya naman iimbestigahan na rin ng Senado ang insidente. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
7: Bubuksan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa San Jose City National High School sa Tacloban sa darating na July 1. Sa isang pahayag, iginiit ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang karapatan ng kabataan na ligtas na makapasok sa mga paaralan. Isa sa mga layunin ng pagdinig ay usisain ng posibilidad ng impluwensya ng mga online platform sa nasabing insidente. Lumabas kasi sa naunang pagdinig ng komite noong April 14 na nagagamit ang ilang online platforms at games para i-groom, manipulahin at udyokan ng kabataan na maging marahas. Kaugnay nito, pansamantala namang sinuspinde ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gorebox. Sa paunang investigasyon, isa sa mga batang sangkot sa pamamaril sa Tacloban ay madalas na naglalaro nito. Kilala ang laro sa pagpapakita ng iba't ibang armas at mga bayolenteng tema. Samantala, nililaw naman ni Senator Kiko Pangilinan na may pananagutan ang mga batang sangkot sa karahasan.
8: Hindi sila maaring pakawalan.
9: Hindi po.
8: Lalo na ang kaso ay heinous crime.
9: Yes po.
8: And sa batas ng juvenile justice law, pagka heinous crime ang kaso ay maaring minimum
9: of one year
8: ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan.
9: Tatanggalin po yung kalayaan nila.
8: Tatanggalin ang kalayaan ng korte, ng mahistrado. Ang minimum ay 1 year.
9: Yun.
8: So, uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga menor de edad na nagkasala. Mali yun. At kontra yun sa batas. Ang pangalawa, pagka menor de edad, hindi daw 15 anyos pataas, ay walang criminal liability.
9: Meron
8: hindi
9: po
8: rin yan tama.
9: Okay. Mm-hmm. Ang ano kasi ngayon, parang sinasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment.
8: Yes.
9: So conditional siya na criminal liability. Yes po, meron pong mga instances na ganun. Hinihintay lang po, kung hindi po talaga sila may rehabilitate base sa assessment ng social worker at syempre ang judge naman ang magde-decide niyan, talaga pong ano, isa-serve na nila yung ano nila, yung do the crime.
7: Mariinding kinondena ng ilang pang senador ang nangyaring insidente, gaya ni na Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Erwin Tulfo, Senator Meg Zubiri, Senator Bam Aquino at Senator Pia Cayetano. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tututukan ng kagawaran ang rehabilitation ng 14 anyos na suspect sa school shooting sa Tacloban City oras na ilipat siya sa bahay pag-asa. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
10: Kaya kami bilang magulang ni...
11: Personal na inihayag ng mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School ang kanilang saloobin kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang kanyang saloobin sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Bumisita ang kalihim sa mga lamay ng mga biktima mula sa pamilyang Fabian, Sipara at Dazo. Ayon sa pamilya ng mga biktima, lalo silang nasaktan nang malaman na hindi maaring sampahan ng kasong kriminal ang 14 anyos na suspect dahil sa umiiral na batas. Samantala, ang 15 anyos na suspect ay nahaharap sa 3 counts ng murder, multiple first-rated murder at physical injury.
10: Humingi po ako ng tulong sa inyo. Sana po mapanagot po yung may ano dito, yung may-ari ng baril. Kasi kung hindi sa baril niya, hindi makakagawa ng ganyang krimen yung mga bata. At saka yung mga bata, hindi sila mapaparusahan. O sabi nga nung bata, magkunwari lang tayong mabait, after 1 year, lalabas na tayo.
11: Ipinaliwanag naman ni Secretary Gatchalian na ang mga menor de edad na lumalabag sa batas ay hindi basta-basta nakakalaya mula sa mga pasilidad para sa Children in Conflict with the Law o CICL.
12: Kunento ko kanina sa kanila at alam nila yung case na nangyari sa North Cotabato wherein yung assailants doon are now in prison. Kasi pagtapos ilagak sa pasilidad ng DSWD at nakita ng mga social worker namin, nakita ng mga child psychologist natin na hindi naman na walang remorse, hindi naman nangyari yung restorative justice. Kasi may mga ganung kaso talaga eh. May mga ganung kaso na hindi mo makikita yung remorse, hindi mo makikita yung restorative justice. Ang nangyari, tinurn over rin natin sila sa regular na kulungan when they reach the age of majority.
11: Ayon sa DSWD, patuloy ang pagbibigay ng psychosocial intervention, emotional support at iba pang kinakailangang serbisyo upang matulungan ang mga apektadong pamilya na makayanan ang epekto ng trahedya.
12: At hindi rin kami bibitaw hanggang sa dulo. Na nauunawa namin, nag-uusap kami ni Sec Sunny na yung buong community, yung buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil hindi mo wala kang anak doon. Everybody's worried sa nangyari. So we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community.
11: Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakidalamhati si Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa pamilya ng mga nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School nitong Lunes. Kinumusta at nagparating ng tulong si Romualdez at si Tingog Party List Representative Andrew Romualdez sa pamilya ng mga nasawi matapos ang malagim na pamamaril. Personal ding nagparating ng tulong si Romualdez sa mga nasugatan kung saan karamihan sa kanila ay naka-confine pa rin sa ospital. Nanawagan si Romualdez sa lahat ng pagkakaisa at pagtutulungan. Samantala, sinabi ng DOH-8 na walang babayarang hospital bills ang mga biktima na naka-confine sa private at government hospitals.
1: Pagkatapos ng malagim na krimen sa San Jose National High School sa Tacloban, kaakibat ng pagsigaw ng hustisya ay ang paghilom ng mga nakasaksi sa mismong pangyayari at ang mga pamilya ng mga biktima. Dahil dito, iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga naapektuhan ng naturang insidente. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Pangalawang araw matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Ganito na kahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa ilang paaralan sa Tacloban City. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi

0: this traumatic experience, no? Pwedeng maka-apekto ito dun sa development, lalong-lalo na ng isang bata na naka-witness nga po nung incident.
1: Sa gitna ng mga pagdadalamhati, hindi naman naiwas ang maggamit ito sa politika. Bumulta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila ibinibintang sa administrasyon na ang naturang pangyayari.
2: Kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion? At dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent.
1: Samantala, sa pagpapatuloy ng investigasyon ng PNP, maraming lumalabas na anglo ukol sa motibo ng mga suspect. Isa sa mga sinisiyasat ang damit ng isa sa mga suspect na may tatak tulad ng mga suot ng mga suspect sa mga shooting incident sa ibang bansa.
3: We saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito.
1: Dahil sa insidente, suportado ng PNP ang pagpapababa ng edad sa klaw ng criminal liability mula 15 anyos ay gawing 12 anyos. Ayon sa palasyo, maaaring tutukan din ang pamahalaan ng pagpapalakas ng mga programa para sa mental health ng mga kabataan.
4: Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na nagbabago ng panahon. Mabilis ang pagkuha at pagtanggap ng impormasyon. May mga hindi kaaya-aya ng mga social media contents at mga mararahas na online games para sa mga kabataan. Ayon sa palasyo, kung anumang merong panukala para sa Pangulo para tuluyang ipagbawal at itigil na ito sa Pilipinas, suportado ito ng Presidente. Mula dito sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Makabayan Block maghahain ng resolusyon para imbisigahan ang pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban City.
6: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
5: Arangkada Balita.
7: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
8: Ang lupet.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet.
6: Pinag-aaralan ng Department of Justice ang posibilidad na hindi lamang pambubuli ang dahilan ng pamamaril ng dalawang estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City, kundi isang nihilistic violent extremism, isang paniniwala na nanghihikayat ng karahasan. Yan ang umarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
7: Iniimbestigahan ng Department of Justice ang anggulong na impluwensyahan ng online content na nanghihikayat ng karahasan at di lang ng bullying ang mga sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Katulad na lang ng nangyaring school shooting sa Estados Unidos noong 1999 na siyang nagpakilala ng nihilistic violent extremism. Di tulad ng tradisyonal na extremists na may impluwensya ng politika at relihiyon. Layon lang ng NVE ang maghasik ng gulo. Naniniwala naman na isang cybersecurity analyst na dapat imbestigahan ng grupong kinabibilangan umano ng mga suspect na 764, isang extremist network na hinihikayat ang paggawa ng karahasan. Ang target nila, mga kabataan.
8: Ito na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group.
7: Ano yung 764?
8: Ito yung isang movement, online movement, kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturuan ko ano ang dapat gawin ng mga batang ito. So ito yung pwedeng matrace natin eh. Meron bang nag-uudyok sa mga batang ito na gawin ito?
7: Habang iniimbestigahan ito, sumang-ayon din si Samaniego sa suhestyon ng DICT na dapat isama sa curriculum ng mga estudyante ang internet safety. Naniniwala din ang presidente ng isang paaralan na dapat pag-aralan ang overcrowding sa mga eskwelahan.
9: Are we overcrowding our school campuses? Sa dami-dami po naman estudyante, baka yung dalawang security guards na hindi na kayang i-supervise. Yung mga teachers, they're so busy with their lessons. Yung supervision aspect na napaka-importante po yan, nakakaligtaan.
7: Bukod dito, dapat ding matutukan ang pagkakaroon ng CCTV, pati Child Protection Service, lalo na sa pampublikong paaralan kung saan mas marami ang mga estudyante.
9: The government has to provide enough funds to ensure that the structures, the safety and security, the environment in the public school system, mm-hmm, which comprise 90% of our young people are staying, no? Mm-hmm. Mabigyan ng priority po.
7: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Sa puntong ito, makakasama natin live dito sa PRTV Prime Studios si Dr. Randy De Llosa. Siya po ay isang psychiatrist at clinical psychologist. Welcome po sa Arangkada Balita, Doc.
11: Thank you, Nina. Thank you.
10: Thank you for coming, Doc. No, dalawang araw po matapos itong walang habas na pamamaril dyan sa eskwelahan sa Tacloban, kung saan apat na po ang sinasabing namatay. Noong una, tatlo eh. Ngayon, apat na ng mga estudyante. Bilang isang psychiatrist, ano po sa tingin nyo nagtulak sa mga batang ito na gawin itong karumal-dumal na krimen? Ano po ang naging trigger kaya nila?
11: Sige. You know, Ninia, itong nangyari no is a very sad thing, very tragic. It's never expected and then it happened, you know. So, ano yung motive? It could be anything eh.
10: Opo.
11: I'll give you something. People say it's about bullying, it's about games. Pero we don't know, baka it's just about fun. Diba?
10: Wow, kung ganun, that's even very more disturbing.
11: Disturbing.
10: If your motive is because you're just having fun.
11: Yes.
10: That is so, sorry to say, demented or crazy.
11: Demented, yes.
10: What do you think, Doc?
11: Yes, and you know, when we talk about motives, it's not just one.
10: Opo.
11: Ito yung tinatawag na fallacy of the single cause. Akala natin isang reason lang.
10: Opo.
11: But actually, you have to identify all the factors, all the conditions para ma-resolve ang lahat ng conditions.
10: Okay.
11: Yes, I'll give you an example. Meron kayang mental health issue sila? Mm-hmm. Okay. Is it depression? Is it, anxiety or whatever?
10: Mm-hmm.
11: Is it a life condition? Baka naman nabubuli sila. Baka may domestic violence.
10: Mm-hmm.
11: Is it just accessibility ng gun?
10: Mm-hmm.
11: Diba? Is it the game?
10: Mm-hmm.
11: Is it bullying?
10: Mm-hmm.
11: So we never think it's just one. It's a combination of all.
10: It can be all of these or some of these.
11: I would always think it's a combination of many.
10: Of many?
11: Yes.
10: O hindi lang nag-iisa?
11: Correct.
10: Opo, kasi sabihin na natin ang isang batang mas vulnerable, yung iba kasing bata can stand up to bullies eh.
11: Yes.
10: O hindi nagpapabully.
11: Correct.
10: Yung iba, they become withdrawn.
11: Correct. O
10: hindi sila nagsasalita. And sabi nga, itong mga batang to ay hindi po described as quiet sila, hindi nagsasalita, walang kaibigan.
11: Yes.
10: And ang nangyari pa, nakahanap ng isang kaibigan.
11: Yes.
10: Ano pong masasabi nyo? Yung parang nagtutulungan pa. Kumbaga,
11: yes,
10: parang meron silang mutual understanding.
11: Yes, yes. So that's the thing, no? The thing I'm considering is also kung may personality disorder.
10: Hmm.
11: Kasi yung may mga tao na somehow criminally minded, kahit bata pa.
10: Criminal minds talaga.
11: Yes, opo, kahit ng bata pa. And then they find each other.
10: Opo, okay.
11: They find each other. Especially, siguro in the context of gaming, and then they're playing a violent game, and then they're on the same platform, or did they create bonds and friendships, and then they realize, pareho tayo ng pag-iisip ha.
10: At saka hindi na, parang nakakagulat na, let's say for example, criminal mind ka nga.
11: Yes.
10: Sa normal na sitwasyon, kung walang social media, syempre walang papansin sa'yo at hindi ganun mag-isip yung mga kasama mo.
11: Yes.
10: Pero pag nakahanap ka ng platform na pare-pareho kayo na mag-isip, na criminal mind,
11: yes,
10: na for you it's fun to shoot people,
11: yes,
10: then that's something. It emboldens you eh.
11: Yes.
10: Diba? Bibigyan ka ng lakas na loob na gawin ito.
11: Yes.
10: Opo.
11: Kasi hindi niya, can you imagine, you just find one friend, lumalakas na yung loob mo to do something bad?
10: What more
11: if it's a community?
10: And then you will feel na, oh, pwedeng-pwede to kasi united tayo, ang dami pala namin sa buong mundo.
11: Correct, correct. But there's a factor here that
10: Opo.
11: We have. This is a trend now.
10: Oo.
11: It's called nihilistic.
10: Yes. Ito yung minensyon na nihilistic, violent, extremism. Is this what you're
11: yes.
10: trying to say, though?
11: And people have to understand, though. They can understand the violence.
10: Opo.
11: They can understand extreme yon.
10: Opo.
11: They need to understand the nihilism. Nihilism.
10: Ay, ano yung natututunan nila doon?
11: Okay. People have to understand, nihilism, no? Yung taong parang feeling niya walang katuturan ng buhay.
10: Mm.
11: Walang meaning, walang purpose.
10: Okay.
11: Okay. And then, dahil walang purpose or walang katuturan, what's the use of life? I can kill myself, I can kill others.
10: Mm.
11: So what does that mean? There might be an underlying depression.
10: Mm.
11: Okay? And then people are already looking at the violence,
10: mm-mm,
11: pero they didn't catch the depression sa umpisa.
10: Na part. Oh.
11: Correct. Oh. And then these are their predators, mga groomers.
10: Yes.
11: Naghahanap ng mga victims na pwedeng influence.
10: Like-minded or something.
11: Correct. Oh.
10: Opo.
11: I-manipulate ko nga itong depressed na tao na addict sa games.
10: Yes.
11: So it's not just about the games. It's about the depression and the games.
10: And pag nag-combine pa yan.
11: Yes. Plus the predator, ah.
10: Opo.
11: Groomer.
10: Opo.
11: Groomer. And you can groom in many ways.
10: Yes.
11: One grooming is extortion.
10: Okay.
11: Okay.
10: Can you give an example?
11: Sextortion. Give me your pictures.
10: Mm-mm.
11: Okay. O di, may takot na siya. I can threaten eh. If you don't do what I say, I'll expose your pictures.
10: Mm-mm.
11: Okay. O sige, hurt yourself first.
10: Uh-huh.
11: O sige, now, hurt others.
10: Grabe. So, na-blackmail ka.
11: Na-blackmail.
10: Oh, so, pwede rin yun. And wala
11: yes.
10: ka magawa. So, you'll have to do the bad, di ba? You can it will drive you to kill.
11: Yes.
10: Because na blackmail ka.
11: Yes. And how is this now? Because this is a platform. How can people monitor the kid? How
10: yes.
11: can people monitor the platform when sometimes confidentiality is expected, di ba? Sa platforms.
10: Yes.
11: Oh.
10: So,
11: and then tahimik siya, introverted. Who will know? And then biglang sasabog na lang, mag-explode.
10: Oo, and ang dami ng trahedya nangyari.
11: Correct.
10: So, at this point, people are saying na i-ban ang social media. It's been done in the UK, Australia, Malaysia. Ano po ang tingin nyo magiging effect nito? Kasi ito, debate talaga eh. I mean, mga bata magagalit sa akin kapag sinabi nating total ban. But okay, other countries have done it. 16 and under, banned.
11: Yes, I'm a bit biased about that.
10: Apa.
11: And I'll explain it. Ang tendency natin mga mas matanda is to bring our children back to our times.
10: Okay.
11: Okay. Our times na mas peaceful, ang times na mas hindi naman peaceful, no. Peaceful dahil walang social media.
10: Opo. Right?
11: And that will never happen again. In fact, if you progress no, to the future, things will get worse. So if you ban something, if you ban social media sa children, you're actually just delaying their exposure to their teenage years. And when they're in their teenage years, they'll still experience the difficulty of navigating social media. It's better that they already get exposed now, wade through social media, kasi nabibigyan pa natin ng guidance. Okay? And it's not social media, it's a social media platform that has to be monitored and sanctioned.
10: Opo, opo.
11: I'll give an example. Ah.
10: Okay.
11: Ang dami kong beses, ako, nagre-report mismo sa social media.
10: Opo.
11: Ay, may porn ah. Ay, may child porn. Ay, may violence. Ay, may killing. And it's against your, I specifically say, it's against your community rules.
10: Yes.
11: And they'll say, no, it doesn't go against.
10: Ha?
11: So they are violating their own rules.
10: Yeah, the social media platform itself. So kaya nga eh, Doc, bakit sila ganun, di ba? Kasi kaya ang mga ibang countries, binan na lang sila kasi hindi nga sila sumusunod sa sarili nilang rules.
11: That's
10: so
11: a nagiging treatment.
10: Parang helpless ang tao.
11: Yes. If you are, what do you call this? Present in the moment, no?
10: Okay.
11: You will think things are getting worse. Okay? Things will never get better. Things will just get worse. How can I prepare my kid or my students to navigate when things will get worse in the future?
10: So you're saying not total ban, but what? Some kind of ban or merong mga regulation?
11: Guidance. Unang-una
10: guidance.
11: Guidance muna sa parents.
10: Kaso hindi nga ho mo nangyayari because parents are busy. The reality is, you know, we all go to work. Even if everyday sasabihin ko ganito, ang hirap gawin.
11: Yes, that's
10: kaya minsan kailangan natin ng government intervention or something, somebody else to do it.
11: Exactly. But the government, because of their politicking, no, is focusing on the wrong things. For them, it's about lowering
10: the age
11: of criminal liability.
10: Opo.
11: Pero we have to think, no, the UN and psychologists specify it's the basic minimum is 14 to 15 years old. Because at 16, then they're already able to incorporate their values, and they have a stronger sense of right and wrong, and they can manage their impulsivity.
10: Opo, okay. So,
11: pero before that, you don't expect that. Kaya nga kailangan ng guidance eh.
10: Opo, opo. Oo. So parang iba talaga ang, syempre ang bata. Yeah. Pero kasi ito, kaya marami po ang emotional, di ba?
11: Yes.
10: It's such a heinous crime.
11: Yes.
10: And it's unheard of. Hindi naman normal. So of course, you know, ang gusto po natin sa in an ideal setting, yung mga bata na yan, yung sinasabi nilang in conflict with the law, we want to give them a second chance. We want to rehabilitate. We want to, if they can be better people, why not? By all means, di ba? And contribute to society. But these two did something so unthinkable.
11: Yes. That's why we won't let them go. They should really be sanctioned and penalized, you know, and they should experience a sense of suffering. Kasi if you take that away, parang kinulong lang and then rehabilitated, parang it's so easy.
10: Kaya sabi, kunyari, magpakabait daw sila ng isang taon eh. Hindi ho ba nakakabahala yon para makalaya rin sila eventually?
11: Yes. Well, paglaya, we don't know naman talaga what they'll do. Pero while they're inside, the victims, whether parents or kids, no, have to have the sense na they are receiving the sense of justice. So the question now is, Ano kaya ang pwedeng parusa, penalty sa batang ito just to wake him up and to balance it such that yung penalty may syempre sense of suffering and the
10: remorse also.
11: how to bring out the remorse.
10: Opa.
11: And the parents of the aggrieved parents no.
10: Opa.
11: Are somehow satisfied or contented
10: dun sa nangyari
11: sa penalty. Oo. Na nabigay.
10: Opo. Kasi yes, I understand, no? Of course, we will never understand, but the parents, when they say kailangan ng justice, at sinabing makukulong lang ng isang taon, syempre para sa kanila, it's not enough. Namatayan ka ng anak eh.
11: Yes.
10: Oo.
11: Yes. Ang tawag dito, untimely death. Hindi ba our parents are supposed to go ahead?
10: Yes.
11: And look at this, ha? These are not even adults. These are young children. And you know, as bilang parent, no, you're just projecting your dreams, your ambitions on this kid. And then biglang nawala yung kid. It's so untimely, so tragic, so sudden.
10: Mm-hmm. Hmm. So what can the parents do rin now? Yung mga affected po dito sa directly affected, even those who were injured, or even those who are nakaka-relate sa sitwasyon na ito. What's your advice?
11: Okay, for the parents?
10: Yes.
11: Itong mga parents, no, they have to be careful because they have to grieve for themselves. They need to vent out their anger. Kaya lang, they don't want to express too much of it because the kids are sponges. The kids will sense kung ano yung stress ng magulang. And then, meron na nga silang stress, they'll take it on pa. And then they might feel guilty pa. Naku, I'm giving my parents more problem by feeling like this. So the parents have to deal with it on their own. If they need help, you know, they talk to their friends, to religious people, get their own
10: psychiatrist. Huwag sa anak. Huwag nilang ilabas sa anak.
11: No.
10: Opo.
11: No. In fact, they should be the container of safety for their kid.
10: Opo. And, okay, there's another issue that I would like to bring up. And nakakatakot ito. And I don't mean to manakot. Pero there is this thing about copycats. Diba? Yung mga manggagaya.
11: Yes.
10: What if, dahil sa napapanood nila ngayon sa media, nakita nila nagawa.
11: Yes.
10: Ng mga batang ito, baka gawin rin nila. Or I'm sure hindi lang sila yung ganyang may criminal minds sa Pilipinas, hindi ko ba?
11: Yes. You know, it's social media that can promote criminal minds. And it's all because of AI and the algorithms. You watch one, you watch two, and then the social media already floods you.
10: Opo.
11: And then you complain, they won't stop.
10: So dapat hindi yun ang panoodin mo, hindi yun yung hanapin mo.
11: No.
10: Pero what about siguro a warning to our authorities? Kasi since it's so hard to control, hindi mo makontrol yung mga, let's say ngayon may mga batang na e-embolden.
11: Right.
10: Sabihin nila, oh, nagawa nila to.
11: Yes.
10: At sila rin, di ba?
11: Yes. Remember, some of them are actually just imagining that they'll do it. Pero when they actually see it being done, maingit sila ngayon. They'll say, yung iba nagawa, bakit ako hindi pwede? Okay, and then all the other factors are there, like gun accessibility, di ba? Yung kaibigan mong violent rin, mag-isip, the game, yung kawalan ng, yung introversion niya, yung kawalan ng...
10: Kapabayaan rin ng magulang siguro,
11: magulang.
10: Or problema sa bahay.
11: One more thing about magulang. How can you expect the kid to open up naman to you about yung depression niya? Kung hindi open yung lines ng communication. You don't do it kapag may trauma na. You have to build it right from the start. So the parents have to already have this communication and bonding na walang judgment. Kasi I'll tell you something, Ninya. When you hear a parent tell the kid, sa panahon namin, ganito
10: Ako, ayaw nila yan.
11: That means, na-break na yung ano?
10: Wala na, may wall na yon.
11: May wall na.
10: May wall ka na, hindi ka nakakausapin.
11: Right. So it's better to have an open ear, a listening ear. And then you have to grow up rin with the times. And figure out solutions in the times. Not go back to where you came from.
10: Oo, nung panahon ko, ganito, ganyan ako, ayaw na ayaw po ng mga bata yan. Kasi pag sinabi rin sa akin na magulang ko yan, nung panahon ko, parang, di ba, mataas ang kilay mo eh. Parang magkaiba tayo ng mga panahon.
11: Yes.
10: Oo. But anyway, siguro, this is such a complicated, and that, kung pwede, ilang oras pa tayo mag-uusap, Doc. But you touched on a lot of very important things na hindi masyadong napag-uusapan. Siguro, just to end our interview, in conclusion, I mean, ano ba yung dapat pwedeng gawin ngayon ng ating, siguro ng lahat, ng gobyerno, ng magulang, ng eskwelahan? To address this this problem.
11: So future, I'm a bit pessimistic, okay? Pero yung panlaban sa pessimism sa future is preparation. Okay, so how do we prepare? Siguro ano, we be more of an activist though, with regards to political social reforms. Para mas maganda yung mga programa, especially sa school.
10: Opo.
11: Di ba?
10: Dapat ituro nila yan, yung mga sa mga bata pa lang kasama sa kanilang subjects.
11: Correct.
10: Ang social media.
11: Kaya every school authority, katulad ng teacher, etc., they already need to know how to do PFA, psychological first aid.
10: And what is the psychological first aid? Mahaba ba yung sagot dyan? But how can they do that?
11: Sige, briefly, it's just giving opportunities for the victim to express himself. Okay? And then, help the person get appropriate help. Psychologist, psychiatrist.
10: But let them speak and don't judge. Force.
11: No judging, no forcing. Okay? Kamustahin. Oh yeah, and one more thing. You know that the victim is already suffering more kasi masisira na yung tulog niya, yung appetite, may behavioral changes. So these are indications baka may depression, anxiety, or post-traumatic stress disorder. And kailangan may mental health professional na tulong.
10: Opo.
11: Otherwise, they just got worse.
10: Alright. Naku, maraming salamat po sa ating psychiatrist na and clinical psychologist pa. Walang iba kundi si Dr. Randy De Llosa. Thank you, Doc.
11: Thank you, Ninia.
10: Thank you. Yeah. Samantala, maghahain na rin ng resolusyon ang Makabayan Block para imbestigahan ang pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban City. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
5: Kabataan at kahit sa normal na mga memory.
12: Naniniwala si Kabataan Party List Congressman Rene Co na dapat pondohan ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 sa halip na babaan ang age of criminal liability. Kasunod ito ng pamamaril ng isang 15 anyos at 14 anyos sa kanilang eskwelahan kung saan tatlo ang natalang sawi. Paliwanag ni Co kung may pondo para ma-improve ang youth rehabilitation centers, magiging mas maayos ang implementasyon ng batas.
13: Hindi natin masasabi na mali ang Juvenile and Justice Welfare Act pag hindi pa naman fully implemented ang batas. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo, kung gaano sila capacitated, well-funded, at kayang mag-intake ng kabataan na nasa children in conflict with the law.
12: Para kay ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino, hindi isolated criminal behavior ang nangyari. Naniniwala ang kongresista na nakaapekto ang mga siksikang klase at kakulangan ng psychosocial support sa paglala ng bullying, pananakot at iba pang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, 7 na ang naitatalang insidente ng school-related violence sa bansa. Ayon kay Ko, dapat kapit-bisig mula sa mga magulang hanggang sa gobyerno pagdating sa kapakanan ng mga bata.
13: Unang-unang priority, rehabilitation. Then kung tignan natin na may culpability, at pwede po yun, no, yung magulang, i-explore natin kung ano siya. Pero more importantly, kailangan pong suportahan ang mga magulang sa kanilang duties.
12: Nagbabala si Ko sa mga panukalang maaaring humantong sa sobrang paghihigpit sa mga karapatan ng mamamayan sa ngalan ng seguridad.
13: Yung arguments na yan, usually ang ginagamit para tumapak sa mga karapatan, hindi lang ng kabataan, pero ng mga mga Pilipino sa pagpapahayag. So, kaya po natin inaasahan yung coordination across agencies na kapag may red flags na, ma-i-report, may aksyong kagyat na gawin para po hindi mangyari yung mga nangyayari.
12: Sa halip na parusahan ng mas maaga ang mga menor de edad, nais niyang palakasin ang rehabilitasyon na dagdaga ng pondo para sa youth rehabilitation centers. Suportahan ang mga magulang at magsagawa muna ng masusing investigasyon bago baguhin ang umiiral na batas. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
6: Bumuhos ang emosyon sa libing kanina ni Rene Clark Materbonya sa Talacogon, Agusan del Sur. Muli namang nanawagan ang kanyang ina ng katarungan para sa kanyang anak. Yan ang umarkadang balita ni Noreen Igonya.
14: Pinuno ng mga supporters at nagmamahal kay Rene Clark Materbonya ang bagong Talacogon Municipal Cemetery sa Barangay Labnig, Talacogon, Agusan del Sur, alas 10 ng umaga nitong Hunyo 24. Mula pa sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang naghatid kay Rene na bumiyahi pa ng ilang oras makarating lang sa Talacogon upang suliyapan sa huling pagkakataon ang atleta, gaya ni Ginang Everdina.
15: Natas mi sa istorya niya, naluoy po mi sa bata nga supposed to be siya na ang pag-asa sa iyong pamilya niya. Minute lang, nawarag talit.
14: Pasado alas 7 ng umaga nang umpisahan ang misa. Mag-aalas 10 naman nang dumating sa sementeryo ang mga labi ng atleta. Doon ay nakahanda na ang kanyang himlayan. Gagawan din ng lokal na pamahalaan ng Musulayo ang kanyang libingan. Tanda ng kanyang pagbigay ng karangalan sa kanilang bayan. Hindi mapigilan ang karamihan sa mga dumalo na mapaluha dahil inalala nila ang kabaitan ng binata.
16: O, dili nyo na nandako kanin mo sa mga kababata. Tagmay pa sila mga dodo basketball. Mawagay na yung sa'yo.
17: Kita mo, kita gumbuhat niya sa'yo pagkatao.
14: Dito na rin nagbigay ng kanyang huling mensahe sa anak si Roveline, ang nanay ni Rene. Dito na bumuhos ang emosyon ng lahat ng mga nakiramay. Pagkatapos ng emosyonal na mensahe ng nanay ni Rene, nawalan ito ng malay. Agad namang tumugon ang mga naka-standby na medik. Sa pagpanaw ni Rene, bit-bit ng mga nagmamahal sa kanya ang alaala ng kanyang maikli pero makabuluhang buhay na puno ng pangarap at pagmamahal sa pamilya. Sa mga dadaang taon, kada June 8, maaalala ng mga taga-Talacogon ang buhay ni Rene tuwing Rene Clark Bobet Materbonya Day na idineklara ng lokal na pamahalaan ng Talacogon. Mula dito sa Talacogon, Agusan del Sur, ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
18: Nagpapatuloy pa rin ang pagmamarka ng mga ebidensya sa ika-apat na araw ng pre-trial conference. Naniniwala naman ang Senate Impeachment Court na posibleng masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
19: While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility. Tight, but not impossible.
20: Iginiit ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. na bagamat hindi inaasahan ang haba ng pre-trial conference, kumpiyansa pa rin ang lahat na posibleng masimulan ang paglilitis ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Paglilinaw ni Bantog, taliwas sa naunang bilang na 4,000, lumalabas na nasa 8,000 exhibit ang kinakailangang markahan para sa first article of impeachment o misuse of confidential funds. Dahil na rin ito sa pagtanggi ng kampo ng depensa sa common marking. Ngayong araw, nasa 1,300 exhibits pa lamang ang namamarkahan ng parehong kampo. Pero sabi ni Bantog, mas mabilis na ang proseso ngayon dahil sa pagdadagdag ng marking stations at teams. Sa usapin naman ng manifestation ng prosecution na buksan ang sealed BIR box na lumabas na sa House impeachment trial, iginiit ni Bantog na tanging Senate Impeachment Court lang ang makakaresolba nito. Sakaling hindi ito matugunan sa pre-trial conference, opinion ni Bantog, posible itong buksan sa mismong impeachment trial dahil bahagi pa rin naman ito ng pre-trial brief ng prosecution at may sasama sa pre-trial order.
19: The present status is that we have a box that is sealed, its contents unknown. It's a matter that only the impeachment court can decide on.
20: Pinakamatagal na ang paglalabas ng pre-trial order sa June 30, Martes, sa susunod na linggo. Ito ay dahil kailangan bigyan ng 3 araw ang parehong kampo na magbigay ng komento rito, bago pa ang unang araw ng paglilitis. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Pag-usapan natin ang day 4 ng pre-trial conference kasama ang former dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santamaria. Magandang gabi, Attorney Mel. Welcome back sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi sa iyo, Jack at Ninya, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat.
6: Yes, Attorney Mel. Maiksing interview lang. Siguro kukunan ko lang kayo ng mga takeaways po na ito sa day 4. At sa nakikita nyo ay kakayanin ba yung July 6 na magsimula ang trial proper po?
1: Kung mag-overtime sila, ital maaabot naman yan. Uh-huh. At narinig nga natin, no, napakadaming testigo na ipepresent, met over 100 in both parties, no, combining both parties. Kaya yung paglilista noon at pagmamarka, yun ang nakakapag-delay noon. Kasi dapat markahan, hindi lang isang dokumento. Kung halimbawa sa isang dokumento, may gusto silang i-emphasize, let's say Exhibit A, pwede nilang ipamarka ng Exhibit A-2, yung page 55 para i-emphasize nila yon. So talagang ang magpapahaba lang yung marking of documents. Pero kung overtime sila, palagay ko maaari namang maabot yan. Kasi hindi naman yan magtatagisa ng mga contentious issues. Kasi ang sasagot nun, yung impeachment trial court na.
6: And Attorney Mel, siguro ito na lang din. Kung sakali ba, ay kasi hindi pa rin natin, hindi pa rin nagpapakita si Vice President Sara Duterte, kahit sa pre-trial, kahit dati sa Kongreso, magkakaroon ba ito ng arraignment, yung tulad ng normal na court na criminal case, or hindi po?
1: Alam mo, kung pagbabasihan natin yung nangyari kay Corona at yung nangyari kay Estrada, kasi yun biglaan, nitoon walang pre-trial eh. Diretso na sa trial at hindi na nagka-arraignment. Ang naging parang pag-deny yung answer nila. Pero sa ngayon, hindi natin alam kung iyon pa rin ang gagawin ng impeachment trial court, no? Kasi nga, hindi dumadating si VP Sara, ito na ang pagkakataon para siya ay dumating kahit isang beses man lamang para tanungin, ikaw ba ay guilty or not guilty. Pero ang sinasabi ko, maaaring hindi, maaring oo, pero kung babaguhin nila yung resolution number 39 nila, yung kanilang rules of impeachment na dapat merong arraignment, hindi na makakapagtutol yan. Pero sa ngayon, ang base nila, ang basis nila, yung nangyari kay Corona at yung nangyari kay Estrada. Pero who knows, hindi natin alam kasi kung nababago nila ngayon yung mga alituntunin, maaring gawin rin nila yan.
6: Okay, sige. Nako, maraming salamat Attorney Mel Santamaria sa iyong insights tungkol nga dito sa day 4 ng pre-trial conference. Magandang gabi po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat sa iyo, Jack at Ninyo.
10: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho. Hi, Jai.
21: Hi, Miss Nins. Hi, Sir Jack. Hi sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Mainit ang pagtanggap ng mga batang 90s sa Home Along Dariles sa The Reunion Movie. Sa bawat sinihan na kanilang binisita at bawat mall show ay kitang-kita na miss talaga ng mga manunood ang pamilya Cosme at ang mga taga-Riles. Agad naman nating kinamusta ang Optimum star na si Claudine Barreto. Heto na nga, panoorin natin now na.
22: Tagumpay at tinangkilik ang bawat mga theater tours and mall shows ng Home Along Dariles The Reunion. Agad nating nakapanayam ang Optimum star na si Claudine Barreto sa kung ano ang masasabi niya sa success ng kanilang pelikula.
23: Hanggang ngayon, kami na mga kapatid ko, yung pamilyang Cosme, hindi pa rin makapaniwala sa sobrang dami ho sa inyo na sumuporta sa pelikula namin ang Home Along Dariles The Reunion. Maraming salamat po sa inyong lahat.
22: Kumita ng 35 million ticket sales in 5 days ang pelikula at patuloy pang tumatabo ito sa takilya. Nag-uumapaw din magpahanggang sa ngayon ang magagandang mga reaksyon ng mga nakapanood na.
23: Maraming salamat po sa lahat ng magagandang reviews, sa lahat ng nag-share, nag-spread ng word. Maraming salamat po sa inyo lahat talaga.
22: Samantala, kinamusta din natin at inalam kung ano naman ang sikreto ni Clau as a mom para magkaroon ng magandang relationship with her kids kahit na busy siya sa mga ganap niya bilang artista.
23: Alam mo, I'm just so thankful. Sabi ko nga, naku Lord, sa, ano, lumaki yung mga anak ko mababait. Hindi nila ako pinipigyan ng problema. And siguro dahil naging mabuti akong anak.
22: Masasabi kaya niya na strict mother siya sa kanyang mga anak. Paano maging isang ina ang nag-iisang si Claudine Barreto?
23: Kinakol ko yung attention pag mali. Kinakol ko talaga yung attention. Hindi ako mapalong mami. At ito mga bata sila, oo, nadidisiplina sila with a Christian rod. Pero nung lumaki na sila, hindi pala yun para sa lahat ng bata.
21: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusive. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
10: Uy, we're so happy na mukhang successful itong Home Alone at bala ko manood with my family this weekend.
21: Yeah. Go, go, go!
10: Salamat, Jai Ho!
21: Salamat, Miss Nians!
10: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang susunod na
10: Arangkada Balita.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: FMR.
1: Finger Music Radio.
0: Ka-vibes ang lupit.
1: Napakalupit talaga ng ating mga ka-vibes. Uy, naulan na naman sa oras na 6:47.
0: Ay, grabe yun.
1: Ingat sa mga chuper natin na nasa daan, ha? Pati na rin

0: makakasama nyo nang muli ang Sizzling Duo.
1: Tama, dito sa programang
0: Too Hot to Handle. Sisi ko, isa mo ng happy, happy birthday para sa sisi kong si DJ IG.
1: Grabe naman, ako lang to, guys.
0: Kaya naman, ikanta na natin yung very special natin.
1: Sige, kakantahan ko yung sarili ko. Sige, 1, 2, 3,
0: happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday!
1: Uy! San Juan Day at Manila Day nga naman pala today.
0: Ang dami mong ano, dami mong ganap sa birthday
1: Siyempre,
0: mo.
1: Siyempre, kailangan patigilin, di ba? Dapat holiday muna sa Manila at sa San Juan dahil birthday ko.
0: Wow, grabe ka naman. Kakaiba ka, sisi ko. At siyempre, sa mga nagdiriwang pa na kanilang kaarawan, isang
1: happy birthday!
0: Kaarawan.
1: Yes! Yes. Kung birthday mo kaabot, belated. Kung birthday mo bukas, advance.
0: Correct. Kaya naman, ka-vibes, eto na, tumutok ka sa programang Too Hot to Handle dahil mainit-init ang ating usapan ngayon.
1: Tama, kaya naman sa mga ka-vibes natin, eto, gusto mo ba ng ex?
0: Ex?
1: Would you date an ex?
0: An ex? Ex what?
1: Ex.
0: Ex.
1: Con.
0: Uy.
1: Paano pag ganon?
0: Nako, medyo mabigat to, ha?
1: Uh-huh.
0: Pero kasi, di ba, kung mahal mo ang isang tao, hindi ka naman titingin sa kung anong nakaraan niya.
1: Exactly.
0: Pero alamin mo.
1: Dun ka sa future.
0: Yes, sa present mo na bang mag-future.
1: Or baka ikaw naman ba yung tipong tao na napaka-importante sa'yo ang past ng isa.
0: Uy.
1: Di ba kasi may mga tao na nag-iisip na kung sino siya before, mahirap magbago.
0: Correct.
1: Diba?
0: Totoo yan. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, kayo ba? Ano bang sizzling question natin, sisi ko?
1: Mm-hmm. Kaya mo bang i-handle kapag nalaman mo na ang partner mo pala ay nakulong na dati? Ka-vibes yan ang issue ni Lisa at ni Baldo.
0: Uy, Lisa at Baldo. Ayan, pag-usapan natin yung issue ni Lisa at Baldo nang malaman kung sino ba sa dalawa ang ex-wife.
1: Mm-hmm. Sinuhulaan yung mga ka-vibes. I-comment niyan sa ating social media accounts.
0: Feeling ko yung lalaki.
1: Talaga? Ako feeling ko si Lisa.
0: Okay, sige, sige.
1: Mm-hmm. Ayoko i-generalize eh.
0: Hindi naman. Ako naman dahil sa pangalan niya. Baldo.
1: Baldo.
0: Yun. Yun, isan yung mga tawag sa ano?
1: Oo, nga pala.
0: Sama ko sa ako, sa Baldo. Yes, sir. Yes, sir. Tawang-tawa si Kino. Kaya naman ka-vibes, pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik dito lang
1: sa Too Hot to Handle.
0: Kasama pa rin ang Sizzling Duo. Ako po ang Chinitang Chikadora, Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR,
1: favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet.
0: Ang oras, birthday girl.
1: Oras natin, 6:50 na.
2: Buntis ka na naman?
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR.
5: FMR. Favorite music radio.
4: Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR, the vibe sa Saldrin!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, FMR, favorite music radio. The vibes!
1: Ang lupet!

0: FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes ang Lupe. At isa, magandang evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Ayan, 7:20 ng gabi at kasama niyo pa rin ang sizzling duo para sa programang Too Hot to Handle.
0: At sa oras na 7:21, ito na nga, simulan agad natin si Zico ang ating hot headlines.
1: Hot headlines para sa gabing ito. Ready na ba kayo?
0: Ready na.
1: Mic test, 1, 2, 3. Ito na nga, hot headlines natin. GF.
0: Girlfriend.
1: Nangamba. Dahil sa boyfriend na dating nakulong.
0: Oh, kung tawagin natin ay ex-con. Medyo mainit-init yan, ha? At kaya naman, ka-vibes, ito na, pag-usapan na nga natin to. Sino ba yun?
1: Ayan, syempre, ito yung issue ni Lisa at ni Baldo.
0: Baldo, Lisa.
1: Oo, mag-live-in partner kasi itong dalawang to.
0: Oo, okay na pala, live-in eh.
1: Pero bago pa lang yung relasyon nila, ha?
0: Ah, okay, fresh. Mm-hmm.
1: Si Baldo raw, sobrang mahal na mahal niya daw si Lisa, kaya ibinahay niya na agad. Okay lang naman daw nung una kay Lisa dahil sobrang sweet, sobrang caring daw ni Baldo. Alam mo yun, yung parang very green flag.
0: And then?
1: Pero? Dahil nga raw hindi pa niya ito nakilala ng husto, isang kagimbal-gimbal ang nalaman niya tungkol kay Baldo. Madalas kasi lang pag-chismisan ng tao. Keso, na-aresto na raw ang partner niya. At dahil hindi pa nga fully kilala ni Lisa si Baldo, naniwala siya agad dahil sa takot. Agad daw niyang tinanong si Baldo tungkol dito, pero agad din naman niyang inamin. Nasangkot daw kasi siya sa isang malaking kaguluhan dahil sa ama niyang nakagawa ng masama. Dito na nagsimulang matakot si Lisa para sa kanyang sarili. At hindi na raw naging komportable pa ang presensya ng boyfriend niya para sa kanya. Dahil nga napuno na ng takot at panghuhusga ang pagmamahal na nararamdaman nito para sa partner niyang si Baldo. Pilit naman niyang ipinaliwanag. Pilit namang ipinaliwanag ni Baldo kay Lisa na matagal na niyang pinagbayaran sa kulungan at patuloy pa rin niyang pinagsisisihan ang kasalanan niyang nagawa. Pero dumating na kasi sa punto na gusto na ni Lisa makipaghiwalay. Ay. Dahil nga nahihirapan na siyang tanggapin ang madilim na nakaraan nito.
0: And that's our issue for tonight.
2: I'm the bet!
0: Grabe naman yun. Talagang nagliliyab.
1: Oo nga.
0: Umaapoy. Ang lupe talaga. Walang masabi.
1: Oo nga. Pero alam mo, parehas ako parang may sympathy ako towards kay Baldo, ha?
0: Yes.
1: Tsaka naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan ni Lisa. Pero yes. parehas silang naiintindihan ko. Pero mas gusto kong yakapin si Baldo. Kasi parang ang sad naman, yung taong mahal mo, ginudge ka. Pero hindi mo naman masisisi. Kasi nga naman, napakalaking bagay nga naman nun para kay Lisa. Pero kasi di ba mga ka-vibes, kayo ba naniniwala kayo na past is past? Or does the past matter para sa inyo?
0: At saka ang hirap pumasok sa ganyang klaseng sitwasyon, ha? All because, di ba, may nakaraan ka? Dahil ba sa nakaraan mo, eh, hindi ka nakatanggap-tanggap sa lipunan? Di ba? Ang daming katalungan as of this moment. Naiintindihan namin yan, mga ka-vibes. Pero, huwag kayong mag-alala dahil ipagpapatuloy naman natin ang ating usapan sa live.
1: Kaya naman, mga ka-vibes, i-search nyo na po 92.3 FMR. FM Radio Manila po yan across all social media accounts para naman, di ba, mapanood nyo ang ating live stream. Live po tayo sa ating Facebook fanpage, sa TikTok, and sa YouTube na rin. Kaya naman, mga ka-vibes, magkarinigan at magkita-kita tayo doon sa ating live stream habang nakikinig tayo ng malulupit na tugtugan dito sa radyo.
0: Correct! Magbabalik pa rin po ang
1: Too Hot to Handle!
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, ka-vibes,
0: ang lupit. Ang oras.
1: Oras natin ngayon, 7:24 na.
2: Ang lupet! Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
2: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw.
2: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 102.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Kavibes ang lupet. Isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga kavibes natin all over the world.
1: All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Kaya gusto ko muna batiin ang ating mga kavibes na nakikinig via transistor radio or sa kanilang mga tahanan. Pati na rin sa mga nasa biyahe sa oras na 7:42.
0: Ayan. At syempre ganyan din sa mga team bahay dyan. Sa mga nakauwi na, nakapagapunan na, nabusog na dahil sa dala naming issue.
1: Yes, oo nga naman. Nag-enjoy bang ating mga ka-vibes, no? Bukod sa mga nakakarinig sa atin sa radyo, pati na rin sa mga nanonood sa ating live stream, kaya naman batiin natin. Itong sila Sari Lerma, Giovanni Ardales, Mary Dulay, Juan Miguel Di Mogatia, si Jeff Tads Olivero, si Errol Grimares, pati na rin, no, ang ating mga ka-vibes, si Josh Kyle Edip, Coats Everyday, pati na rin si Alteza Herrera, Chino Cruz. Maraming maraming salamat sa mga komento nyo, ha? Pati na rin si ito, habol natin si Ryan Escorial. Sabi niya, pala isipan na kwento. Ito mainit-init.
0: Oh, diba?
1: Medyo controversial kasi, lalo na sa ating mga ka-vibes dyan na alam naman natin pag nausapang bilangguan, ex-con.
0: Yes, ex-con.
1: Parang ang, hala, masama na siyang agad ng tao.
0: Nagbibigay tayo ng judgment.
1: Exactly. Bila. Hindi lahat ng tao may masamang nagawa para mapunta sila doon
0: sa sitwasyon na yon.
1: Alam natin yung lahat. Kaya naman ka, vibes ikaw, basta tingin mo ba kaya mong i-handle? Kapag nalaman mo na yung partner mo ay nakulong na dati. Ako? Anong gagawin mo? Anong first reaction? Ito sabi ng mga ka-vibes
0: natin.
1: Ano
0: sabi ng ka-vibes natin dyan? Sisi
1: ito. Sabi ng ating ka-vibes na si Coats Everyday. Sabi niya para daw sa kanya kaya niyang i-handle yung sitwasyon ni Baldo at ni Liza. Kasi para sa kanya, past is past. Dapat tingnan ni Liza yung present na katauhan at characteristics no, na itong ni Baldo. Di naman niya talaga total na kasalanan yung nangyari. Nasangkot lang siya. Kasi nga, di ba, parang nasangkot lang siya doon sa kasalanan ng tatay niya. Nadamay siya eh. Hindi naman niya ginusto yung mga nangyari. Eh kaso, wala, nandun siya sa sitwasyon.
0: Siyempre, dala nang, siyempre, tatay niya yun eh, diba? Pwede nga, nagkataon lang talaga na wala rin siya naging no choice noong panahong iyon.
1: Oo nga, sisi ko, ito rin sabi ni Josh Kyle Edip para din sa kanya, kaya niyang i-handle.
0: Bakit daw?
1: Kung nagbago naman na daw, diba? At basta hindi na daw uulitin yung nangyari. Kaya niya yun i-handle.
0: At syempre, ito rin may nabasa ako dito, sisi ko. Si, may sinabi rin si Jeff Tads Oliveros eh. Sa akin, mga sisi ko, depende siguro sa kaso. Kung hindi naman sobrang mabigat, kaya namang intindihin at i-handle. Pero kung ang kaso ng bugbog ng jowa, kaya nakulong, pag-iisipan ko muna ng mabuti. By the way, happy birthday, DJ Ivy!
1: Ay, thank you so much sa mga ka-vibes. And syempre, happy birthday din no, sa mga ka-vibes natin na pinanganak ng June 24. Balita ko maganda at guwapo ang mga pinanganak nga ng araw na ito.
0: Correct, uy. Binabati ko na rin ng happy birthday ang aking tito in heaven, si John Elner Pepito. Happy birthday, tito. We miss happy you so birthday. Much.
1: Ayan. Bukod nga pala sa ano, Wata Wata Festival din ata today.
0: Wow, Wata Wata. Wata
1: Wata. Sa San Juan?
0: Di ba yun? Di ba pala yun? Waka-waka pala yun.
1: Oo, San Juan Day kasi.
0: Oo, yapi San Juan Day sa lahat. Grabe yung birthday mo, sisi ko. Ha? Parang kaya mong, ano,
1: hindi nyo ba alam? Ako talaga may ari ng San Juan. Charot.
0: Ba? Inalay na.
1: Pag birthday ko, akin yung araw na yan.
0: Ba? Dapat pala dumadayo ka dun eh. Sama mo ako pag dumayo ka dun.
1: Eme lang.
0: O siya, mga ka-vibes. Batiin na rin natin lahat ng mga ka-vibes natin. All over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines.
1: Bago tayo mag-back to tugtugan, basahin mo na natin tong last comment ni Sari Lerma. Napakaganda ng point niya. Sabi niya,
0: basahin natin
1: hindi daw niya kaya i-handle. Kasi kaya daw niyang i-handle kasi dati na yun eh. Tsaka nakikita naman yung nagbabago. Improvement. Na nagbago yung lalaki. Para naman kay Loizo, grabe ko naman girl. Kung mahal mo yung partner mo, tatanggapin mo yung past niya. Hindi naman niya ginusto yung nangyari sa buhay niya. Tama naman.
0: May point naman
1: dito
0: si Sari.
1: Dito kasi sa sitwasyon na to, nasangkot lang talaga siya.
0: Nadawit lang siya.
1: Nadawit.
0: Hindi niya no choice yun, diba? Wala siyang nagawa. Siguro dahil sa sobrang mahal niya yung tatay niya, pwedeng naprotektahan niya, diba? Naki-ano na rin talaga siya, naki-gulo. De, pero kasi ganun tayo eh. Kahit sino naman siguro sa posisyon na yan, diba? Lalo na kung mahal na natin yung taong yun, diba? Pag napapahamak, 'di ba? Andun yung unang reaction natin, natutulong tayo. Well, hindi naman natin alam yung full story again. Yes. Kaya huwag tayong manghusga. Pero hindi rin natin pwedeng idikta kay Liza na patawarin mo yan. Ganito, baka mamaya meron din siya pinagdadaanan, diba? Mm-hmm. Meron siyang trauma about it, diba?
1: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, diba? Ang moral of the story is, alamin mo muna yung kwento.
0: Yes.
1: Pakinggan mo muna bago mm-hmm. ka manghusga. Mm-hmm. Diba? Para lang, hindi nga siya manghusga, para lang ma-weigh mo kung ano yung options mo or kung anong kaya mong i-handle. Kasi in a way, diba? Kung hindi mo talaga kayang intindihin, hindi mo kayang tanggapin, the best thing to do is to let that person go.
0: Walk away.
1: Diba? Ang selfish naman kung magsistay ka for your benefit lamang.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ano, natatakot ka mabuhay na mag-isa?

0: ating himpilan dahil sa ating pagbabalik.
1: Napatatanggap
0: tatanggap na tayo ng mga live callers.
1: Mamaya,
0: excited. Mamaya ka na, charot.
1: Mamaya, pang-usapan natin yan, mga ka-vibes. Kaya naman, magbaback to tugtugan muna tayo. Dito lang yan sa programang
0: Too Hot to
1: Handle kasamang Sizzling
0: Duo.
1: Happy birthday!
0: Oo!
1: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes
1: ang lupet. Happy birthday, Sisi Ko!
0: Happy birthday sa ating mga ka-vibes. Pinanganak ng June 24!
1: Iyaw na tayo dyan. Back to music muna tayo. Dito lang, again and again, sa 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes.
1: Ang lupet. Ang oras.
0: Oras natin, 7:48.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes ang oras sa FMR.
3: 8:04.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
0: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
0: Good vibes.
1: I'm-

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Okay. Listen.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupit!
1: Isang malupit sa sizzling evenings, ating mga ka-vibes ng oras natin, 8:21, at welcome sa third and last hour ng ating programang Too Hot to Handle.
0: At kung ikaw, ito na yung time para magtanggap, mag-accept ng bagong pag-ibig. Charis, I mean,
1: bagong pag-ibig talaga.
0: Charis na ka, vibes. Ikaw ba ako naisipin mo? It's time para tumanggap ng new caller. Let's go!
1: Numero po natin mga ka-vibes sa 0954-406-1967 para sa ating mga ka-vibes na bagong tune-in lang dito sa ating programa. Pinag-usapan nga natin tonight is kung kaya bang tanggapin or kaya bang i-handle ng ating mga ka-vibes. Mm-hmm. Kung nalaman na nila, kung yung partner nila ay dati nga nakulong na. Diba?
0: Oh.
1: In short, may past na talagang malupet.
0: Correct. Sobrang lupet ka, vibes. Kaya naman, ano pang iniintay ninyo? Tumawag na kayo. Again, ano bang sizzling question of the night, Sissy Kwan?
1: Kaya mo bang i-handle kapag nalaman mo na ang partner mo pala ay nakulong na dati? Basahin nga natin ang iilan sa komento
0: or ilan
1: ng ating
0: sa,
1: mga ka-vibes.
0: Or kaya yung bumoto sa ating poll, di ba?
1: Yes. Ayan,
0: i-check natin yan dahil kanina may naganap na botohan sa ating Facebook page habang tayo po ay naka-live. And meron din sa ating X or dati Twitter. Ayan. Tignan natin ang resulta ng taong bayan. Ready ka na ba, Sissy Ko?
1: Ayan. Ka-vibes. Tingnan nga natin, no? Kung ano ang nakalagay dyan, Sissy Ko.
0: Ayan. Eto na. Para sa Facebook ang lumabas.
1: Ang lumabas!
0: Option number one. Yes, past is past. Oh, nakakatuwa naman yung ka-vibes natin.
1: Very, very understanding.
0: Very understanding. Correct.
1: Oh, totoo naman kasi, di ba, sabi nga nila, na there is, ano naman, there's always or there will always be a chance for change para sa ating lahat. Merong chance talaga na magbago. Diba? And ito naman dito sa X or dating Twitter, tingnan naman natin si Zia. So, kung dyan sa Facebook natin ay merong ang nanalo ay option number one, dito naman sa ating X or dating Twitter ang nanaig ay option number... Option number three.
0: Oy, magkaiba pala.
1: Maybe.
0: Pero at least may chance.
1: Saka okay. May chance, no? Maybe
0: correct.
1: Daw. Nagbago naman na. So,
0: wow.
1: 100% no, sa ating mga ka-vibes ay bumoto ng maybe. So, dito mo talaga makikita no, na talagang kung bibigyan mo ng chance yung isang taong magbago, kung mas maniniwala ka dun sa kabutihan na meron siya.
0: Okay. Ayan, sa mga ka-vibes natin na nag-e-enjoy, baka mamaya nakakalimutan niyo yung oras natin as of this moment.
1: Oras natin, 8:24.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Good vibes.
2: Ang lupet! Ang lupet!
0: At nagbabalik muli ang sizzling duo para tanggapin na ang ating caller for tonight. Eto
1: gusto
0: na.
1: Yung tanggapin na natin siya. Oo. Tinatanggap na kita sa buhay at sa puso ko.
0: Aray mo po.
1: Sino ka ba?
0: Ay, sino ba to? Sino ba to? Anong pangalan? Sige nga, hello. Good evening.
6: Hello.
0: Ay! Ikaw pala yan, sorry, Larma. Ikaw, sorry. Ay, tuwan-tuwa siya. Oh, parang gusto mag-asawa. Ay! Eto na nga, sorry. Ikaw ba, kaya mo bang i-handle kung may kahindik-hindik na nakaraan ang iyong nobe?
6: May paghingan. Well, before ko sagutin yan, gusto ko munang bumati ng sizzling evening sa inyong dalawa, DGID and DG Kim. So, dun sa question nyo, ako kaya ko. Kaya kong i-handle yan. Kasi, sabi nga nila, past is past. At saka, bigyan natin ng second chance yung mga ganyan nga, yung ex-convict. Yung nangangaluwangan yung partner, binibigyan nyo ng
0: ayan,
6: second chance.
0: Ayan.
6: Fifth chance pa nga eh.
1: Ay, gusto ko yun.
0: Aba.
1: Kung yung mga cheater pa nga, mabibigyan ng chance, eto pa kaya.
6: Yun
0: pa I
6: yan,
0: love that.
6: Diba?
0: Correct ka. Ano pa ang gusto mong ituloy mo yan, sorry. Gusto ko yung sagot mo.
6: At saka syempre yung, ayun nga, yung kay Liza. Napaka-unfair niya. Kasi, nandiyan sa past, eh, maghihiwalay na sila, di ba? Mm. Parang ang babaw naman nun, be. Dapat ano muna, pag-usapan niyo muna. O kaya naman, eh, yun nga, kagaya ng sinabi ko, hindi naman kagustuhan ng guy yun. Kasi kung ikaw na sa kalagayan niya, syempre tutulungan mo yung tatay mo o yung nanay mo, di ba?
0: Correct!
1: Oh, alam mo, palapakan natin to. Tsaka ano,
0: bongga ka dyan, Sal.
1: Totoo naman yung sinabi ni Sal. Oh, tsaka bigyan ng second chance, di ba? Bigyan ng pagkakataon ng magbago, magbagong buhay.
0: Yes, totoo yan.
1: Lalo na kung maganda naman yung pinapakita sa'yo.
0: Yes, correct.
6: At saka ano, hindi naman siya nangaliwa eh.
1: Tsaka ano naman, yung pinagdaanan naman din kasi ni Baldo, ay hindi naman mabigat. Siya yung mabigat, di ba? Ano lang, sadyang, anong tawag dun? Nadamay lang siya.
0: Nadamay. Pero
1: dun sa ano, ginawa ng tatay
0: yes. niya. Maybe light lang yung nangyari, pero mabigat sa puso niya na nahuhusgahan siya.
6: Kahit sino naman eh, yun ang gagawin eh.
0: Yes. Maraming salamat, Sari, sa pagbigay ng iyong opinion. At maraming salamat sa pagkakaroon ng pagkakataon para sa mga ka-vibes natin. Wow! Gusto ko yung siya yung naging speaker for all the ano. Gusto ko yung sabi mo talaga na yung cheater nga eh, nabibigyan ng pagkakataon. Eto pa kaya. I really love that quotation. Okay, from you, baka may gusto kang batiin. Batiin mo na sila bago ka nila batiin.
6: Sige.
0: Tawang-tawa talaga.
6: Una sa lahat, happy birthday kay DJ Ivy.
0: Thank you. Gusto ko batiin. Sorry, may favor ako. Gusto ko batiin mo si Sisi ko yung paano kami bumabati. Alam mo ba yon?
6: Ay, yung happy na birthday mo.
0: Ay, sige. 1, 2, 3, go!
6: Okay. Happy na birthday mo pa. Happy birthday.
0: Ay, gusto ko yun. Kinilig ako. Thank you so much, Sari Lerma. Gusto ko yung siya yung pinagkanta natin.
1: Yes, kasi syempre, iba talaga special yan coming from our ka-vibes. Maraming salamat.
6: Lahat ng mga FMR squad and officers. Tsaka, pa-request na rin ng Killing Me Softly.
0: Killing Me Softly? Bakit? Para kanina yes. Yarn.
2: Ang lupet!
6: Siguro dun sa ano, sa kwento ngayon. Dahil nga yung, yun nga, parang gusto nang hiwalay. Naghiwalay na ba sila? Ganun.
0: Killing Me Softly by KZ to, no?
6: Oo.
1: Kahit kanina, basta yun yung kanta.
0: Okay, paano kapag Killing Me Softly by DJ Kim Chorva? Okay na ba yun?
6: Pwede na rin.
1: Pwede rin naman, Sisi ko. Kailan mo ba i-release yung album mo?
0: Gusto mo ngayon pa.
1: Killing Me Softly. Live in the FMR studios.
0: So maraming salamat, Sari Lerma.
1: Tigilan na natin to, Sisi. Baka umulan pa. No? Kawa naman yung mga chuper natin na nasa daan.
0: Kaya nga pasensya na. Maraming salamat, Sari.
1: Yes!
0: Ayan, at syempre, sige, bigyan natin ng pagkakataon. Meron pa daw humahabol. Dahil birthday mo, Sisi ko, may gustong humabol. O sige na, paghabulin na natin yan. Ano, ilang ba yan? Ilang kilometers ito?
1: 5K daw, 5K.
0: O sige na, sagutin na nga natin. Hello, good evening.
7: Hello.
0: Sino to? Ano pangalan? Bakit lahat kayo tumatawa kapag ka tinatanong namin anong pangalan nyo? Tawang-tawa, gusto mag-asawa
1: Sisi,
0: ka na rin.
1: Sisi, comedy ka daw kasi.
0: Ganon.
1: babaan mo.
0: Sige na, bye-bye. Sares, joke lang.
1: Yan. Siyempre, good evening sa'yo, Maureen. Tama ba ako? From Imus, Cavite. Yun o. Ayan. Sige, ano ba sa say mo tungkol sa issue natin ngayong gabi? At kung ikaw ba si Lisa, nasa posisyon ni Lisa, kaya mo bang tanggapin tong pass ni Baldo?
0: Oy, naku. Gusto kong malaman yung sagot mo.
7: Kung di pa niya, ano eh, sinasin dyan na gawin niya, diba?
0: So, okay sa'yo?
7: Oo. Lahat naman ng tao eh, pwede nung magbigyan ng chance.
0: Totoo naman, pare sila ng point of view ni Sari. Mm-mm. Pero umabot sa punto na halimbawa lang.
7: Na?
0: Nakikitaan mo na siya ng sign na parang bumabalik siya sa dati niyang gawi. Ganon. Paano pag ganon?
7: Diba ang usapan na eh, yun? Pwede mo na siyang iwan mo na.
0: Ipaiwan, oo, tama. Hindi, totoo naman. Kasi may, siyempre, may limitations eh, di ba?
7: Kasi di ba, binigyan mo naman ng chance eh. So, back to old pa.
0: Kumbaga, pag nabigyan ka na ng chance, pagbutihin mo, wag mong hayaang masira. Tama ba ako, Maureen?
7: Oo. Wag mo nang pabayaan pang sira yung tiwala sa'yo.
0: So, pag nangyari yon, X ka na, iwan mo na siya, ganun.
7: Tama.
0: Tama, may tama ka talaga.
1: Oo, maraming salamat kay Mori.
0: Mori, baka may gusto kang batiin bago ka nila batiin. Tawang-tawa ka naman dyan sa mag-asawa nito.
7: Siyempre, good evening sa inyong dalawa and then happy na birthday pa kayo.
0: Aba, gusto ko ikaw din. May entry ka rin dapat, Maureen. Okay, bati mo yung sisi ko ng paano namin siya binabate. Go for the go!
7: Happy na birthday pa. Ha? Gano?
0: Happy na birthday mo pa! Okay, game. 1, 2, 3, go!
7: Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa.
0: Aba, maraming salamat, Maureen Ava ng Imus Cavite. Kaya, baka sino pa gusto mong batiin bukod sa aming batiin?
7: Ayun mga kasama nyo dyan. Oh. And then ikaw ulit, team, di ba sa okay?
0: Oo, malagal-tagal pa to. Hindi, malayo pa ito.
2: Ang lupet!
0: Maraming salamat, Maureen. Baka may gusto kang ipa-request.
7: Ayong ano? Isang conception, mahal na mahal.
0: Mahal na mahal? Bakit yan ba yung mahal na mahal mo?
7: Wala lang, na ano ko lang kasi kanina yun.
1: Uy, wala daw. Gusto mo ba kami na magbanggit ng pangalan?
0: Parang dalawa yan. Dapat mahal ko o mahal. Ano eh, mahal ko o mahal ako eh. Kasi medyo dalawa sila sa puso ni Maureen.
1: Oo nga eh. Ito naman si Maureen, no?
0: Pala decision.
1: Talaga nga na, very big ang kanyang heart. Kaya naman batiin natin.
0: Siyempre, batiin natin ng batiin. Hindi ko na alam, baka mamaya sa tayo mapunta.
1: Oo nga,
0: kasalaman ito mo ito, Maureen. O siya, maraming salamat, Maureen Arvo ng Imus Cavite.
7: Okay,
0: mabush! At syempre, maraming salamat din po sa lahat ng mga ka-vibes natin nakisagot, nakiparticipate sa ating question of the night. Magbabalik pa rin po ang sizzling
1: duo
0: dito lang niya sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
1: Ang lupet sa mga ka-vibes natin. Ang oras natin ngayon.
0: It's 8:33. Kaya naman pakinggan natin ang awitin na ni-request ng ating ka-vibes na si Sari Lerma. Ito ang...
1: Two handle.
0: Killing me softly, sis.
1: Ay, oo nga pala.
0: By Casey Tampina.
1: Solid na ito, kabay.
0: Solid yan.
1: Good evening.
0: Good

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready Ka Vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: FMR.
3: Favorite Music Radio. Ka-Vibes.
2: Ang lupet. Isa magdamagdang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
3: All over the Philippines.
2: All over the world of the Philippines. At nakasama niyo po ang
3: sizzling duo.
2: Ako po ang Chinitang Chika Dora Kim Churva.
3: At ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID. At sa oras na 8:43, naku mga ka-vibes, maraming salamat ha sa mga tumawag sa atin, sumagot sa ating call, at sa mga nanood ng ating live stream kanina.
2: Correct. At syempre, sa mga wisdom.
3: Words of wisdom.
2: The wisdom tutnel. Correct.
3: Pero alam mo, Sizi, ha? Totoo ha, sa words of wisdom ng mga kag-vibes natin, napansin ko, walang nagsabi na hindi nila kaya i-handle.
2: Ganun sila ka-selfless.
3: Marami sa ating mga naging kasama ngayong gabi, no, na nag-comment na pagdating sa taong mahal mo, regardless of their past, tatanggapin mo. Lalo naman na kung nakikita mo nagbabago na or yes, nagbago na.
2: Yes.
3: Diba?
2: And we cannot invalidate din dun sa mga taong pinipiling umalis.
3: Tama.
2: Because again, iba-iba naman tayo ng ano eh.
3: Sitwasyon.
2: Iba't iba tayo ng paraan on how we show and express our love towards yes, the person.
3: Pinaka-paborito
2: diba
3: ko nga yung sabi niyang ating caller kanina ni Sarah. Kung ang cheater pala kayo niyong patawarin pa ulit-ulit.
2: Ayan na.
3: Paano pa kaya ang taong nagbabago?
2: Tama yan. Kaya ka-vibes, walang perfect. Diba? Magbigay tayo ng second chance. Lalo na kung deserving naman. Alright? Yes. At syempre, sa mga oras na ito, ka-vibes, makakasama nyo kami ulit bukas naman yan. Sa programang
3: Too Hot to Handle. Same time mga ka-vibes, 6:30 PM hanggang 9 PM po yan. And syempre, no, kung nabitin kayo sa ating chikahan at kwentuhan, tuloy-tuloy pa rin naman ang maiinit na usapan sa susunod na programang
2: Main Event.
3: 9 PM to 12 midnight po yan. Kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main.
2: Abangan natin ang Main Confession, ha? Alam mo, ito yung lagi kong inaabangan every night. Kung sino ang nag-confess at ano kaya ang kinonfess niya ngayon kay DJ Main. Kaya ka-vibes, kumapit ka lang. Huwag ka nang maglipat ng radio station. Dito ko lang.
3: Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet.
2: Ang oras natin.
3: Oras natin ngayon, 8:45 na.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio,
0: ka-vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin 'to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
4: Okay.

0: Napinak pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kavai.
2: Ang lupet.
1: Kavai. FMR Favorite Music Radio Kavayas Ang Lupet. Oras natin ngayon 9:27 na ng gabi. Happy Happy Wednesday. At ito na, pakatutukan na ninyo, dahil ito na ang programang magbibigay ng init ng aral pagdating sa pag-ibig. Ito ang programang main event, kasamang nag-iisang baby ninyo sa Radyo, ang bagong baby ng bayan, walang iba yan, DJ Main Metro at Mega Manila. Magandang magandang gabi sa inyong lahat, 'di ba? Magandang magandang gabi sa mga niloko at paulit-ulit na niloloko. Pinapaasa ka lang na ikaw ang mahal niya, pero yun pala, tatlo kayo, aray mo, ang sakit noon, 'di ba? Wala kang kaalam-alam. Eh paano ba naman kasi? Paano mo nga malalaman? Eh pagdating naman sa gabi, binibigay naman sa iyo ang langit, ang paraiso. Doon ka dinadala, talagang ginagalingan para hindi mo ma-obvious na hindi lang ikaw ang nag-iisa sa buhay niya. Ganon! Eto nga ka-vibes, speaking of langit at ginagalingan, ito ang ating main question of the night. Payag ka bang iwan ang partner mong walang emotional intelligence pero naibibigay naman sa'yo ang langit gabi-gabi? Well, ito na, ako na sasagot niyan para sa mga ka-vibes natin, and I'm sure marami ring mag-a-agree. Para kasi sa marami, hindi sapat ang physical connection. Kung pakiramdam mo naman, 'di ba, na ikaw lang mag-isa emotionally, especially sa mga kababaihan, ha, dahil kami ay very sensitive, although may mga lalaki, may lalaki din ganun. At kung hindi ka naiintindihan, hindi ka rin napapakinggan o hindi rin marunong makinig, hindi rin marunong humawak ng conflict, o hindi mo maramdaman na safe ka kapag ikaw ay vulnerable. Eh nako, palitan mo na yan. Oo. Pero kung ang kulang lang ay emotional skills na kaya naman niyang matutunan, basta ituturo mo at yung tao ay willing mag-effort na magbago, eh hindi naman ibig sabihin nun wala ng pag-asa na hahayaan mo na lang at iiwan mo na lang itong partner mong walang emotional intelligence. Pero tanungin mo rin yung sarili mo, kapag sinabi mo ba yung kailangan mo, ano bang ginagawa ng partner mo? Nakikinig ba siya? Gumagawa ba siya ng paraan? O dinededma ka lang talaga niya? Kasi ang magandang relasyon ka-vibes, kadalasan hindi lang pinapasaya ka kabi-kabi, kundi pinaparamdam din sa'yo na mahalaga ka araw-araw. Ganun yon ka-vibes! Kaya gumising ka na sa katotohanan, ha? Baka naman 2026 na ang New Year resolution mo, eh magbabago ka na, hindi ka na magiging marupok, hindi ka na magiging martir. Pero ano nangyari? Nasa kalagitnaan na tayo ng taon, gising-gising. At speaking of gising, gigisingin natin kayo sa ating magiging confession, kaya abangan ninyo yan dito sa programang Main Event. Hanggang 12 midnight pa tayo magkakasama-sama tonight, kaya tutok lang dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang Lupet. Oras natin 9:30. Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you. Main Event.
4: Gusot na naman ang mukha? Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: activates the track.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.

0: na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet!
1: Kabay.
3: Payag ka bang iwan ang partner mong walang emotional intelligence pero naibibigay naman sa'yo ang langit gabi-gabi? Ang hirap niyan, ka-vibes, diba? Sobrang hirap niyan. Paano na lang mabavalidate yung mga feelings natin kung ang partner natin ay walang emotional intelligence? Ay, minsan, hindi naman tayo strong everyday. Minsan, may nararamdaman din tayo na pressure sa buhay, pressure sa trabaho, tapos may ganung partner ka na sana nandiyan sa tabi mo, isa siya sa magko-comfort sa'yo, di ba? Pero kung wala siyang ganyan, eh paano na? Talaga namang hindi mo na alam ang gagawin mo dyan. Feeling mo, para kang nasa relasyon, pero wala kang karelasyon. Ganon. Eto nga, para patikim sa ating magiging confession for tonight. Eto ang sabi ng ating letter sender. DJ Main, alam na alam niya kung saan at papaano ako papakalmahin. At para akong asong sunod-sunuran na kapag may nakitang nakakatakam na

0: gusto, doon ako umaamo. Ayan nga lang, ang hirap niyan. Well, ano kayang gagawin ng letter sender natin? Mag-i-stay pa rin kaya siya sa ganong relationship? At may chance kayang mag-adjust itong kanyang partner kung siya ay kinulang sa emotional skills? Kaya naman samahan ninyo kung alamin yan tonight. At ano bang masasabi mo dyan ka-vibes? Pipiliin mo ba yung pleasure over sa emotional intelligence na kailangan mo? Actually, parehas kailangan natin eh, no? Pero ano bang mas matimbang sa'yo dyan? Kaya naman pakatutukan niyo yan sa ating main confession. Susunod na yan. But for now, balik muna tayo dito sa mga nakaka-good vibes na tugtukan. Dito lang yan sa programang Main Event. Kasama ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. O, diba? Ganon. Kung walang iba yan, DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes! Ang lupit! Oras na rin ka-vibes, 9:56.
1: Dismiss na naman! Ang lupit!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke-abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine. Usap tayo.
6: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay. FMR Favorite Music Radio Kavives. Ang lupit. Oras na rin Kavives 10:17 at ikaw ay nakatune in pa rin sa programang Main Event. Kasama ninyo nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ Main, na makakasama ninyo sa biyahe ninyo, sa inyong mga tahanan o even sa inyong mga trabaho hanggang 12 midnight. Eto nga para gisingin ang mga natutulog ninyong damdamin. Gisingin ang inyong mga tuyong-tuyong dugo. Diba? Eto na. Napakaganda ng ating confession for tonight. Pleasure versus emotional intelligence. Kaya naman ka-vibes, oras na para ilahat ang lihim na dapat mabunyag. Ang sino ang i-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman tara na sa Main Confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear TJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Jenna. 32 years old at isa po akong call center agent sa Ortigas. Pero work from home po ako. At dahil nga sa night shift ako sa aking trabaho, eh nasasaktuhan ko din na panggabi ang programa mo. Mahilig akong makinig ng radyo, DJ Main. At sa'yo ko lang talaga naramdaman yung koneksyon. At sa totoo lang, marami akong natututunan sa mga confessions ng mga letter senders mo. Dati, nakikinig lang ako. Ngayon, ako naman ang magko-confess sa'yo. Kaya heto ako ngayon, DJ Main. Umaasang baka may maitulong ka sa sitwasyon ko. May boyfriend ako. Tawagin na lang natin siyang Arnel. 35 years old at isa naman siyang chat support sa isang company. 6 na taon na kami sa relasyon. At sa loob ng 6 na taon na iyon, marami na kaming napagdaanan. Marami na ring beses na muntik nang maghiwalay. Pero palagi din nauuwi sa balikan. Dahil nga sa isang bagay na hindi ko kailanman sa kanya kayang iwan. Nung una naman, DJ Main, maayos kami ni Arnel. Sobrang lambing siya. Sobrang sweet. Yung tipo na akala mo ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Pero nung maibigay ko sa kanya ang isang bagay na ginagawa lang ng magjowa, doon nagbago ang lahat. Habang tumatagal kasi, napapansin ko, parang nagkakaroon ng oras ang pagiging sweet niya. At pagkatapos noon, pagtapos na ang mga pagkakataong makuha niya sa akin ang gusto niya, bigla na lang siyang nagpapago. Nawawala na ng pake. At naging paulit-ulit iyon, DJ Main. Parang hangin na lang ako at aminado din ako. Maraming beses akong nagtampo. Maraming beses akong nagreklamo. At maraming beses ko ring sinubukang makipaghiwalay. Pero sa tuwing gagawin ko yun, may ginagawa siyang isang paraan na talagang hindi makakatanggi, pati ang katawang ko. May isang bagay kasi akong kinakahiyang aminin. Dahil sa tuwing nagagalit ako sa kanya, sa tuwing naiisip kong iwan siya, bigla na lang parang nawawala lahat ng hinanakit ko kay Arnel. At doon ko nare-realize kung gaano ko kahina pagdating sa kanya. DJ Main, gabi no mga panahong iyon, sobrang late na nakauwi ni Arnel. Pero imbis na humingi siya ng pasensya, dumiretso siya ng tulog. Nagalit ako sa kanya at habang talak ako ng talak, may isang bagay siyang ginawa na talaga namang nagpawala sa galit ko sa kanya. Dahil nang tumayo siya, inilabas niya ang kanyang sandata na talaga namang nagpatahimik sa aking bunganga. Alam na alam niya kung saan at kung paano ko papakalmahin. At para akong asong sunod-sunuran na kapag may nakitang nakakatakam na buto, doon umaamo.
1: Vibes.
0: Grabe naman yon. Sabi nga, you deserve what you tolerate. Kasi mahirap pag nauuna ang intimate intimacy bago ang emotional attachment. Diba nakasanayan ni? Kaya nagiging toxic ang relasyon. Natatabunan yung emotions dahil dito sa nafufulfill mo dito sa inyong intimate intimacy. Pero mas masarap pa rin yung intimacy na alam nyo yun, nagkoconnect kayo. Emotional, di ba? Mas healthy yon. At hindi kayang tumbasan ng kahit anong sex yun. Di ba ka-vibes? Ano kayang gagawin nito ni Jenna, no? Papakontrol pa rin kaya siya dito sa sitwasyon? Mag-a-adjust kaya itong si Arnel? Eh mamaya natin malalaman yan kung anong mga susunod na mangyayari sa kanilang relasyon. Unang yugto pa lang ng confession ni Jenna yan. Kaya alam ang ka-vibes, kapitan nyo lang yan. Dito lang yan sa programang Main Event. Atid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Vibes. Ang lupet. Oras natin ngayon, 10:24. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions.
1: Kabay. FMR Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet. Napakinggan natin ang unang yugto ng confession ni Jenna ng Ortigas. Oo, kanina. Ano kaya mangyayari sa relationship nila, no? Ang hirap ng ganun, no? Yung partner na walang emotional intelligence. Puro, ano lang, puro intimate-intima silang ang kayang ibigay sa'yo. Ano na, diba? Deserve mo pa ba yan yung mga ganyang sitwasyon? Baka kailangan mo nang tanungin, kailangan mo pa bang mag-stay dyan? Naku, baka masayang lang ang ilang taon. Pero kung willing naman siyang baguhin, ayusin, mag-compromise, why not? Bigyan mo ng pagkakataon, di ba? At bakit naman kasi naging sunod-sunuran itong letter sender natin? Ano bang meron sa jowa niya na tinitiis niya o natiis niya ng 6 na taon? Kahit alam niyang nakakapagod na at pagod na siya. Kaya naman ka-vibes, balikan natin ang confession ni Jenna.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan

parang nawala na ang problema ko na parang bula. Dahil napapalitan na ng kakaibang init. Kakaibang init na bumabalot sa aking katawan. Matapos niyang humingi ng pasensya, doon namin ginawa. Hindi ko inalala ang trabaho ko. Isinakripisyo ko iyon. Dahil gusto ko na talagang maramdaman ang kanyang alaga. Nung kainin ko ng sobrang banayad, yung tayong-tayo niyang alaga, sobrang sarap sa pakiramdam na marinig ang halinghing ni Arnel. At nang ipinakita ko na sa kanya ang makipot pero naglalawa kong perlas, doon niya unti-unting tinuhog. Ramdam na ramdam ko, DJ Mina. Parang pinindot niya ang reset button ng utak ko. Dahil sa kanyang pagkakabaon, nagtuloy-tuloy iyon. Ilang beses namin ginawa, at kung hindi siguro sa limitasyon ng aking katawan, hindi pa kami hihinto. Doon ko rin napatunayan na sobra akong nasasatisfy. Hindi ko rin kasi talaga mapigilan. Dahil napakasarap talaga, Teacher Main. Pero sa kabila ng lahat ng sarap, doon ko rin napagtanto na kapag natatapos dumarating yung masasakit o masakit na katotohanan. At iyon ay kapag nawala na naman siya ng pakialam. Dahil pagsapit ng kinabukasan, para na lang akong hangin sa kanya. Ibang-iba ang trato niya sa akin, ikumpara kapag kami nakihiga sa kama. At doon bumabalik ang lahat ng pagod ko, sama ng loob, at pag-question ko sa emotional intelligence niya. Sa 6 na taon namin ni Arnel, hindi ko maikakaila na pagod na ako emotionally. Dahil pakiramdam ko, kapag may kailangan siya, doon lang ako napapansin. Kapag nailabas na namin ang lahat, baliwala na naman ako para sa kanya. Kaya naman DJ Maine, gusto ko lang sanang humingi ng payo. Normal ba ang isang relasyon na ganito? Yung mananatili na lang dahil na ibibigay ang satisfaction physically, pero not emotionally. Tama ba na ipagpatuloy ko pa rin ang ganitong relasyon? O dapat ko nang harapin ang katotohanan na hindi ito magiging permanente? Natatakot ako na baka isang araw, maubos ko ang sarili ko. Maubos ko ang sarili ko, kakapili sa taong hindi naman ako piniling unawain. Kaya naman hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat sa oras at pagbabasa. From Jenna of Ortigas.

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
6: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine.
6: Usap tayo.
7: Okay.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet. Lupet.
2: Ka vibes. Payag ka bang iwan ang partner mong walang emotional intelligence pero naibibigay naman niya sa'yo ang langit gabi-gabi? Nako, ang hirap niya, no? Paano yung pag-araw? Wala ka nang makukuha sa kanya, di ba? Dead man na ulit siya. Di ba magaling lang siya pag nandun kayo sa kama? Eh, hindi naman all the time may kama, di ba? Eto nga, ginawa nating whole question yan sa ating X o ating Twitter. Ito ang mga kasagutan, ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan. 0% sa maybe, minsan is okay. 0% sa yes, ayos na ayos. Uy, wala nang martir. Ano ba, 2026 na, kaya wala tuloy bumoto dyan, di ba? Eh, magandang ano yan, magandang pangitain, di ba? Eto, 100% sa no, nakaka-drain yan. Totoo naman, kung paulit-ulit ka nang nandyan, tapos ilang years na, walang adjustment, walang pagbabago, mahirap naman talaga yan. Mauubos ka na lang dyan at the same time, nasayang mo lang yung panahon mo na sana binigay mo na lang dun sa taong deserve nito. Eto kaya anong gagawin ni Jenna after niyang marinig ang mga advice natin sa kanya. Kaya naman samahan ninyo kung bigyan ng payo ang ating letter sender. Wala nang lipatan, isagad na natin yan hanggang 12 midnight. Dito lang yan sa programang Main Event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Hatid sa inyo ng napakalupet, humagupet. 92.3 FM Radio Manila, The Vibes. Ang lupet. Oras natin ngayon, 11:22.
3: Nakatuto ka na ba?
4: I got you.
0: Main Event.
5: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Sahod niya na ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kagto na kamo kagpamati sa 102.3

main event. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: ng oras para sa programang Main Event. At ikaw ay nakatutok pa rin dito sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavimes. At ngayon napapakinggan ninyo, syempre walang iba yan, ang baby ninyo pagdating sa radyo, DJ Main. Ayan nga, kanina natunghaya natin ang ating confession. Ito ay galing kay Jenna ng Ortigas. Siya ay my boyfriend. At sila ay 6 na taon na sa relasyon na nagngangalang Arnel. At dun sa 6 na taon na yun, talaga namang ubos na si Jenna. Kasi naku-question niya na ang emotional intelligence ng kanyang partner. Paano naman daw kasi? Sweet lang daw kapag may kailangan. At yung kailangan na yan, yan yung kanilang mga laban na sila lang dalawang nagsasama sa isang kama. Parang ang sakit nun, no? Parang yung tao, magiging sweet lang sa'yo dahil gusto niya may mangyari sa inyo. Pero paano yung times na ikaw ay kailangan mo rin ng comfort? Especially, ang unang-una mong tatakbuhan dapat is yung kapartner mo if you are in a relationship, di ba? Kapag pag-stress ka na, pag-burnout ka na sa trabaho, sa paligid mo, tapos yung ganitong partner, wala man lang emotional intelligence, walang ganyan, paano na yan? Para kang nasa isang relasyon pero wala kang karelasyon, 'di ba? Mas mabuti na lang maging single ka kung ganun lang din naman, 'di ba? Ito nga ang tanong ni Jenna. Sabi niya, normal daw ba ang isang relasyon na ganito na parang na-fulfill naman ang kanyang satisfaction when it comes sa kanilang intimate intimacy, pero pagdating sa emosyon, drain na daw siya. Mananatili pa rin daw ba siya dito kahit na ibibigay naman yung satisfaction physically but not emotionally? Tama pa bang ipagpatuloy ang ganitong relasyon? Well, Jenna, wala naman akong karapatan para sabihin sa'yo yung huwag mong ituloy o ituloy mo dahil nasa sa'yo pa rin yan. Ikaw pa rin ang magdi-decide niyan kasi ikaw yung karelasyon nitong si Arnel at ikaw ang nakakakita at nakakaramdam ng kanyang ginagawa sa relasyon ninyo. Pero gusto ko malaman mo, Jenna, ang relasyon hindi yan nasusukat sa lalim ng paghahangad o ganda ng moment ninyong dalawa. Oo, importante pa rin, may connection tayo bilang mag-partner. Ito yung intimate intimacy. Pero mas importante pa rin yung tanong na, paano kapag wala yung parting iyon? Pinipili ka ba niya? Kasi may mga taong magaling magparamdam ng pagmamahal sa ilang sandali lang, ha? Pero yung tunay kasi na pagmamahal, makikita mo yan sa oras na walang kailangang hingin sa'yo, walang kailangang kunin sa'yo. At yung mga oras na ikaw ay pagod, malungkot ka, may problema ka, nandoon dapat siya. Hindi rin naman masama na maging masaya tayo sa parteng nagpapasaya sa atin. Kung yan ang nagpapasaya sa'yo, yung pakikipagtalik sa partner mo, okay lang yan. At mas maganda nga yun, di ba? Kasi ginagawa natin yan dun mismo sa partner natin. At normal na magkaroon tayo ng koneksyon sa ating karelasyon. Kasi parte yan. Pero kasi ang delikado dyan, Jenna, kapag yung isang bagay na dapat dagdag lang, bonus lang sa relationship, siya na yung nagiging dahilan kung bakit nananatili tayo at nasasaktan, mali na yan. At kapag sobrang lakas kasi ng attraction natin sa isang tao, parang nagiging madali para sa atin na palampasin yung mga bagay na masakit para sa atin. Parang sinasabi natin dun sa sarili natin na okay lang, ganito lang talaga siya. Basta may parte naman din siyang maganda at nabibigay naman niya yun sa akin. Mali yun. Lalo na kung yun yung sinimulan mo na foundation ninyo. Sabi nga, you deserve what you tolerate. At at ikaw ang nagbibigay sa kanya noon, na feeling naman niya tama yung ginagawa niya, kaya nagiging pattern na lang ito. Kaya Jenna, hindi ganun ang sukatan ng pagmamahal. Hindi dapat na kailangan mong maghintay na may gawin siya para lang maramdaman mong importante ka para sa kanya at mahal ka niya. Hindi dapat kailangan mong masaktan bago kanya lambingin, bago kanya pansinin. Dahil sa isang healthy relationship, hindi lang kapag may takot na mawala ka, kaya nagbabago yung kapartner mo. Dapat kahit sigurado siya na andyan ka pa din, pinipili ka pa rin niya araw-araw at pinapakita niya yun through his actions. And minsan hindi naman natin minamahal yung tao lang eh. Minamahal din natin yung pakiramdam na pinaparamdam sa atin ng taong yun. Yung binibigay sa atin. At yung moment na pinaparamdam niyang ikaw ang pinakagusto niya. Pero Jenna, you deserve na maranasan na mahalin ka kahit walang kailangang patunayan o kunin sa'yo o hilingin sa'yo. Kasi isipin mo ha, 6 na taon. Hindi ito maliit na panahon. Ang haba na niyan, ang tagal na niyan. Marami na kayong pinagsamahan. Kaya normal lang na mahirap talaga bitawan. Kasi na-attach na tayo eh. Familiar na tayo. Yung routine natin everyday with that person. Ang hirap naman talaga kung mawala doon. Pero huwag mo rin hayaan na dahil matagal na kayo, eh kailangan mong tiisin ang lahat ng bagay. Kasi kakatiis mo, ikaw din ang mauubos. At masasayang ang panahon na sana binigay mo na lang doon sa taong deserve nito. Siguro ang kailangan mong tanungin sa sarili mo ngayon, Jenna, masaya ba ako kung siya ngayon? O umaasa lang ako na babalik yung unang taong nakilala ko through him? Kasi hindi naman tao yung hinihintay natin eh. Nag-hope tayo. Nag-hope tayo na makikita ulit natin yung version nung taong yun noong panahon na pinili niya tayo. Kaya dito sa sitwasyon ninyo bilang magpartner, ang kailangan mong gawin ay kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na hindi lang naman isang parte ng relasyon ang kailangan mo. Kailangan mo rin ng lambing, ng respeto. Yung tinatawag na malasakit para sa'yo as partner. At yung pakiramdam na may kasama ka sa buhay, may karelasyon ka, yung may ka-team ka, at hindi lang panandalian, kasi siya yung makakasama mo habang buhay eh. So dapat araw-araw mong nafe-feel yan, at araw-araw niyang pinafa-feel sa'yo. At para naman dito kay Arnel, at katulad ni Arnel, na mga kalalakihan, kung talagang mahal ninyo ang isang tao, kung talagang mahal mo si Jenna, sana matutunan mong hindi lang siya lapitan kapag may gusto ka, pag convenient sa'yo. Kasi ang isang babae, hindi naman kailangan lang maramdaman niya na kagusto-gusto siya. Kailangan niya rin maramdaman na binavalue siya. At Jenna, hindi mo kailangang pumili agad kung maghihiwalay ba kayo o mag-i-stay ka dito sa relationship mo. Pero kailangan mong piliin na huwag baliwalain yung nararamdaman mo. Oo, bigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan na hindi lang siya marunong magbalik na mga ngiti mo sa labi. Kundi dapat marunong din siyang maging dahilan kung bakit hindi ka na luluhang muli. Dahil ang taong para sa'yo, hindi lang yung taong papasayahin ang katawan mo, kundi yung taong marunong alagaan ang puso mo. At sa lahat ng desisyon natin sa buhay, ang pinakamasakit na desisyon, minsan, yun pa ang tamang desisyon. Choose the person who chooses you, not only when they need you, but even when they have nothing to gain from you.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
0: Sabi ni Wella Sanchez, hindi sayang ang umalis sa relasyon kahit gaano pa ito katagal. Why regrets years filled with disrespect and pain? Kung siya ang dahilan ng pagbigat ng buhay mo, living is not a loss. It's choosing your peace. At yun ang pinakamatapang na desisyon na gagawin natin minsan sa buhay natin. No? Yung pinakamahirap. Ito, sabi ni Rocky Asuncion, tama, main. Well, lagi naman kaming tamang mga babae. So, alam ko na yan, Rocky, ha? Pero syempre, char lang, ha? Oo, char lang yung ka-vibes. Galit na galit ang ating ka-vibes, mga kalalakihan. Paano naman daw sila? Minsan, tama rin naman sila. Grabe no yung mga ganitong karelasyon. Ang hirap naman talaga pag ikaw ay nandyan sa sitwasyon na yan. Pero minsan kasi, tanungin nyo rin, paano ba nagsimula ang relationship nyo? Minsan kasi, dun yung nagsisimula kung ano yung naging foundation ninyo eh. Lalo sa generation ngayon, oo, ang dalina ng mga bagay, parang easy all access lahat. Gusto nila makuha agad-agad. Although nakukuha agad-agad kasi nga, ang dami na ngayon na talaga namang nag-evolve. Kumbaga, ang daming pagbabago. Innovation, di ba? Pati pagdating dito sa pagkilala sa mga tao, na dapat, di ba, ang sinisimula ninyo kung gusto nyo maging maganda yung relationship ninyo in the long run, di ba, dapat mas inuuna ninyo yung emotional connection. Kaso dahil nga napakabilis ng lahat ng mga pangyayari, ang nangyayari na uuna yung sex kesa doon sa emotional. So nababaliwala ang emotional. Kasi nga, natatabunan na siya ng sex. Eh magaling kasi siya, nabigay niya sa akin lahat eh. Oo, ang sarap niya. Diba, dakse. Siya lang talaga ang nagpapasigaw sa akin ng ganon. Eh paano naman yung emotions mo? Nandun din ba yung taong yon? Nabibigay din ba sa'yo yung satisfaction? Kaya sana yung generation ngayon, pag nakikipag-date kayo, huwag nyo munang ibigay. Iyon, i-reserve nyo muna yon. Dapat bonus lang yan. Mas masarap pa rin yung kumukonek tayo dun sa tao. Siyempre, nauna dyan ang physical. Kaya ka nga nag-e-entertain kasi na-attract ka dun sa physical na kanyang kaanyuan. Then susunod na dyan yung emotional. Kasi habang tumatagal na nakikilala mo itong tao at nagkakaroon kayo ng alignment na pares kayo ng values, ng wisdom, hindi mo namamalayan na i-in love ka na pala dun sa taong iyon. Di ba mas masarap yung ganong foundation kesa nauuna, ibigay ang katawan, ang init ng katawan, yun ang talagang pinapriority. Kaya ang ending, pag naging magkarelasyon sila, wala ang pangit ng relasyon nila kasi walang magandang foundation. Sabi ni Wella, sana di siya yung kilala kong Arnel. Same kasi, grabe ka naman, napaka-judgmental mo naman. Sabi ni Maria Retina Sarmiento, layasan ko yan, not all the time. Labing-labing ang kailangan, mas maalaga, mas okay sa akin. Totoo naman eh, kahit naman mga lalaki yan ang hinahanap nila, di ba? Yung taong maalaga. Maalaga emotionally, spiritually, di ba? At mentally. Pagdating naman sa babae, apat yan. Emotionally, mentally, spiritually, at financially. Ay, totoo naman, di ba? Kasi nga, ang lalaki, ang goal niyan is to provide. Pero hindi lang pera ha, dapat provide mo din yung totoong pagmamahal. Yung binavalidate mo yung feelings ng tao. Eh para saan pat nakipagrelasyon ka kung hindi ka naman dinaramdaman? Eh dapat kailangan mo ng therapy muna. Nagpa-therapy ka muna kung paano maging vulnerable dun sa tao. Diba? Hanggang matutunan mo yan. Kaya huwag kayo papasok sa relasyon ng dahil lang sa... Wala lang, just for the sake of, may karelasyon ako eh, hindi ako nahuhuli sa mga tropa ko. Dapat pumapasok ka kasi ready ka. Ready yung sarili mo. Pwede rin kasi, kaya nagiging ganito, o naging ganito yung sitwasyon ni Jenna at ng kanyang karelasyon na si Arnel, kasi wala silang emotional connection. Eh bakit hindi nyo try, di ba? Hindi nyo try mag-bonding. Ang daming pwede to connect emotional. Di ba, pwede kayong mag-date, coffee date, overlooking, out of town, out of the country, movie date, di ba? Ang dami kung gugustuhin ninyo at kung pipiliin ninyo talaga. Kaya sana, Jenna, dito sa mga nasabi ko, eh, may napulot ka. May napulot ka para gisingin yung sarili mo. Kasi hindi mo deserve ang pagmamahal na sa gabi lang nararamdaman. Kailangan araw-araw yan. Walang pinipiling oras, walang pinipiling araw. At ganun din sa mga ka-vibes nating naka-tune in. Diba na talaga namang nakakuha? Nakakuha ng leksyon sa ating naging confession ngayong gabing ito. Maraming salamat sa mga nakinig simula alas 9 up to now.

0: Labor Helmets Philippines. At pwedeng-pwede ninyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok. Main Eugenio. At dito sa favorite mo, dapat una ka pa sa first. Lahat ng social media accounts natin, 92.3 FM Radio Manila. Magkarinigan tayo tomorrow night na for another Main Confession. Samahan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Para sa programang magbibigay ng init, magbibigay ng leksyon pagdating sa pag-ibig. Ito ang main event. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Kavibes! Ang lupit! Kasama ang bagong baby ng bayan. Ang baby ninyo pagdating sa radyo, DJ Main. Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo na, good night, baby! I love you.
1: Ang lupet!
0: Minsan, akala natin kapag mas marami tayong binibigay na pagmamahal, mas magiging matibay ang isang relasyon. Pero may mga pagkakataon na kapag sobra na, nakakalimutan nating tanungin kung tayo pa ba ang inaalagaan. Kasi ang pagmamahal, hindi dapat nauubos ang sarili mo para lang mapanatili ang isang tao.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.
4: At programang

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dong dong
1: good morning.
3: Ang lupet.
4: Perfect para krotek talaga, ano? Dahil kasama mo na ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FM.
0: Favorite music radio.
4: Kavibes! At panggigising na ang favorite papagising mo sa morning ang programang
0: good
4: vibes.
0: Good morning.
4: Oh, yeah. Uy, kasama mo na rin ha ang inyong kulitandem sa umaga. Baka natataka kasi mo kaya tumanga to. O kami lang to ang kulitandem mo, ang mama mo kung nakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Ah, to, tama ka naman na baka nag-iisip ko sino ba mga to? Kami din eh. Sino ka ba? Joke lang. Ayun, kasi ang joke ko nga kasama niyo din ang DJ na pwede niyong kulitin. Pwede niyong kurutin. Wag niyo lang haharutin. Joko Loco is my name.
4: Baby. Joko lang. Joko lang. Dahil ka vibes gayon ay Webes Thursday, Throwback Thursday.
0: Throwback.
4: Diba? Sasamahan ka namin habang inaalala mo ang mapapait na nakaraan.
0: Bakit? Kasi yung mapapait pa yung inaalala. Alalahanin mo na lang yung humarot ka. Yung
4: ay, talaga
0: ka noon. Ay, hindi. Yung magaganda yung na-inlove ka.
4: Ah, diba, tama naman. Ganun. Yung minsan kang umibig at napasaya ng taong ngayon ay niloloko ka na.
0: Oo, diba? Yung dating inibig ka ng taong gwapong-gwapo ka, tarang ngayon pangit na pangit ka na sa kanya.
4: Oo, tapos diba? Ngayon mataas na hairline niya.
0: Grabe naman siya. Grabe, bakit kaya ganon?
4: Bakit kaya ganon? Pero ganyan talaga, ganon talaga.
0: Dati nga, 30% pa ngayon, 50% sale na yung buhok ko. Grabe siya.
4: Ay nako, sasamahan namin kayo ngayon, June 25, 2026. At ka-vibes, great one for Cheetah Pad Paper. Dahil eto na ang ating katanungan na para sa ating...
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Kanino ka? Kanino ka? Ito ang question of the day natin. Kanino ka madalas magtago at bakit?
4: Bakit magtatago? Nahihiya ka ba?
0: Baka, bakit ka mahihiya? Baka may inutangan.
4: O talaga, pwede naman.
0: Okay. Diba? Katago siya, baka may ginawang kasalanan.
4: Oh,
0: diba?
4: Oh, ganun pala. Ikaw ba, bakit o kanino ka madalas nagtatago? Meron ba pinagtataguan?
0: Wait lang.
4: 10. 9.
0: Perfect. Parang wala.
4: Ang grabe. Say, wala din. Parang, bakit naman ako magtatago? Wala naman tayong ginagawang, wala naman tayong inagrabyadong tao. Diba? Wala namang ginawa na kasalanan. Siguro ano nang talaga.
0: Sabi kapag, naman na nakikinig, banayad, walang bahid.
4: Taray! Siguro kung meron kami tataguan yung orange app na lang, yung
0: ay,
4: pay later.
0: Grabe, ang perfect naman.
4: Grabe talaga, yun lang
0: wala
4: talaga.
0: Wala ka pang
4: tasan. Doon lang talaga, hindi po perfect. Pero ikaw baka vibes, anong hirit mo dyan, ano? Meron ka ba pinagtataguan? Hindi ko rin alam kung dapat ka mag-comment. Baka mahanap ka ng pinagtataguan mo. Pero okay lang yan, mag-comment ka, safe ka sa amin, ano? Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila Facebook page. At malay mo, ma-shoutout ka namin. Tama. Ha, mabinabasa namin ang inyong kasagutan. At magtago ka man sa ang sulok ng Pilipinas, hahanapin ka pa rin ng good vibes dahil makakasama mo pa rin ang inyong favorite pamagising sa morning ang programa
0: Good Vibes. Good morning!
4: At ito pa rin ako ulit, ande mo sa umaga na yumayanig ang ingay sa mga sulok ng mundo.
0: Ay, tama!
4: Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Ako naman ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Kavibes!
4: Isang oras!
0: 4:22! Perfect!
4: Macrope?
0: Tama!
4: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
3: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Vibes, lagi ba nag-e-expire ang load mo?
0: Ha?
2: Lagi ba nag-e-expire load mo?
0: Lagi yung nag-e-expire.
2: O nagpapa-load ka pa ba?
0: Nagpapa-load pa naman.
2: Nagpapa-load ng RFID. Oh. Di ba pala yung pinapa-load? Yung mga cellphone, yung mga SIM card po natin, ano, mga ka-vibes, share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong. Alam nyo po ba na isa sa mga ating senador o mambabatas ay hindi pala, senador pala. Ano pala, isa pala sa mga representative,
0: mambabatas, okay.
2: Nag-file po ng Senate Bill number 1095 o yung tinatawag na The Prepaid Load Forever Act. Forever? Wow. Taray! Oo, sabi po kasi lugi daw po at unfair sa mga consumers kung napipilitan silang ubusin ang biniling load para lang hindi masayang dahil mag-e-expire na kasi. Kayo ba, ka-vibes, sang-ayon ka ba dito? Ikaw ba, sang-ayon ka ba dito?
0: Ay, syempre, sang-ayon na ako dyan. Although, hindi naman yan yung unang meron pang ibang mababatas na nag-ano ng panukalan
2: yan. Oo,
0: na hindi, parang natabunan lang na natabunan yung kanya panukalan batas. Dahil hindi ko alam, marami yung inuna siguro. Pero halos ganyan din yung gusto niyang
2: tama.
0: Sayang, bukod dun sa kinukuha, nawawala pa, kinakain pa yung load.
2: Yan.
0: So kasama yun sa unang batas ng isang mababatas. Pero yan, okay yan. Kasi syempre, gusto natin na pag nag-load tayo, minsan para lang doon sa isang tawag na importante.
2: Totoo,
0: so yung
2: yan.
0: Sobra, hindi na natin nagagamit.
2: Oo.
0: So dapat daw, wag kukunin o dapat hindi mag-expire, sabi gano'n. Pero anyway, kung matuloy man yan, syempre supportado natin yan.
2: Tara, supportado. Punta natin. Tara, pupunta na po kami doon, awitan po. Supportado natin talaga doon. Kasi syempre, alam mo yung pasampu-sampung piso na load, tapos isa lang naman yung tama yun, ha? Isa lang yung tatawagan mo, tapos the rest, tapo na agad. Ano? Kasi hindi mo na siya pakikinabangan. Gawa nga ng may mga wifi naman na tayo, may mga internet na tayo, tsaka may mga Facebook Messenger na tayo. Ano? E di pagkatapos noon, tapos na, sayang na. Kasi tatlong araw lang yung validity, no load na yun. Malaking tulong yun na kahit yung pasampu-sampung piso yun, pag naipon mo yun, 100 din yun.
0: Diba? Kaya nga yung iba mas ginugusto, hindi ko pinopromote, ha? Mas ginugusto yung Viber kasi kung wifi ka lang, tawag ka na agad sa may ano, diba?
2: Totoo yan.
0: Na libre.
2: So at saka makakatext ka rin, diba? Mm-hmm. Tapos parang basta may sistema doon na para makatext ka through SMS, via Viber, pero mapupunta siya ng SMS.
0: Ah, okay.
2: Yung mga ganun. Na. Tapos meron namang network ngayon na may no expiry na mga ino-offer. Ginagamit ko siya ngayon.
0: Ayan ba yung apat na letra?
2: Yes, apat na letra siya. Kulay violet. Kulay niya si Barney.
0: Kulay niya tong asong to.
2: Kulay niya yung aso na naging si Barney. Ano ba mga trip niyo, ka-vibes? Diyos ko naman.
0: Nakita ko lang kasi to.
2: Speaking of, sige nga.
0: Ako nito naman itong asong to. Ay, kulay yan. Barney na aso. Parang naging agaw pansin to sa isang video.
2: Bakit siya naging violet?
0: Baka hindi kaya yung pang ano to? Yung
2: tina?
0: Yung pantina, sumobra.
2: Uy, kayo!
0: Ang dami sobra. Ilagay ko nga din sa aso kong puti.
2: Hindi walang yakay yung mga ka-vibes. Uy, mga ano naman yan, no? Medyo, yung iba ha, kinoconsider po yan na abuso. Pero yung iba naman, parang dahil hindi
0: parang
2: naman...
0: Parang cute sa iba.
2: Cute lang siya sa iba, pero para sa iba, parang lalo yung mga big deal talaga sa kanila, yung welfare talaga. Although big deal naman talaga, yung welfare ng aso. Pero yung simpleng pakulay-kulay, o kaya yung kinikilayan yung aso. So ayaw nila ng gano'n. Oo, parang pakiramdam nila o para daw sa aso, ano daw yan, parang pang-aabuso pa rin dahil ginagawa nga katatawanan o pinagtitripan yung aso kahit hindi mo naman siya dapat kulayan talaga.
0: Hindi naman tatawa ka sa
2: aso. Medyo my point, Pero nakakatawa nga naman, bakit naging Barney? Aso na pala ngayon si Barney? Akala ko dinosaur siya.
0: Si Barney kasi ngayon, kasama yung si Barney.
2: Barney is the violet dog.
0: Feeling ko kasi yung asong to, diba, parang wala naman siyang parang may tinitingnan lang siyang ibang aso dito sa part na to. Tapos nakita lang siguro, tapos parang, pero inisip ko din, bakit nga ba?
2: Baka lumubog Tulog siya.
0: Hindi kaya ginamit ba siyang prop sa isang ano?
2: Baka naman hindi naman sinasadya yung aso mismo yung lumubog, ano? Well, anyway, sideways mga ka-vibes. Ayan, sang-ayon ba kayo na hindi mag-e-expert ang mga load ninyo? Ako sang-ayon
0: lahat dyan. Naman sang-ayon dyan, sang-ayon. Pero na lang doon sa ano, sa mga telcos na
2: telco,
0: ano.
2: Telco, yan. Kasi sila ang apektado dyan. Mayayama naman kayo.
0: Oo, oh, tsaka dami mo na sa iba pa eh.
2: Baka naman. Oo, oh, diba? Dito na kayo sa FM. Oh.
0: Promote na.
2: Oo, diba? Uy, promote ko talaga yun. Yung apat na letra lang. Kasi malaking tulong siya. Tsaka ano talaga, mabilis. Mabilis ang internet. Oo, kapag ano. Naku, convert mo pa yung internet, yung gig, into load na pang text o kaya pang tawag.
0: Wow, talaga.
2: Oo, diba?
0: Pangulo na lang, pangalan
2: kaya,
0: natin para ano, na endorsement
2: na. Halika na, go ka na.
0: Go ka na.
2: Ayan na, tara na. Go na talaga tayo dahil tuloy-tuloy ang pag-ati natin ng good vibes dito sa ating programang Good Vibes.
0: Good morning.
2: Makakasama mo pa rin ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura ma-arriba si mama Mia.
0: Kasama rin siya parang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby, dito pa rin yan sa Bet the Bet kasi ang Bet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes.
2: Ang oras.
0: Oras 7, 10 minuto bago mag-alas 5. Perfect.
2: Crop
0: tama.
2: Really?
0: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
3: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.
4: How you doing, party people? You know what? You better sing along.

0: Next, pawis na pawis sa... Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM! Ang Lupet!
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Shirley, busog ka, Shirley.
1: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dog, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
1: Yeah! Good vibes, good morning!
4: Ang lupet!
3: Good vibes. Grabe!
4: Ay, hello!
3: Uy, hello! Uy, unexpected yan, ha?
4: Unexpected?
3: Unexpected talaga, ano, mga pangyayari sa buhay natin. Pero yan ang nagpapasaya sa atin, eh.
4: Oh,
3: yung hindi mo malaman kung bukas ay gugulati ka ng pagkakataon na wala ka na palang pera. Tapos sa kinabukasan, marami-rami ka namang pera na matatanggap.
4: Oh, ano,
3: ganyan ba? Tapos sa minsan natin, umuulan.
4: Oh, ay, so
3: biglang aaraw.
4: Oh,
3: tapos biglang nalang babaha. No? Oo.
4: Oh, oh. Oh, minsan, di ba, magugulit ka lang, galit sa'yo yung jowa mo. Minsan, babadrip na lang kay out of nowhere. Pero yung mga bagay na yan, masasabi natin na talaga naman normal na.
3: Porket umulan, nag-drama.
4: Umulan yan. Feeling mo, di ba, umaambol? Feeling mo, ikaw yung bida sa music video.
3: Totoo, ikaw ang bida sa buhay mo.
4: Diba?
3: Sa sarili mong mundo at sa sarili mong kwento.
4: Tama, di ba?
3: Kaya naman na, hindi mo man mahulaan at hindi mo man na ma-predict ano, kung anong pwede mangyari sa panahon at sa buhay mo, abay mape-predict naman namin na mangyayari sa kapalaran mo. Kaya eto na. Papasukin na natin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Eto nga mga kabibes, ang inyong kapalaran sa araw na ito. Para sa mga ano, mga pusa, nandito yung... Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo,
3: makinig at manginig!
4: Nagkatuta na ba kayo?
3: Uy, oo.
4: Ah, okay.
3: Marami. Oo.
4: Kayo may job? Nagana na kayo?
3: May aso ako.
4: Ah,
3: tapos
4: okay.
3: Parang aso na namin siya.
4: Ama, aso na siya. Hindi siya tuta. Nung
3: hindi.
4: Ano?
3: Matanda na. 4 years old na siya.
4: Okay.
3: Oo, si Tacos.
4: Tacos?
3: Yeah, Taco. Aha. Beagle siya.
4: A beagle.
3: Yeah, tapos nag-anak siya. Ano, pangalan niya Nacho.
4: Oh, iba.
3: Legit, parang pagkain.
4: Legit ba?
3: O, eto na nga. Ang kapalaran na ni Aries.
4: Ni Aries.
3: Aries, kung may gusto kang i-request o hingiin sa Bebe Loves mo, ito na ang tamang pagkakataon na para gawin ito. Dahil hindi pa nakaschedule ang amats niya sa araw na to.
4: Talaga ba? Tingin ko hindi eh.
3: Talaga ba?
4: Diba?
3: Hindi nga nakaschedule.
4: Ah, talaga ba? Hindi nakaschedule.
3: Oo, ibig sabihin, siguro baka bukas pa. O, diba?
4: Ah, ibang Aries pala.
3: Oo, sige. Oo. Taurus.
4: Taurus.
3: Ibang Aries. Taurus yung ano, sinasabi natin.
4: Ay, Taurus mo. Taurus. Taurus.
3: Taurus, matagal ka nang binabalaan sa hindi magandang bagay na iyong nararanasan at ngayon ding araw ay ikay matatauhan. Finally, 'di ba? Matatauhan.
4: Kala ko last week pa nga eh.
3: Ay, last week pa natauhan.
4: Oh.
3: Naka-schedule din.
4: Naka-schedule. Hmm. Minsan kasi talagang may mga bagay na pangyayari na matatauhan ka bigla.
3: Totoo naman. Totoo 'yan. Yung akala mo ang saya-saya pa tapos bigla kinabukasan, anong ginagawa ko sa buhay ko?
4: Yung ma-realize mo. Oo, yung ma-realize mo. Ah, worth it pa ba?
3: Ay.
4: Bakit
3: ang drama mo,
4: dai?
3: Gemini, magkakapalit kayo ng cellphone ng taong makakatabi mo at matutuksok ang kalkalin ang nilalaman nito.
4: Ah.
3: Aba, Gemini, isauli mo na lang, hindi yung iyo pang pakikialaman.
4: Oo, oh, tsaka may pattern yan, di mo naman alam eh. Dami mo lang sinubukan, 29
3: bakit?
4: Times mo na yan, di nabubuksan.
3: Pwede mo naman pabuksan sa Green Hills, ha?
4: Ah, totoo.
3: At, diba? Oy!
4: Hoy! Gamit ka naman!
3: Hoy, wala pong ganon. Walang ganon.
4: Oo.
3: Nasubukan mo na ba yan?
4: Hindi pa.
3: Cancer! Huwag mong iiwanan ng gamit mo sa kung saan-saan dahil may taong posibleng magtakbo nito para lang ikay manakawan. Baka naman si Gemini yun. Itali ang iyong gamit sa katawan mo kung kinakailangan.
4: Itali!
3: Oo, itong dalawang to kailangan magbantayan, ano? Baka mamaya sila yung magnakawan eh.
4: Grabe naman.
3: Leo, muli mo na namang makikita ang mga babayaran mo at matutulala ka na lang sa bawat numerong makikita mo.
4: Ah, ako tapos na ako.
3: Tapos ka na?
4: Natulala na ako naman nakaraang ano.
3: Kami paparating pala.
4: Paparating pala.
3: Oo. Aba, Leo, huwag mong hayaang masira niyan ang araw mo dahil hindi naman talaga natatapos ang bayarin eh.
4: Ano naman, diba? Matutuwa ako, magpapapansin pa ako. Ay, wow, laki na babayaran ko.
3: Magpapadinuguan ka.
4: Magpapadinuguan tayo.
3: Oh, Virgo, gugulatin ka ng iba. Pero mas gugulatin mo sila.
4: Oh.
3: Edi, hala! At yan.
4: Gugulatin ka na. Hindi gulatin mo din sila.
3: At yan. Ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung magugulat ka pa rin, aba, hindi na po namin kasalanan yan.
4: Oo. Bawasan mo yung kape.
3: Tama. At ito kami ni DJ Joko Loco. At ako naman si Mama Mia. Ganyan ka. Nagugulat din ako.
4: Nagugulatin,
3: di ba? Huwag mo kaming gulatin, pero ikis mo na lang. Sa pag-aaral!
4: Ay, talaga, unang kamada pa lang yan. At Huwebes pa lang ngayon.
3: Tama.
4: Akala mo, Biyernes na. Hindi pa.
3: Makapangiyaw ka na lang talaga. Ano? Kasi anong petsa na ngayon? 25, dyan na darating talaga yung mga bayarin eh. Ito na yung due date, di ba?
4: At due date, sa gate.
3: At kinabukasan, kapag na-miss out mo yung due date mo, makaka-receive ka na ng disconnection notice.
4: Oo, diba? Kaya naman penalty.
3: Oo, di ba? Yung iba naman, ina-appeal na ang kanilang mga bill dahil hindi nila talaga matanggap kasi hindi naman yun yung dami ng consumer na ginawa
4: ngayon?
3: Nila.
4: Oo, sige, let's talk about that.
3: Yeah, let's talk about
4: that. Hindi, yung ano talaga, yung ganyang ano, hindi ko din alam kung ano ba yung mga nadagdagan ba? Ano ba yung mga hidden charges na,
3: aba. Oo, alam mo, kahit hindi ako nakakaintindi ng mga ano talaga, no, yung mga graph dyan sa mga bill na yan.
4: Hindi nakalakay naman kasi sa bill, especially dito sa electric bill.
3: Yung may numero naman.
4: Yung mga, tsaka yung mga power law sa lugar nyo.
3: Yeah, that's
4: na
3: so right.
4: Ano, sa, didistribute din naman sa inyo lahat yan. Uh-huh. Although kinuha ng isang ano mo, nakatira dun sa lugar kung saan kayo.
3: Tama, dun ang kapitbahay mo na naka-jump.
4: Oo, akala mo eh. Uy, buti pa sila libre.
3: Libo yun.
4: Ako nga magbabayad na.
3: Oo, diba? Sagot kita. Pati kuryente mo. Parang ganun eh.
4: Binayaran niya yung ano. Parang ganun.
3: Kahit kapag sa kalooban ko, sige.
4: Kaya walang lugi pa din yung mga elektrika.
3: Pero kasi like, diba, yung iba pinagtatakahan nila, ganun pa rin naman ho yung konsumo namin.
4: Diba, oo nga, ayun ganun? Nga. Diba?
3: Diba? Kami rin yan ang palaisipan at pag nagtingin ka sa social media, ano mga ka-vibes, talagang iisa lang ang sentimiento ng sambayan ng Pilipino.
4: Totoo.
3: Na pare-pareso naman ang appliances na ginagamit namin.
4: Isa nga, sira ang paning appliances sa iba. Yeah. So, saka pa tumaas. May
3: pero alam nyo ba, sabi ng ilang mga eksperto ano, na maaari nga ang mga luma o pasirang appliances na rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pumapalo minsan na yung konsumo. Sabi nila yun.
4: Sabi nila yun.
3: Siguro, may sense na may sense nga naman talaga ano, makatotohanan din pero para magtataka ka pa rin na talaga ba yung ganitong sirang appliances sa amin?
4: Nasira na nga eh.
3: Ibang pare!
4: Yung pa-fluctuate pa nga matalas
3: mo. Yung agad yung dahil ano pare.
4: Ako kasi yung fluctuate niya pagbalik niya ugutin ko pala yung saksakan ng rap bumalik na eh.
3: Nag-usap lang ng kuryente nalasing na.
4: Alakan.
3: Diyos ko po talaga.
4: Nakakalasin kasi yung ano, yung...
3: Well, di ba, kapag nalagpasan natin itong billing na ito, no, June billing,
4: tataas sa sunod.
3: Huwag naman, ano ba yan? Eh di, at least makakahinga tayo ng mga 2 weeks, ganyan, na 3 weeks. Tapos dadating na naman ang panibagong billing. At July naman ang ating kakaharapin.
4: Totoo, pero pamisa, nagkasabi naman sila na merong parang pagbaba.
3: Oo.
4: Pero di ko nararamdaman.
3: Parang di ko nararamdaman, be. Oo, wala
4: akong pagbaba ng presyon.
3: Nararamdaman ko na lang ano eh, unti-unting galit talaga. Galit.
4: May kasama ng puot talaga.
3: Tsaka gutom kasi imbis na yung pinambibili ko na lang sana ng grocery sa bahay,
4: totoo.
3: Sa kuryente na lang napupunta.
4: Yung tipong ano na lang, gusto mo pang i-ano, ay ito makakadagdag to para pamili,
3: totoo.
4: Pandagdag ng ganto, ganyan, pambili ng bigas o ano. Kaso mapupunta doon, ngayon, pag hindi mo naman binayaran ng buo, papadalan ka naman ng disconnection notice.
3: Yan, isa pa yan, diba? Diba? Parang,
4: Kaya naman mga kausap natin sa kabilang linya para paliwanagan tayo sa mga nararanasan natin pagtaas.
3: Huwag kayong mag-alala mga ka-vibes, pare-parehas tayo ng nararamdaman. At sana masolusyonan yan. Ano? Eh habang nag-aantay tayo ng pagbaba ng mga bayarin, abaya makinig ka na lang muna sa amin.
4: Pababain muna namin yung init ng ulo mo. Na yung warning.
3: Oo. Kasi kami din mainit yung ulo namin. Oo, kaya naman dito ka na sa good vibes.
4: Good morning.
3: Makakasama mo pa rin ako ulit tandem sa ubaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama
4: kasama rin siya prang DJ na pwede mong kulitin pwede mong karutin wag mo lang haharutin Joko Loco is my name baby
3: ito lang yan sa bet na bet kasi
4: I'm the pet
3: 92.3 FM on
4: favorite music radio
3: ka-vibes
4: oras na 10 5:22 perfect
3: grabe
4: tama
3: really
4: yeah
1: good vibes good morning.
0: Sahod niya na ang lupet!

0: utang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
3: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Dogtong, dogtong, takitong, hipo.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Chipmunk version.
6: Yung gano'n ano.
7: Ay, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. 5:45 na ng umaga. At eto na, iahatid na natin sa inyo ang pangalawa na pala.
6: Huling kamada.
7: Pangalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
6: Ito na ang pangalawa at huling kamada ng inyong Hulala for today. Ngayong Webes, ang mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
7: Ang mga Libra,
6: ang mga Pisces,
7: ang mga Scorpio.
6: Ay, mahal
7: at na. Ng Diyos. Yeah, pati sa Sagittarius. Eto na Libra, makinig ka. Libra, mag-aaya ka sa inyong mga kaibigan. Pero hindi ka nila magagawang samahan.
6: Bakit?
7: Abay, imbis na magtampo, magsarili ka na lang. Nang alis. Magsarili ka na
6: baby,
7: lang ng alis.
6: You way. Papa,
7: remix. Scorpio. Scorpio, hindi ka cellphone na pero maghahang ang isip mo sa araw na to dahil sa sabay-sabay na dating ng iyong mga trabaho.
6: Wow.
7: Abasay na ito na kailangan mo nang mag-file ng leave sa araw na to.
6: Wow, kala ko hindi ka cellphone, mukha ka lang kipa.
7: Sagittarius!
6: Oh, sabi.
7: Makakagawa ka ng paraan na para ang pang-isang linggo mong trabaho ay magawa mo sa loob lang ng 3 araw sa linggo na ito. Abay, oy! Maganda naman ang iyong intensyon, pero walang ganun.
6: Grabe, yung kakilala ko, kaya niyang ano eh.
7: Kaya niya?
6: Isang buwan, ganun. Kaya
7: grabe,
6: gawin advance.
7: No? Oo, in 15 minutes, so, nakaka-generate, oo. No? Oo, iba yun. Oh, Capricorn! Oh,
6: Capricorn, sabi ni Capricorn.
7: Kailangan mong ipagtanggol ang iyong kapamilya sa paparating na problema sa buhay niya.
6: Oh.
7: Aba, Capricorn, hindi ka man padera, pero mission mong maging sandigan niya, sabi ng mga tala. Diba?
6: Uy, hindi ka man padera, matigas yung mukha mo.
7: Hindi ka padera, pero dahil matibay-tibay ka, diba? Aba, ikaw ang magiging sandala, no? Aquarius.
6: Oh. Actually, masarap maging sandala kaysa ikaw yung sumasandal.
7: Ah, talaga ba? Parang hindi ko alam. Sakto lang.
6: Hindi nga, kasi nga, mas magandang yung, alam mo yan, yung parang ikaw nagiging lakas ng ano,
7: ah,
6: lakas ng
7: ba?
6: Loob ng
7: yung ano ng bigat
6: ng kapwa mo. Hindi, actually, mas masarap tumulong kaysa tinutulungan.
7: Ah, talaga ba?
6: May masarap. Ayaw ka nagsalita. Baka mamali ako ng salita. Eh. Baka makaibibig mo. Madali.
7: O, Aquarius.
6: Oh.
7: Aquarius, pilit mong isasalba ang pagkain nyo sa bahay na mabubumpanes na dahil lang ayaw mong may masayang.
6: Oh.
7: Abay, tama ka man sa hangarin mong yana, pero kung apektado ang inyong kalusugan, huwag kang manghihinayang.
6: O, oh, totoo yun, miss. Sa kakapanghinayag natin, doon na pa napapasama yung natin. Mas
7: totoo.
6: Napapagastos tayo doon.
7: Totoo yan.
6: Pero, yun nga, mas agahan mo yung pag-agap sa isang ano, sa
7: tama.
6: Isang bagay na masisira.
7: Ilagay mo sa
6: masisira
7: rest.
6: Palang bukas, kainin mo na ngayon.
7: Oo, oh, oh. Huwag mong hintayin na sirain ito ang sikmura mo, pati ang buhay mo.
6: Tama.
7: Ha? Oo, kaya naman Pisces, bukas ka na, ambot.
6: Ay!
7: Ambot!
6: Ay, ambot!
7: Ambot!
6: Ambot!
7: At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran, tandaan ng mga bituin na gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, aba, hindi na po namin kasalanan yan.
6: Oh.
7: At ito kami ni DJ Joke Loco, ako naman si DJ Mamma Mia, ikis mo na lang sa bago!
6: Ay! Ah, kabals! Ako naman, ikay nakatutok pa rin dito sa inyong bagong paboritong estasyon. Kami ang 92.3 FMR. Favorite music radio, kabals.
7: Yeah. At mga kabals, kung meron kayong walang kwentang katanungan, ibigay nyo na sa amin yan at bibigyan natin na walang kwentang kasagutan yan. Dahil mamaya, susunod na rin ang pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino, ang puksaan sa agahan!
6: Habang papalis na sila mamamaya kasi maambon-ambon, be ready. Yeah. Magdala na mapananggalang sa ulan.
7: Yan.
6: Or kung anong mga pwedeng, parang di ka magkasakit.
7: Yes,
6: kasi
7: that's
6: mahal ka
7: so
6: namin.
7: True. Ha? Talaga ba? Favorite ka lang namin. Favorite ka naming patawanin. Favorite ka naming pasakitin ng chan.
6: Wow.
7: Yan. Kaya naman tutok ka lang dahil tuloy-tuloy ang ating kasiyahan sa programang Good Vibes.
6: Good morning.
7: Kasama pa rin ako ulit tante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas na tawa pero ang aura mo arriba si mama Mia.
6: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-ha-rutin. Joko Loco is my name.
7: Baby.
6: Yeah.
7: Dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on
6: Favorite Music Radio Cup Vibes.
7: Isang oras
6: 5.50 na. Perfect.
7: Para crop it.
6: Tama.
7: Really?
6: Yeah. Whoa.
1: Good vibes. Good morning.
0: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! Alas 6 impunto! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Good vibes!
1: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 5 o'clock na!
4: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes. Good morning.

0: Bagong Riban na ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
4: pati electric fan.
5: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sapat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3
1: FMR.
4: Good vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Tumitinyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dugong dugong parigong people.
0: Sick friend.
2: Tantropic. Mama.
0: Really?
2: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Language na ad-lib, no?
2: Ay, magandang umaga sa inyo, magkaka-vibes. Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Kabibes!
2: At syempre kasama nyo na ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
2: At ito kami,
0: kailangan i-stretch na, ay kailangan practice.
2: At kasama mo na ang inyong kukulit tandem sa umaga.
0: Pabibibili po naging yayayalo.
2: Agmamakumakariba sa tawa pero agaromakariba. Si Mamma Mia.
0: At kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kukukurutin. Huwag mo lang aharutin. Joko Loko is my name, baby.
2: Baby, at ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa.
0: Dun.
2: Yan, sa oras sa 6:37 ng umaga para sa ating puksaan sa agahan kung saan sasagutin natin ng walang kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan.
0: Tama.
2: Kaya nga na, eto na!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan
0: na ka-vibes. At ito na nga atin ang pag-uusapan.
2: Correct.
0: Ang isang kasagutan. Ah,
2: na walang kabuluhan.
0: Sino nga ba ang ating napili sa panahon ngayon?
2: Yeah, out of 15,000.
0: 50,000?
2: Yeah, out of 15,000. Ang ating po napili, maswerteng walang kwetang katanungan, ay si Mayang ng Bulacan.
0: Si Mayang!
2: Palakpakan natin si Mayang ng Bulacan.
0: Ah, si Mayang. Nasa balay si Mayang.
2: Yeah.
0: Balay ni Mayang.
2: Sabi ni Mayang ng Bulacan.
0: Ano?
2: Takipan o silipan.
0: Takipan o silipan. Ito kasi pwede mong gawin to sa ano eh. Kahit sa anong bagay na ano eh.
2: Totoo.
0: Oo.
2: Kahit sa...
0: Takipan.
2: Sa pamilya nyo,
0: ano
2: diba?
0: Ano estado ng buhay pwede mong gamitin.
2: Oo. Yung parang, di ba kapag medyo marami-rami kayo sa pamilya ninyo, gano'n, parang nagsisilipan na, ay si ganito, takipan, may bago na naman ganyan.
0: Oo, hintakpan natin.
2: At sa kapitbahay, diba? Ay, may bagong wasing-masing si Mara.
0: Wasing-masing siya, ang brad nito, ano ha?
2: Ay, wala namang trabaho yung kanyang kasawa. Kaya nila nabili yun,
0: hindi
2: ano?
0: Kaya galing to sa ano?
2: Diba? Yung kanya-kanyang kwentuhan na yan eh. Pero, diba? Siguro yun ang tinutukoy ni Mayang ng Bulacan. Pero sige, kung nga mamimili ka dito, alin sa dalawa?
0: Siguro wala. Wala. Ganda na usapan, pero wala. Hindi tayo usapan.
2: Medyo magulo ka doon, friend.
0: Siguro ano, sa akin, silipan.
2: Silipan?
0: Ano ba to? Akala ko yung ano...
2: Silipan ang pipiliin mo? Bakit silipan?
0: Yung kakilala ko, kagaling lang yung ano niya.
2: Talaga? Uy, nakuliti. Nakuliti na, no? Dahil sinisilipan na yung mga ginagawa ng kanilang mga kapitbahay.
0: Uy, ganun. Grabe kayo.
2: Grabe naman niya. Mahirap yan. Ayoko niyan, silipan. Kaya takipan ako.
0: Oo, takipan.
2: Takipan. Wala siyang choice eh.
0: Takipan. Nauna ako sa takipan. Kaya ka naman na sa akin silipan.
2: Ang pangit pakinggan eh, no?
0: Pero gagawin natin positibo.
2: Tama. Pero bago ang lahat ng mga ka-vibes, baka lang na ako curious kayo, ano ba itsura ng mga boses na naririnig ninyo? Ano? Live po kami ngayon sa ating Facebook page at sa YouTube channel. I-search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila at mapapanood nyo na rin po kami sa online.
0: Tama yan.
2: Siyempre makinig pa rin kayo on air 92.3 FMR.
0: Sa pihitan ng inyong mga radyo.
2: Tama. Kaya naman, ano, palakpakan na natin, simulan na natin puksain.
0: Palakpakan na natin.
2: Palakpakan na natin at simulan na natin puksain ang katanungan.

0: nadya. Hey, hey, hey, break it down. Yo, ikaw naman, yo,
1: ibang klase naman talaga si Mama Mia. Pag bumakawalan ng baratan na ko. Eto na.

0: gusto ko iyon. May palay ba? Slide, slide, slide to the left, to the right. Oh yeah, uh-huh.
1: Brr.
0: Brr.
2: Nakakahiya.
0: Ano ba nangyayari sa atin?
2: Okay, tara pag-usapan natin.
0: Correct, oo. Feeling ko ano tayo talaga yung problema dito sa buhay.
2: Feeling ko nga.
0: All this time, kami yung sumasagot ang buksaan. Kami pala talaga may problema, no?
2: Pala yun.
0: Pero
2: so, ano, naman.
0: Wait, napakagaling, napakaganda. I love it.
2: Diba?
0: It's giving perfection.
2: Wow, konti na lang.
0: It's giving accuracy.
2: Wow, accuracy.
0: It's giving excellency.
2: Eh, baka, your excellency, Ana. Eto na nga.
0: Yeah.
2: Mayang.
0: Mayang ng Bulacan.
2: Mamayang. Hindi, si Mayang ng Bulacan. Mayang ng Bulacan.
0: Mayang ng Bulacan.
2: Hindi, natanong niya siguro to. Siguro ano, sa pagdating to sa ano, sa pwedeng sabihin natin sa trabaho.
0: Yeah.
2: O pwedeng sabihin natin sa mga kakaibigan.
0: Yeah.
2: Di ba? Minsan may mga kalokohan din na minsan
0: tama.
2: Kailangan tinatakpan
0: uh-huh.
2: na ganun. O kaya naman hanapan kapag may medyo negatibo naman. Uh-huh. Negatibo?
0: Negatibo?
2: Pag negatibo naman, parang mayat maya gusto kong silipan ng hindi magandang ginagawa. Di ba?
0: Tama.
2: Nakaabang, nakabantay sa pagkakamali ng ano, gusto niyang, alam mo na.
0: Kaya silipan ang pinili mo.
2: Oo.
0: Sa akin naman, natakipan. Kasi parang di ba sinasabi nga nila, wag mong hayaan na isa publiko.
2: Oo.
0: Well, hindi naman to applicable sa lahat. Kasi di ba may mga public figure din naman talaga hindi may iwasan eh. At nasa limelight talaga ang kanilang buhay. Pero kung hanggat maaari, ano, mas maganda sana na may parte pa rin sa buhay natin na matitirang privado. Kasi ang pangit naman na naka-expose lahat eh. Lahat malalaman ng tao. Isa din yan sa mga pwedeng maging alas ng mga masasamang tao, 'di ba? Para pagsamantalahan ka buhay mo pati pamilya mo.
2: Well, kaya diba? Kaakibat 'yun yung
0: yan.
2: Lalo kung public figure ka.
0: Totoo.
2: Na talaga namang halos sa bukas na libro ka na.
0: Yan,
2: alam yung bawat
0: book, tama, 'di ba? Kaya naman na parang hangga't maaari kung kaya naman natin talaga na isa privado ano yung mga parte ng buhay natin na hindi na kailangan malaman ng ibang tao. Mas magandang gawin natin 'to kasi ano rin 'yan eh, isa 'di ba may mga kasabihan din ano na
2: ano yung kasabihan, bawal tumawid na kamamatay.
0: Yes, at saka dapat mo linisin.
2: Dapat mo linisin.
0: Alam mo, wala talaga.
2: Paseryoso ka na kasi.
0: Oh.
2: Ah, sige, seryoso tayo.
0: Eh, kasi yung parang, di ba, kapag sinasabi mo na kaagad, may posibilidad na majijinx mo raw ito.
2: Oh, sabi
0: o kaya
2: nila,
0: naman
2: oh.
0: na hindi ito matutuloy.
2: Oh,
0: kasi
2: kaya may mga evil eye na ano.
0: Yan,
2: diba?
0: Yung sinasabi nilang evil eye daw, na tipong hindi mo na alam mo yun na dahil sobrang excited ka at ina-anticipate mo na na mangyayari ito kahit wala pa namang kasiguraduhan na ibinalita mo na.
2: Oh.
0: Diba? Sa lahat ng mga tao ang pwedeng mangyari o ang mga planuhin mo. Eh, paano kung hindi mangyari?
2: Oh.
0: Diba? Nauna na ang yabang bago yung
2: kahit nga siguro di mo siya naman ang yabang pero kinuwento mo na na hindi pala. Akala mo naman yung kinukwentahan mo natutuwa. Ayun
0: yes.
2: pala. Isa sa nagiging ano yung evil eye.
0: Nagpapalak pala ng
2: diba?
0: Masama.
2: Kaya hindi natuloy yung pansinin mo, bawat kinukwento mo na minsan kadalasan hindi natutuloy dahil nga hindi pa nga nababasa yung itlog, binibilang mo na yung ano, manok.
0: Tama. Ay, o kaya naman parang hindi pa dumadating yung sahod mo, alam mo na kung saan mo na iginasta ito.
2: Diba?
0: E paano kung hindi ganun yung tamang amount o hindi yung kinumpute mo?
2: Aray ko, ako ba yun?
0: Paano kung hindi yung amount na kinumpute mo ang dumating sa bank account mo, diba?
2: Tama,
0: mahirap yung hindi natin ma-manage yung ating expectations.
2: Totoo.
0: Sabi nila, diba? Kaya naman na yun lang yung sa akin na maigi siguro na may mga parte pa rin sa buhay natin na isa privado pa rin natin at i-manage din natin ano kung ano yung mga inaasahan natin kasi baka naman na asa tayo ng asa, assume tayo ng assume, tapos yun naman pala nga naman pala yung inaasahan natin. Mahirap yan. Tayo
2: tama,
0: rin ang masasaktan. Tayo rin ang uuwing luha.
2: Isa privado mo sabi ni Mama Mi. Isa sa privado ko yung video ko doon.
0: Hoy! Ano yan?
2: Hindi yung vlog.
0: Ay, yung vlog. Bakit isa sa privado? Hindi, wala
2: hindi
0: yung
2: mga
0: ano.
2: Hindi ko nagustong ano doon. Meron kasi hindi gusto ko doon. So, yung isa sa publiko.
0: Yan, na para sa'yo, it's no
2: yung
0: longer positivo because it's negativo.
2: Yeah.
0: Okay. Well, di ba, yun lang naman ang aral siguro na ibibigay natin. Aral! Oh, di ba? Sabi ko sa
2: malay
0: inyo.
2: Malay mo naman, talaga. Meron sa iba.
0: Kahit walang kwentang katanungan ito, nabigyan naman natin na kahit pa paano ng hustisya at kabuluhan. Kaya naman, ikaw ba, ka-vibes, ano, ang sasangayunan mo sa dalawang ito, tatakipan o sisilipa.
2: Oh, diba? Ay, diba? Sisilipa.
0: Sisilipan, diba? O, sisilipan pala. Oo, mali na naman. Oo, kaya naman, ikaw ba bay, maipapayo pa. Kaya mayang ng Bulacan na bay, mag-comment ka na sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Dahil live po tayo dyan ngayon. At pwede pa nating mabasa yan habang sinasyarot-syarot namin kayo. At syempre, shoutout ano. Speaking of shoutout, ito na nga, si Christine,
2: sino?
0: Si Kuya Vince, si Gerard King, si Ashley, si Ollie. Nakikinig sa atin ngayon, si Whale Ilaga.
2: Oh, good syempre, morning!
0: Oo, Totoy Serrano. Wow, Totoy Serrano. At saka si FMR Squad, Lawrence Manipor, William Mortela, Sari Lerma. At sa lahat ng mga taga-subaybay, taga-pakinig po natin, mapa-on-air at online man po iyan.
2: Oo, oh, yan. Maganda-maganda. Umaga at maraming salamat for making FMR
0: your as number your... one station.
2: Wow, yan. Diba-diba-diba? Saan pa papunta? Paano yung mata?
0: Oo. Manifestation yan. Magiging number one kami.
2: Alam mo naman talaga, dahil yan sa inyo.
0: Tama,
2: ikaw ang dahilan yan. Ikaw ang magiging dahilan.
0: Dahil ikaw lang.
2: Dahil sa iyo.
0: Ako'y matapang
2: dami. Ayun, patalo.
0: Guys, diyan ka lang at dito lang din naman kami dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
2: Good morning.
0: Ata, ito pa rin ang kulitan din mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba, si mama Mia.
2: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Ito lang yan, sa bet na bet kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, Ka-Vibes.
0: Ang oras.
2: Oras natin, 6:48 Perfect.
0: Para crop.
2: Tama.
0: Really?
2: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Galit na galit ka na naman. Ang lupet.

0: Lupe!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang Lupe!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisipura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Ruben at Distate, nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pangamot. Sana makuli na skin.
1: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang Lupe!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagsasagawa na ng sariling investigasyon ang NBI sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakikipag-ugnayan na ang mga NBI agents, iba pang law enforcement agencies sa mga nakalap na impormasyon. Lawak ng epekto at motibo sa pamamaril. Tatlo ang nasawi at 22 mag-aaral ang nasugatan. Nang walang habas na namaril ang 14 at 15 taong gulang na mag-aaral din ng San Jose National High School noong June 22.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, nanawagan naman ang PNP at Commission on Human Rights sa publiko na itigil ang pagbabahagi ng mga videos ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban at iba pang karanasan sa mga paaralan dahil posibleng bumalik ang trauma ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi dapat isakripisyo ang dignidad ng mga biktima para sa online engagement. Hinikayat din ng PNP at CHR ang media at mga content creators na huwag i-post ang mga larawan o impormasyon ng mga pagkakakilanlan ng mga batang sangkot sa insidente. Inatasan na rin ng PNP ang anti-cybercrime group na tuntunin ang mga nagkakalat ng mga video at nakikipag-ugnay na rin sa mga social media platform para sa posibleng pagtanggal ng mga ito.
1: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, binatikos ng legal spokesperson ng House Prosecution Panel ang umano'y pagkakalat ng mali at mapanlinlang na impormasyon mula sa panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi totoo ang pahayag na depensa na mga pribadong prosecutors lamang ang dumadalo sa pagmamarka ng mga ebidensya habang umaga lamang umano naroroon ang mga public prosecutors. Gayun ni Tolosa, maraming miyembro ng prosecution panel ang aktibong nakikilahok sa mga pre-trial at pre-marking proceedings hindi lamang nung nakaraang linggo kundi sa buong takbo ng mga pagdinig. Dahil dito, nanawagan siya na itigil na ang pagpapakalat ng mga maliumanong impormasyon upang pagtuunan na lang ang pansin na magkabilang panig ang mas mahalagang usapin sa kaso.
1: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
8: Gumising ng busog sa tamang vibes
9: dahil it's
10: 6 o'clock na!
9: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lolo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet. Huwag ka lang gaganon talaga.
2: Ayaw buksan ni Mamma Mia yung mic.
0: Ay, hindi. Wala pa kasi kanina. Okay, gali.
2: Mamma Mia, Mamma Mia.
0: Oo. Joko-loko, joko-loko.
2: Here we go again.
0: Mama. Ay. Eto na nga mga ka-vibe sa oras sa 7:17 ng umaga.
2: Bilis naman ang oras, Mamma Mia.
0: Bilis talaga. Mas mabilis pa yan sa pagkilos mo, di ba? Diba? Late ka na naman. Pero yung oras, nakakumpleto na ng ilang oras.
2: Di ba?
0: O, kaya eto na nga, sagutin na natin at basahin ang hirit ng ilan sa mga ka-vibes natin para sa ating
2: dugtong-dugtong
0: pakitong kito ngalimang utas sa dagat.
2: Hey! Dugtongan mo ka-vibes ngayong Thursday.
0: Thursday?
2: Sumasakit ang blank.
0: Sumasakit daw ang ano, DJ Joko Loco.
2: Sumasakit ang
0: Alin?
2: Tuhod ko.
0: Tuhod? Bakit?
2: Kasi nung naglaro kami basketball.
0: Ay, gano'n? Nung naglaro lang ba talaga ng basketball?
2: Oo. Oh.
0: O ba, baka dahil dahil mag-birthday ka na ulit?
2: Ay, mag-birthday. Hindi, December pa ako.
0: Hindi pa November ka?
2: Hindi, December.
0: Hoy, Scorpio ka!
2: Hindi, December.
0: December! Dalawa kasi birthday niya. Depende sa budget.
2: Depende kung ano, may budget ka dito. Tatawid mo siya.
0: Oh, sa akin naman, sumasakit ang ulo. Sumasakit ang ulo. Inaantok pa ako eh. Inaantok pa talaga, di ba?
2: Inaantok pa ba?
0: O, inaantok pa kami ng lagay na to. No? Kala nyo ba? Alas 7 pa lang kasi.
2: Grabe. Pero yan ang ating kasagutan. Pero tama. Malalaman natin dito sa ating mga kabayes.
0: Tama. Ito ano nga ba? Ito si Cherimi Barceliano.
2: Cherimi!
0: Ikaw talaga, sabi niya, sumasakit. Kapag may tumutusok na karayom sa braso ko.
2: Kala ko, kung tumutusok, karayom pa
0: lang. Yan. Oo.
2: Karayom.
0: Tapos magugulat ka nalang, biglang pinapagalaw yung braso mo. No?
2: Oo. biglang bumabalok. Tumutulog na yung mga buto. Ay, tara, alam mo yung karayom, nakakatakot sa ano. Di ba yung iba nagpapatato, pero takot sa karayom. May injection.
0: Totoo naman. O kaya nagpapa, ano yun yung acupuncture?
2: Wow, acupuncture.
0: Wala po kaming panggalon.
2: Pag nagagano, parang naisip ko yung sa Final Destination. Ano yung mamanood mo, di ba?
0: Oo, di ba parang talaga ba? Itataya nyo yung inyong buhay.
2: Pero ang ganda naman kasi, ng pakiramdam daw.
0: Ah, talaga ba? Nasubukan mo na?
2: Hindi pa.
0: Hindi pa.
2: Kwento lang sa akin.
0: Daw, kaya ka daw. Oo nga naman. Ito si Jody May Dalusong, sabi
2: niya, Dalusong.
0: Sumasakit ang puso ko kapag anlayo sobra ng minamahal ko at namimiss sobra.
2: Pero dahil nga meron na tayong online at meron na tayong FMR app, hindi na siya hindi ka na...
0: Hindi
2: ka na worrying. Hindi ka na malulungkot. Kasi sabay niya na mapapakinggan kami. At ipabati mo lang. Babatiin natin siya. Magbatian tayo.
0: Tama, magbatian tayo dito. Kami nga eh.
2: Oo.
0: Kami nga eh. Parang ganun lang siya. O eto na nga si Sari Lerma. Sumasakit ang tiyan ko sa katatawa dahil kina DJ Mamma Mia at DJ Joko Loco. O sige, paiiyakin ka na lang namin. Starting right now. Paiyakin mo siya
2: at DJ Joko Loco. Alam mo ba na alam namin kung ano ang tawag sa iyo ng mga nambubuling kaibigan mo? Ay, yung mga bully, huwag kayong...
0: Uy, walang yaka ka. Huwag ganun.
2: Huwag ganun, dapat hindi
0: tama.
2: Ano.
0: Tama, dapat good vibes lang tayo,
2: good
0: tapos
2: vibes
0: samahan ng prayers.
2: Yeah.
0: O, dyan naman si Kuya Ronel Espina, sabi niya sumasakit daw ang mata ko, ang mata niya, kapag may nakita siyang naglalambingan sa public. Aray ko sana all.
2: Grabe, yung iba, iba umiinit ang ulo.
0: O sige, ipagpapanata natin yan na Kuya Ronel na sana balang araw, ikaw naman ang may kalambingan sa sa
2: diba?
0: Public para yung, hindi ka mabito.
2: Totoo. Kahit na nagmamaneho ka, may kalambing, yung nakapulupot sa leeg mo.
0: Oo, diba? Yung hindi mo na mahawakan yung kambyo.
2: Ano yung horror shutter ba? Ano yung may nakagat?
0: Ay, yung shutter. Yung pero nakapasan sa ano?
2: Ay, nakapasan?
0: Balikat?
2: Oo. Galay na galay ka.
0: Oo, diba? O, ayan ang mga ka-vibes. Sagutan ng sagot dahil pwede pa namin mabasa ang inyong mga hirit. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising sa morning, ang programang
2: Good Vibes. Good morning.
0: Kaya naman na, dito ka lang. At dito lang din ang inyong kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
2: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Baby. At dumighay pa nga, dito lang sa Bet-a-Bet.
2: Kasi ang lupet.
0: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio come
0: five. Sa oras?
2: Oras natin, 7:21. Perfect.
0: Parang grobe.
2: Tama.
0: Really?
2: Really.
0: Yeah!
1: Good vibes. Good morning.
2: Busog na busog ah! Ang lupet!

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
4: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
4: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:30. Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibe sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: que Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, takikong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Tama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Sabi, ano? Ano daw?
4: Ang lupit daw! Baka kami yun!
2: Ang lupit? FMR yan.
4: Baka FMR.
2: Oo naman.
4: Diba?
2: Tama ka dyan, kabibs.
4: Pag malupit, FMR!
2: Apir sa mukha.
4: Mag-apiran tayo!
2: Tama. Maganda morning sa mga nakarating na na maaga sa kanilang opisina.
4: Very good ka rin dyan.
2: Sa mga naipit pa ng traffic dyan, pasasaan. But, malilate ka.
4: Malilate ka rin talaga. Huwag ka na mong madali. Sayang lang yung adrenaline mo.
2: Oo, diba? Papangit ka niya, no? At least, hindi ka na-stress, papangit. Late ka lang.
4: At least, kahit late ka, maganda ka.
2: Totoo,
4: yun ang mahalaga.
2: Pangit pag nakuha mo parehas yan, double kill ka nun.
4: Tama.
2: Oo, diba?
4: So, dapat choose relax. One lang pala.
2: Tama, isa lang. Hindi pa din dalawa.
4: Tama, choose your fighter.
2: Tama.
4: Ito na nga, no? Piliin natin ang ating fighter.
2: Piliin
4: na...
2: natin ang Pilipinas. Piliin
4: mo ang Pilipinas.
2: So, nakikita nila na yung steps ni Mamma Mia, hataw eh. Power moves.
4: Parang ano, di ba? Parang pang street dance. Diba? Kasi kapag may piyesta, yung mga...
2: Oo, ganyan. Kasi yung split bigla.
4: Natalo
2: na sa split. Abol mo na bago magsara.
4: Hindi, shoutout na lang natin sila. Di na kayo ng oras. Shoutout na lang namin yung mga humirit sa ating dugtungan. Si Lawrence Manipor, si William, si Jeff Tads Oliveros, si Jeremy, si Dennis Fernandez.
2: Jeremy! Pasok, Jeremy. Maipit ka ng pinto. May buntis sa loob. Dapat
4: si Dennis Fernandez, Simon Wright, The Vine, Matella. Si Kikay.
2: Si Kikay?
4: Oo, Kikay. Uy, walang yan naman yung sagot mo, Kikay. Ano? Baka mapasara kami niya sa sagot mo.
2: Baka yung sagot niya, hindi pang radyo.
4: Hindi pwede yung banggitin talaga.
2: Clue. Ay,
4: oo. Basta, yun na to.
2: Babasahin ko.
4: Basta meron kami noon. Lindsay Garcia, si Joel Jason, John Vincent Sagrado, Christine de Guzman, Marisa Perez.
2: Marisa.
4: Si Gerard Michano, Ate Emmy Hernandez, si Randy Artiaga Santisas, Ate Mary Dulay, Wilfredo Ronco.
2: Si Wilfredo Ronco, binabati ko yan. Kabukha ko yan eh.
4: Feeling ko nga kaharap ko siya ngayon eh.
2: Good morning!
4: At saka si Kuya Leonard, si Randy Esplanas, Kai Manyoska, at ang Jurpeso na sana Muntin Lupa City.
2: Thank you
4: so much
2: din
4: for listening. Everyday walang mintis talaga. Kaya ikaw naman.
2: Ay, ako, binabati ko lang si Idol ng Galibog Basketball nito, ni si Sir Novel Suarez Valderrama.
4: Wow!
2: Ito yung pinakamagaling na ball handler doon sa amin.
4: Wow, really?
2: Sir Novello.
4: Sample naman, isang dribble nga dyan.
2: Talaga, isang dribble. Malove ito. Siya white chocolate na ano, parang ano. Parang yung magaling umasis.
4: White chocolate?
2: Ito, sa basketball, di ba? Si,
4: ano bang meaning ng white Jason, chocolate sa basketball?
2: Wala naman. Tawag lang.
4: Jason akala William. Ko naman, terminology siya.
2: Ito, siya magaling mag-assisto ka. Maganda umaga, Sir Novello.
4: Tama.
2: Suarez Valderrama.
4: Suarez ka pala eh.
2: Suarez ka din, sabi niya dito, Mamma Mia.
4: Siyempre, si Erwin D.G. Velasco, si Kuya, si Ate Fire, Just Real, at si Ate Mayet de Guzman na Ponce.
2: Wow.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat, pati na rin si Nay Alteza Herrera Sino Cruz. Thank you so much for listening.
2: Wow, gusto ko mag-request tuberos.
4: Tubero? Hoy, William.
2: Gusto mo ang ulo na hipo.
4: Magkakabit ba? Hindi ko na dudugtungan. Masama na.
2: Diba?
4: Kaya naman.
2: Play mo yun sa oras ni Kati G. Magigimbal yung buong mundo.
4: Nakakaloka talaga. Mapapasara talaga ng di oras. Yan naman mga ka-vibes. Ito hindi magsasara talaga to dahil magpapatuloy ang good vibes. Kasama ninyo ang...
2: Nag-vibrate. Sorry.
4: No one. Cellphone mo sa umaga. Makakasama niyo pa rin ang favorite vibe.
2: Tama.
4: Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre kasama niya si DJ Kiko Kalikwa.
2: At si... Nag-vibrate bigla. Kasama niya si DJ Alex.
4: DJ Alex. Bukas ulit ha, pagsapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Totoo yan. Nang
2: dilim.
4: Hindi naman dilim. Umaga tayo.
2: Umaga pa lang.
4: Dahil kami ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes.
2: Good morning.
4: Nakasama. At bukas, makakasama niyo pa rin ako ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia.
2: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag bilang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Dito lang yan sa Bet na Bet.
2: Kasi ang lupet,
4: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, Cup Vibes.
4: Ano
2: sa 7.49 na, perfect.
4: Kakropa.
2: Tama.
4: Really?
2: Yeah.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: The vibes.
5: Ang lupet!
3: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
6: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
7: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes!
5: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:59. Ang lupet!
7: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR. Ka vibes! Sa sound trip!
5: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito